0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: Radio with Nappy na Kikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ilip!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good Vibes.
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ew, ew!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
1: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi. Pagdabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya. At the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo. Sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
5: FM Radio. The vibes.
6: Ang lupet.
7: Wow, wow, wow. Jajamai.
8: Ewell?

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 9 o'clock.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
8: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ewe?

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupa!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
4: This is FM radio.
5: FM radio.
4: Favorite music radio.
6: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: FM Radio! The vibes!
2: Ang lupet!
7: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
8: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
7: DTX 500! DTX 500!
9: Kamusta pong muli ang ating mga taga-subaybay? Welcome po sa ating programa, ang DTX 500 and
10: Mighty C
9: Health Alert. Kami ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farlan Sindak. Kamusta, Doc Far?
10: Thank you, Sir Ted. Kumusta naman ang ating mga tagapakinig? Hopefully, nakainom na ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, upang laging may protection tayo laban sa mga sakit.
9: Dapat lang. Doc Far, hindi lahat ng sakit ay makukuha po mula sa mga mikrobyo.
10: Tama ka dyan, Sir Ted.
9: Oo, ang ibang karamdaman kasi ay dulot ng unhealthy lifestyle, lalong-lalo na ang mga habits na nakakapagpahina ng iyong immune system.
10: Actually, Sir Ted, hindi ka naman basta-basta magkakasakit eh.
9: Oo.
10: Pag may disiplina ka sa pagkain.
9: Tama.
10: Ang sobrang pagkain lang naman ang dahilan kung bakit lumilitaw ang mga iba't ibang uri ng mga malulubhang sakit.
9: Exactly.
10: Karamihan sa mga lifestyle diseases kasi ay nagmumula sa sobra-sobrang pagkain ng matatamis, mga maaalat na pagkain, mamantika, processed foods, at kasama na dyan, Sir Ted, ang mga bisyo gaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo.
9: Tama, Doc Far. Anyways, ngayong araw, isa-isahin natin ang benepisyong maibibigay ng araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C para sa ating kalusugan.
10: Yes, Sir Ted. Importante ang araw-araw ng pag-inom ng DTX 500 at Mighty C. Sapagkat nakakatulong ito upang maiwasan ang pagbara ng mga bad cholesterol sa ating mga kaugatan.
9: Oo.
10: Dulot ng mga free radicals. At sa panahon natin ngayon ay dumadami ang tumatangkilik ng mga fast foods. Ika nga, no? At ang mga pagkain na yan ay mataas ang bad cholesterol content.
9: Naku, sinabi mo pa, Doc Far. Ang problema nang kasi sa bad fats, Doc Far, once na-expose ito sa free radicals, ito ay naninigas at ito ay kumakapit sa mga kaugatan natin na pwedeng mag-cause ng pagbara. Ngunit, kung sapat ang supply ng antioxidant sa katawan, ito ay maaaring mapigilan. Kaya, kailangan na naka-DTX 500 at Mighty C talaga, Doc Far, araw-araw.
10: Tama, Sir Ted. Pag may problema ka pa naman sa blood circulation, maaari itong mantong sa hypertension o ang pagtaas ng blood pressure or stroke at heart problem. Take note po sa ating mga listeners, alam niyo po ba na mas marami po ang namamatay dahil sa baradong ugat kumpara sa cancer? Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, ang magpapababa ng chance sa magkaroon ng atherosclerosis o pagbara ng mga kaugatan.
7: DTX 500!
11: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
7: DTX 500!
9: Mabibili sa mga butika. Ito pa, Dr. Paro, pinoproteksyonan ng DTX 500 at Mighty C ang inyong atay.
10: Tama.
9: Ang tanong ay kung paano? Ganito po yan. Ang atay ang nagproproduce ng glutathione para sa ating katawan. Ito ang pinakapotent na klase ng antioxidant na tumutulong sa ating atay upang iwasan ang pagkasira nito dahil sa free radicals. Isipin mo yun, Doc Far. Kahit yung atay natin, alam nito eh.
10: Ang galing, no?
9: Oo, na kailangan natin ng antioxidant. Kung umiinom ka ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, pinupukaw nito ang mga na-oxidized na glutathione upang muling magamit ng ating atay.
10: Tama ka, Sir Ted. Kaya dapat araw-arawin, ha? Ang pag-take ng DTX 500 at Mighty C. At itong glutathione ay isang strong antioxidant. Ang problema lang, Sir Ted, madali itong maubos.
9: Yun.
10: Kaya kinakailangan natin ang karagdagang antioxidant na makukuha natin sa pagkain ng prutas at gulay. At syempre, Sir Ted, mula din sa DTX 500 na may pinakamataas na antioxidant capacity. Samahan na rin ng Mighty C, the alkaline vitamin C.
9: Yes, Doc Far. Naku, kapos na naman tayo sa oras, Doc Doc Far. Kaya hanggang sa muli ha, mga ka-DTX 500 at Mighty C Health listeners. Huwag niyo rin kalimutan magkape ng DTX Coffee Mix, ang paborito ng lahat, Doc Far. Mm. Ang kapeng nakakapag-detox sa katawan.
10: Ako si Doc Far Lansindak.
9: At ako naman si Ted Reyes. Kami ang inyong taga-patrol sa kalusugan, ang DTX 500 and
10: Mighty C Health Alert.
9: Nagsasabing, magandang kalusugan ay pagyamanin, huwag abusuhin.
7: DTX 500.
5: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihin ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
7: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
12: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
7: Para sa malinis na dugo,
13: DTX 500.
7: Para sa malusog na tay,
13: DTX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
13: ang DTX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
13: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DTX 500.
13: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, the vibes!
3: Bida sa kwentuhan. Bida sa kulitan. Bida sa tugtugan. Bida ka, vibes. Kasama ang heartthrob ng bayan, DJ Papa Pear. Mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Rayot ang morning mo. Dito lamang sa inyong...

Good morning! Isang magandang umaga po sa ating lahat. It's a wonderful Tuesday morning. Truly, it is August 11, 2026. Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 10:23, mga ka-vibes. Kumusta naman po tayo sa ating napakagandang umaga? Ayan, sa ating mga ka-vibes, welcome po sa ating show. This is ang programa kung saan ikaw

0: Ako tayong lahat ay bida-bida ka vibes with your bida bestie ng bayan, DJ BJ Boko J, happy all the way on a wonderful Tuesday. At syempre, later on, we'll be revealing our bida topic of the day. And alamin po natin kung magiging maswerte po tayo sa araw na ito for our bida scoop at ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. For our bida showbiz, later po yan. So keep your shoutouts and song request coming, mga ka-vibes. Send it through sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7FM R Tacloban and also DJ Boko J sa inyong Facebook. You can also follow me on my TikTok, DJ Boko J. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrack. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa at bet na radio station. That is 100.7FM R Tacloban, ang inyong ka-vibes sa solid soundtrack. Ang lupit!
1: FM Radio, favorite music radio.

0: with shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: two. Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Hey mga vibes, kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo 100.7 FM Art Tacloban. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Oras po natin 11:41. Here's Rick Price and Morissette Ammons, Heaven Knows.

Boom! Parang neneng biyang ating katuan. Kaya pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong Radyo 100.7 FM. 100.7 FM, Artak Laban ang inyong kabadyo, Solid Soundtrip with your DJ BJ Buko J. Happy all the way on your favorite program, Bidaka Vibes. At eto na, i-reveal ko na po sa inyo kung ano po ang ating magiging Bida topic of the day. Pag-usapan naman po natin ang boom, street foods. Ano nga ba ang pinakapaborito mong street foods at bakit? Sali na po sa ating usapan. I-send na po ninyo ang inyong mga kasagutan by sending your message sa aming Facebook. I-search lamang po 100.7 FMR, Tacloban. Or you can also send it sa aking Facebook page, DJ Buko J. At babasahin po natin yan later on. Isama nyo na po ang inyong mga shoutouts and song requests, dahil mamaya-maya ay papatugtog at pabasahin po natin yan. Later on din, abangan po natin ang ating Bida Scope and our Bida Showbiz. Mamaya-maya po yan. Sa ngayon, balik muna tayo sa pangmalupitang tugtugan. Dito pa rin po sa inyong number one tambayan, Bida Ka Vibes sa 100.7 FM Radio. Taklawan ang inyong ka-vibes sa Solid Soundtrip. Ang Lupit!

0: The time now on FMR. It's 11:01.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya.
3: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
4: Alagaan ang iyong matay.
3: Mag-DTX 500.
4: Araw-araw,
3: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butiga.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Oo, iyong iyo. Wow, that was Iyong Iyo by Mackie. Isang magandang morning. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo, 100.7 FM R Tacloban, ang inyong ka-vibe sa Solid Sound Trip with your Be the Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on your program, Be the Ka-Vibes. Ito na mga vibes. Alamin naman po natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito dahil ito na po ang ating Bidoscope for today. August 11, 2026, araw po ng Tuesday. Lahat, sa lahat po ng mga ka-vibes nating nagba-birthday dyan, happy birthday po! Kaya naman umpisa na natin ang ating Bidoscope with Leo, July 23 hanggang August 22. Ang lahat ng kabutihang gagawin ay daan para makatanggap ng biyaya. I-focus ang pansin sa mga kapatid na nangangailangan ng tulong sa kanilang pag-aaral. Huwag manghinayang na magbigay ng tulong. Lucky number mo for today, lucky number 18, at color naman ay neon green. Hoy, Virgo naman po tayo sa ating mga ka-vibes na nagbe-birthday ng August 23 hanggang September 23. Ayan, huwag sirain ang tiwalang ibinigay dahil pag nagkataon, mauunsyami ang mga pangarap. Lucky number mo for today, lucky number 2, at color naman ay strawberry red. Speaking of birthday, no, happy birthday sa ating isa sa mga solid listener natin dito sa FMR Tacloban. Jomira, hello! Happy birthday sa'yo. Naway maging masayang araw mo today. Eto naman, tuloy-tuloy na po tayo sa ating Bidoscope. September 24 hanggang October 23 naman po tayo, Libra. Dahil sa malaking suporta ng minamahal, mataas ang tiwala sa iyo. May positibong resulta sa gagawin. Lucky number mo for today, lucky number 11, at color naman ay color red. Color pula. Scorpio, October 24 hanggang November 22. Ay, hindi gaanong problema ang pera dahil matutupad ang ipinangako sa iyo. Iaapaw ang kaligayahan dahil sa tagumpay. Lucky number mo for today ay lucky number 8. Color naman.

On a aquamarine. Yun. Sagittarius naman po tayo, November 23 hanggang December 21. Oy, wag magsugal. Hoy! Wag magsugal dahil tiyak matatalo daw today. Iwasan ang maglasing dahil pagmumulan ng di pagkakaunawaan. Lucky number mo for today, lucky number 4 at color naman ay navy blue. Capricorn naman po tayo, December 22 hanggang January 19. Ayan, iwasan daw ang magpagabi sa daan. Huwag makitambay sa kalya. Pumirmim ka muna sa iyong bahay. Lucky number mo for today, lucky number 8. At color naman ay aquamarine. Aquarius, January 20 hanggang February 19. Panahon na para buhay, pag-ibig naman ang bigyan ng panahon at pansin. Simulan mo ng makipaghalo-bilo. Lucky number mo for today ay lucky number 2 at color naman ay tangerine. Parang kailangan na nating maghanap ng partner sa buhay dahil tagtuyot na po. Tagtuyot! Pisces! February 19 hanggang March 20. Dapat kang malaman or dapat may dapat kang malaman tungkol sa iyong partner. Ako'y nagoy. Pag-isipan na mabuti ang kahahantungan ng relasyon. Lucky number mo for today, lucky number 9. At color naman ay cooler. Color pink. Oy, ano ba? Aries naman po tayo, mga ka-vibes. Para sa mga ka-vibes nating nabirthday dyan ng March 21 hanggang April 19. Ang taglay na katangian na maglambing na ay bato balaning hahatak ng tagahanga. Lucky number mo for today, lucky number 12. Color naman ay peach. Taurus naman, April 20 hanggang May 20. Kung patuloy na magsisikap, tiyak na makakamit ang emotional at financial stability. Lucky number mo for today, lucky number 7. Color naman ay maroon. Gemini naman po tayo, May 21 hanggang June 21. Mga kapwa ko dyan, Gemini, eto na para sa atin, no? Ang nagtatabing pera ay ingatan dahil darating ang hindi maiiwasang pagkakagastusan. Lucky number mo for today, lucky number 10. Color naman ay flame red. At syempre, last but definitely not the least, Cancer, June 22 hanggang July 22. Hindi ka dapat magalit sa taong nagpapaalala sa'yo. Bagkus! Dapat magpasalamat ka sa kanya. Lucky number mo for today, lucky number 15. At color naman ay scarlet red. Osha, yan po ang ating videos ko para sa araw na ito. August 11, 2026. Araw po ng Tuesday. Maraming salamat po sa mga taong nag-send ng kanilang mga shoutouts and song requests. Babasahin po natin yan in a few. Sali na po sa ating usapan for our bida. Topic of the day, ano nga bang paborito mong street food na gustong-gusto mong kainin, na pwede mong kainin everyday? At bakit? Sali na po by sending your kasagutan sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FMR Tacloban or DJ Buko J sa inyong Facebook. Isama nyo na po ang inyong shoutout, song request, at kahit ano pa po yan dahil babasahin po natin yan later on. Ayan na. So ngayon, balik muna tayo sa pangmalupitang sound trip dito pa rin po sa inyong number 1 bet na radio station, 100.7 FMR Tacloban ang inyong ka-vibe sa solid sound trip. Ang lupit oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 11:28, mga ka-vibes.

0: kasi lang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
2: FM Radio Ka-Vibes!
0: Ang lupet!

0: Jolly Copper, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS! Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Hello, good morning mga ka-vibes. Kayo pa rin po ay naka-tune in sa inyong paboritong Radyo 1.7 FM Artak Laban, ang inyong ka-vibes sa Solid Sand Trip with your Be The Best Thing ng Bayan DJ BJ Buko J. Happy all the way. Oras natin mga ka-vibes, 11:48 on your program Be The Ka-Vibes. Eto na, basahin muna natin ang mga reaksyon at kasagutan ng ating mga ka-vibes sa ating Be The Topic of the Day. Bago tayo magpaalam, ayan. Ano nga ba ang pinakapaborito mong street foods at bakit? Nayakan nga di, Hiya Maricel. Isaw good na on favorite street food, labi na kung bago lang ginihaw. Tapos damuan suka ng harang. Simple la pero nakakabusog good. Maricel ini Barangay 77 Tacloban City. Shoutout ha akong mga kabarkada nga pirmi nagyayaya mag food trip pagkatapos magtrabaho. Ay, shoutout kita nga daw no. Maupay nga agang. And salamat for sending your kasagutan. Adilewat, sabi ni Joshua na Tacloban downtown area. Quick talaga kapag maraming sauce at suka, solve na ako. Kahit ilang piraso lang, parang kulang pa rin. Kaya napapabili ulit. Shoutout daw niya mga ka-workmate nga da. Merienda naman daw tayo mamaya. Ay, sana all. Napakasarap magmerienda. Pero mamaya-maya. Pero bago kayo magmerienda, mag-lunch muna kayo. Sana all may lunch, no? Uy, thank you so much sa pagbibigay ng lunch sa akin today. Thank you po. Maraming salamat po, Nay. Adi pa, ngayon kanhiya, Chiesa ng Barangay 88 Tacloban. Fishball ang akong pinakagusto. Diri good ako na uubusan hinggana basta may fishball ng spicy na sauce. Shoutout daw haiya mga sangkay na mahilig magtambay ng mag street food after it era class. Ay, grabe naman. Di ba nakakamiss ito nga na eskwila ka tapos after it yung klase matambay ka mga da kilid-kilid tapos mga nga online na isaw or street food. Ako naman kasi mahilig talaga ako yung isaw. Isaw nga nayakan pa man Maricel kanina nga. Ito nga nga bago nga haon la. Tapos mainit-init pa nga mantika. Uy, shit. Shoo. Krasala. Tapos maharangit sauce. Uy, nako. Ako, pati ako tuloy nagugutom na. Anyways, mga ka-vibes, maraming salamat po sa pag-send ng inyong mga kasagutan for our Be The Topic of the Day. Bago ko muna makalimutan, no, meron pula tayong pa-shoutout dito coming from one of our ka-vibes na solid, grabe, namamati niya adlaw-adlaw. Nga Hinil Aguhar, naya kaniya. DJ Buko J, pag-greet po ako ng happy birthday kan Ryan Fabi, ang pinaka makiuyabs nga gitarista Hataklovan. Wala akong kinalaman dyan, Ryan, ha. Hindi ako nagsabi nun, ha. Si ano yan, ha? Si Neil Aguhar yun, ha. Basta ako, binabasa ko lang to. Basta, happy birthday sa'yo, Ryan Fabi. Maupay nga aga imo nga unta maging malipayon it imo kaadlawan yan, ha. Diba? Naway maging maswerte din ang araw mo ngayon. Thank you so much sa lahat po ng ating mga ka-vibes na nag-send ng kanila mga shoutout, song requests, and kasagutan for our Be The Topic. Thank you so much sa lahat po ng tumambay sa 2 oras at 30 minutos na programa natin. Samahan niyo po ulit po ako bukas, same time, 9:30 a.m. hanggang alas 12 po, same channel, that's 100.7 FM Artakloban, with your same pagmukha. Be the best in the mind, DJ BJ Buko J. Happy all the way on your program, Be the Ka-Vibes. Maraming salamat. Muli, ako po ang inyong Be the Bestie, DJ Buko J, saying, live, love, freedom. Paalam. Here's a song from BTS. Bago tayo magpaalam, no? Here's a song from BTS. Swim. Langoy-langoy na tayo, mga ka-vibes. Oras natin, alas 11:52.
1: FM Radio, favorite music radio.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kabibes!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan,
4: testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
5: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
4: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
5: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
4: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
5: Tumutulong mapababa ang risk
4: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
5: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
5: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
5: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
5: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
5: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
5: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
5: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
5: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: sa mga butika,
5: pharmacy,
4: drugstores,
5: tindahan
4: at mga grocery stores.
5: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
5: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
5: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
4: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
5: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
5: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
5: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
7: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
8: Nationwide.
7: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
7: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalunod ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli. Dito po sa ating palado doon, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus, Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Eto na, buwan naman ang caller muna natin, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang ngalit po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli ng Jensan.
0: Nanay Feli ng Jensan. Opo, Nanay Feli, kumusta po kayo?
1: Tanong na po ako. Tanong na po ako, Kuya Boy.
0: Opo, ano nga po yung tanong po ninyo, Nanay Feli?
1: Kasi yung hindi pa rin ako makatulog ba? Pwede sa bahay ko na ng gamot galing sa butika.
0: Opo, Nanay. Okay lang naman po yun. Kung may ano po sa inyo, kung may tawag dito, may advice po sa inyo yung doktor na tungkol po dyan sa inyong pinoproblema, pwede na po kayong uminom o kaya bumili ng reseta po sa inyo ng doktor. Nanay Feli.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Pwede, sabay ko lang.
0: Pwede po, Nanay. Pwede po. Wala pong problema. Pwede po.
1: Sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay Feli. Mabuhay po kayo.

Videli mo rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Siyempre ma... Atin po siyempre yan ang ating malamang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po ngayon sa atin po namang numero 0969-226-9623. Yung atin po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa atin po namang palatuntunan, mga kaibigan. Itawag nyo lang po dito po naman sa ating programa 0969-226-9623 ang ating numero.

Albumeo mga kaibigan, 0969 226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan sa atin po naman pala dudunan kung may mga nais po kayong ibahaging kwento po naman dito po naman sa ating programa.

0: another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello, Kuya Boy.
0: Sino po?
1: Hello po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Ate Banji po.
0: Ate Banji, okay po. Ate Banji, taga saan po kayo, Ate Banji?
1: Dito po sa Balayong Tagkawayan, Quezon.
0: Tagkawayan, Quezon, opo. Ilang taon na po si Nanay Banji? Ilang taon na po?
1: 57 na po ako, Kuya Boy.
0: 57. Umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee, Nanay?
1: Matagal na po, Kuya Boy.
0: Matagal na, opo. At ano naman po yung ano?
1: May tatlong taon na po.
0: May tatlong taon na. Okay po. Ano po yung ano? Ano po yung naidulot po naman sa iyo ng pagiinom ng ating rice coffee?
1: Maganda po, Kuya Boy. Nakalakad na po ako ng maayos po.
0: Wow. Okay po. Bakit po, Nanay, dati hindi po kayo nakalakad? Nakakalakad?
1: Hindi po. Nagtutungkod pa po ako.
0: Okay, kwentuhan niyo po ako, Nanay. Ano po yung una? Ano yun? Una po ninyong... ano pong nangyari po sa inyo? Bakit hindi po kayo nakalakad, Nanay?
1: Ako po ay nung hospital po sa Manila, ay ako po ay binubuhat pa lang ng mga anak ko.
0: Tapos, Nanay, pwede po bang isara po muna natin yung patayin muna natin yung ating radyo para hindi po tayo
1: ako,
0: para
1: ako,
0: hindi maingay
1: ako,
0: Nanay
1: ako,
0: para malinaw yung ating po. Usapan, Nanay.
1: Sige po. Papatayin ko po muna.
0: Yes po.
1: Para malinaw yung ating usapan, Nanay. Sige po. Papatayin ko po muna. Sige po. Para malinaw yung ating usapan, Nanay.
0: Okay na po?
1: Okay na po, Kuya Boy.
0: Yes, okay po. Nanay, ulit, kwentuhan niyo po kami, Nanay Banji. Kasi maraming mga kababayan tayo ang nakikinig po sa atin. Hindi lang po dyan po sa Tagkawayan, kundi sa buong Pilipinas po, Nanay Banji. Nakikinig po sa atin.
1: Opo,
0: marami pong gustong makarinig ng inyo po namang testimonya. Nang sa gayon ay sila po ay magkaroon din po ng pagkakataon o kaya ng pag-asa sa kanila po namang mga iniindang karamdaman. Nanay Banji.
1: Opo, ako po dati ay binubuhat ng mga anak ko. Nang ilabas po ako sa ospital sa Manila, binubuhat lang po ako.
0: Bakit po? Ano pong nangyari?
1: Ay, hindi po ako halos makakilos eh. Hindi po ako halos makahakbang ng paa ko po.
0: Tapos po, Nanay.
1: Tapos po, ayoko'y binubuhat na lang po ng anak ko. Pinapaliguan po, inuupo po sa wheelchair. Tapos ako po ay pagkakain po, tatanggalin sa wheelchair. Iuupo doon sa table, sa bangko po para kumain at kasalo po nila. Ay, binubuhat na lang po ako.
0: Tapos po, Nanay.
1: Tapos po, narinig ko nga po yung ano sa radyo, yung ano nga po yung rice coffee. Ay sabi ko sa asawa ko ay bumili tayo at sabi ko iinom ako, sabi ko niyan. Para sabi ko ako ay makalakad pa at makagalaw pa ang aking mga katawan. Na hindi na sabi ko ako pinapaliguan ng anak ko. Ay ako po dati pinapaliguan.

0: Tapos?
1: Ay, umpisa po noon, nag-inom po ako nung rice coffee. Siguro po yung mga isang buwan, magdadalawang buwan po. Ay, para pong umiba po ang aking ano at saka yung uric acid ko po at yung cholesterol ko po parang normal na po. Yung natural po ba?
0: Tapos, mga ilang buwan po, nanay, o kaya ilang araw, ilang linggo, nang mapansin po ninyo...
1: Siguro po, Kuya Boy, ay mga dalawang buwan. Ako po ay utay-utay na para sabi ko, gusto ko nang humakbang, gusto ko nang maglakad ulit yung pa ako. Sabi ko, ako ay bababa dun sa kalsada, tabing kalsada po yung bahay namin sa Lucena po.
0: Tapos, nakakahakbang na po kayo. Ano po yung reaction po ninyo sa unang mga hakbang po ninyo, nanay, na muli kayo nakalakad?
1: Ay, sobrang saya ko po na ako po'y umiiyak. At sabi ko, ako po hindi na asikasuhin ng mga anak ko, hindi na ako paliliguan, hindi na ako bubuhatin pa. Mm-hmm. At ako po ay makakahakbang na makakapunta na po doon sa lamisa para kaharap po nila pagkakain.
0: Mm-hmm. Very good.
1: Ayun po, awa ng Diyos po nga ako ay nakahakbang pa, nakalakad pa po ako, hindi na ako pinapaliguan, nakakaligo na po ako mag-isa, Kuya Boy.
0: Dahil po yan saan?
1: Sa rice coffee po, Kuya Boy.
0: Thank you very much. Well, nakakailang sa shape po kayo, nanay, ng pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Ay nako, Kuya Boy, pagka ho, susundin ko yung gusto ko talaga, ay halos ho, ay yung isang box po ay
0: maubos.
1: Hindi po umabot ng 5 araw sa akin.
0: Tama po, nanay. So, araw-araw po yung pag-iinom po ninyo, nanay, talaga ng ating rice coffee?
1: Opo, 3 beses ho, sa maghapon po, umiinom po ako ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay?
1: Yung mga apo ko ho, at yung mga anak ko po at saka yung asawa ko po.
0: Very
1: ako na rin po pinapainom po sa kanila.
0: Tama po yun. Malaking bagay po talaga,
1: ay,
0: nanay.
1: Ay, ako po, Kuya Boy, nakakabiyahe na mag-isa papunta Lucena, pa-uwi dito sa Kabuguang.
0: Wow. Galing.
1: Opo.
0: Opo. So malaking bagay na po talaga yung pag nangyari
1: malaking
0: po sa'yo.
1: Malaking bagay talaga po, Kuya Boy, kasi ako'y nakakabiyahe ng mag-isa, tapos nakakapaligo ng mag-isa.
0: Mm-hmm.
1: Nakakagalaw po ako, nakakapagwalis-walis na ng bahay man lang, ng harapan po.
0: Tama yun. Napaka-importante po yun. Exercise pa natin yun, nanay, di ba?
1: Opo, dati po kasi, Kuya Boy, nung kalakasan ko pa po, ay siyempre sa Maynila nga po, ako'y nagtatrabaho. Ay siyempre, sinunod ko ang gusto ko, sinunod ang luho ko sa akin sarili. Ay di lahat ng pagkain na masasarap po sa Manila ay kain po.
0: Ah, okay. Yun po yung naging rason. Parang gano'n, nanay.
1: Opo, yun po ang naging rason po. Kaya po ako'y bigla pong inatake po sa Manila.
0: At hindi kayo nakalakad.
1: Kaya po ako ay na-hospital, opo.
0: Opo. So, ano po yung masasabi po ninyo, nanay, sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa ating programa? Kasi sabi ko nga, hindi lang po dyan sa Tagkawayan, tayo po yung napapakinggan. Opo. At hindi lang po sa buong Quezon Province, kundi sa buong Pilipinas, tayo po yung napapakinggan sa mga oras na ito na marami po sa ating mga kababayan ang meron din pong kagaya po ninyo na sitwasyon sa kalusugan. Ano po yung masasabi po ninyo sa kanila, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, lalo na yung mga hindi po naniniwala sa ating po namang rice coffee, nanay? Go ahead po.
1: Ay talaga po, dapat po ay sila ay mag-rice coffee na po para po sila ay maramdaman po nila yung kagandahan po ng bisa ng rice coffee po.
0: Tama po. Tama po,
1: yung
0: nanay. Yung
1: po ang dapat nilang gawin, yun na lang po ang kanilang kapiling kasi malaking tulong po talaga sa kalusugan po namin yun.
0: Tama
1: sa ating lahat po.
0: Tama po, nanay. Nanay Banji, maraming
1: po,
0: salamat
1: sa mga
0: po.
1: Bata po, di sa apo ko, sa Lucena nga po, ay di sa nga po, ay pinagagalitan ko pa. Sabi ko ay, bago pumasok ay uminom ka na yung rice coffee para mamaya pag uwi mong hapon ay di panibago na naman po iinom ng rice coffee.
0: Tama yan. Tama po yan. Nanay,
1: ganun lang po ang aking masasabi po sa ating mga kababayan pong kagaya ko din pong ganito ang kalagayan.
0: Correct. Tama po, nanay. Thank you, Nanay Banji. Napakaganda po ng inyo po namang
1: napakadami
0: kwento.
1: Napakadami na po, Kuya Boy, na box na naiipo ko rito. Siguro po ay may 3 sako na po eh.

0: Opo. Ilang taon na nga po, nanay? Ilang taon na kayong umiinom ng ating rice coffee?
1: Tatlong taon na po, Kuya
0: Boy. Tatlong taon na, di ba? So, yun po. Yun po yung sinasabi natin na wag lang po tayong, kumbaga, wag lang tayong maiinip. Basta tuloy-tuloy lang dapat yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Oo nga. Huwag nga po maiinip at yung konting tiis lang at konting tiyaga lang po.
0: Correct. Tama po yan.
1: Para po sa kagandahan po ng kalusugan.
0: Tama po yan, nanay. Maraming salamat po sa inyo. Nanay, thank you very much po, Nanay Vanjie. At maraming salamat
1: po. Ako nga po, Kuya Boy, sa isang araw, pabalik na naman po na Lucina. Babalik na naman po, babiyahin na naman po pa Lucina.
0: Galing. Galing. O, batiin mo yung mga apo po ninyo. Baka nakikinig sa atin.
1: Ay, dati po, Kuya Boy, hindi ako nakakabiyahin. Dati hindi ako nakakabiyahin mag-isa. Ay, ngayon po, nakakabiyahin na ako mag-isa.
0: Very good po. Mag-isa na po kayong papunta ng Lucena, pabalik ng Tagkawayan.
1: Pabalik po ng Tagkawayan. Pabalik ng Lucena para madalaw yung mga anak ko at mga apo.
0: Opo. Very good po. Nagagawa nyo na yung mga dati po ninyong hindi nagagawa.
1: Ay, opo, Kuya Boy. Talaga pong napakadaming luha po ang iniluluha ako nung may ilabas po nila ako sa ospital sa Manila. Mm-hmm. Nung bago pa lang po, hindi pa ako nainom ng rice coffee.
0: Correct. Tama po, nanay. Very good po. At least ngayon po, nakapag-rice coffee na kayo. Balik na po sa dati. Kumbaga, nakapaglakad na kayo, nanay. Malaking bagay ano po sa atin po ng mga kalusugan.
1: Opo, malaking bagay talaga po, Kuya Boy. Kasi dati po, hindi ako pinapaliguan pa ng anak kong babae. Ay, ngayon po, nakakaligo na ako mag-isa.
0: Tama. Very good.
1: Ako na po ang nakakapaglinis ng aking sarili po.
0: Mm-mm. Tama po. Maraming salamat po, nanay. Nanay, God bless po sa inyo. Maraming salamat po. Ah. At sana po ay ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga po, Kuya Boy, sa tatay namin, 85 years old na po, taga Lopez po.
0: Oo.
1: Ay, sabi ko, yun na lang po ang kapihin niya, yung rice coffee. Kasi sabi ko, yun talaga yung makakatulong sa kanya at makakaganda ng kalusugan niya kahit siya ay 85 years old na.
0: Correct. Tama po. Dapat po.
1: Iiwan ko po kung yun po ang binibili niya. Kasi hindi ko naman po nakikita at hindi ko nasasamahan sa Lopez, sa aming probinsya o sa Lopez.
0: Uh-uh. Sabihin niyo, nanay, na uminom na ng ating rice coffee.
1: Sabi ko nga po, Kuya Boy, bibilang kita ng rice coffee, yan na lang ang kakapihin mo. Tapos pag naubos, di ikaw na ang bumili pagka may pambili ka.
0: Opo. Tama po yan. Sige po.
1: Ay, sabi ko, maganda yung rice coffee Maganda sa katawan. At nung kahit ikaw ay 85 years old na, yan ay gaganda pa uli ang katawan mo.
0: Correct po.
1: Kasi po, 85 years old na po yung aming ama. Opo. Yung magulang namin po sa Lopez.
0: Opo. Pinaiinom niya na dapat ng ating rice coffee yun.
1: Ay, sabi ko nga po, Kuya Boy, kamo, pag nakita kitang nainom niyang ibang kape, ay mapapalo kita. Sabi ko, huwag kang uminom niyang mga ibang kape na yan, yung rice coffee ang inumin mo.
0: Tama po. Tama yun.
1: Mapapalo kita
0: Tama po. Sana po, ano po ah, pati yun, dapat pati si tatay makainom na rin ng ating rice coffee.
1: Opo nga, Kuya Boy. Sana nga po ay kung ako nga po ay katabi ng bahay nanay, maalaga ako po yun at mababantayan ko po.
0: Hmm. Ilang taon na si tatay?
1: 85 years old na po yun, Kuya Boy.
0: 85, wow. Opo.
1: Opo.
0: Sige po.
1: Pero malakas pa po, Kuya Boy.
0: Malakas pa, opo.
1: Opo, malakas pa po.
0: Hmm. Tama po. Sige po, nanay. O nanay, ano na lang po yung masasabi niyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon na di pa umiinom ng ating rice coffee, Nanay Vanjie?
1: Yun lang po ang masasabi ko. Kailangan po uminom na po sila ng rice coffee kahit na po medyo mataas ang presyo. Ay, ganun talaga po ang presyo na ngayon. Kahit naman po anong presyo ngayon ng mga bilihin ay talagang po tumataas. Ipandak lang po ang hindi tumataas.
0: Ang importante ngayon, nanay, yung kalusugan po natin. Kasi kapag tayo
1: opo,
0: po ay tinamaan...
1: Ang importante yung kalusugan po ay maalagaan.
0: Kapag tayo po kasi ay tinamaan ng karamdaman at na-ospital tayo, gaya po nang nangyari po sa inyo, mas malala po yung ano yung gastos, nanay. Tama po ba ako?
1: Opo, na ang hirap po Kuya Boy kasi dalawang buwan po kami sa ospital eh, sa SAB niyo po sa Manila.
0: Opo, so mas maigi po ito na tayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, maaalagaan natin yung ating kalusugan at the same time, eh, diba, less ang gastos po natin. Nag-enjoy lang tayo sa pag-inom po nito.
1: Diba? Kaya nga po, Kuya Boy. Pero Kuya Boy, ako'y naoperahan po sa ulo.
0: Okay po. Bakit po? Ano pong nangyari?
1: Ano po ba? Tinanggal po ba ang kabak ng baon ng ulo ko? Katabi naman po.
0: Bakit po? Anong nangyari?
1: Ay, may tatlong ugat daw pong pumutok sa ulo ko. Ay, tinanggal po ang kabak ng ulo ko. Tapos po, inilagay nila dito sa loob ng aking tiyan.
0: Ah, okay po. Dahil po yun dun sa mataas na...
1: Ano daw po yung mga ugat daw po ng parte ng aking ulo.
0: Mataas na kolesterol po yun ata?
1: Mataas po kolesterol at sa uric acid po, Kuya Boy. Naigi nga daw po, hindi sumabay yung high blood ko.
0: Opo, opo. Tama po yan. Sige po. Nanay, maraming salamat po, Nanay Banji. Sa napakagandang kwento po.
1: Sige po, Kuya Boy.
0: Babay
1: sana
0: po.
1: Sana makita kita ng personal sa Kalawag at lagi ako nadaan ng Kalawag pag pupunta ko ng Lucena.
0: Sana po, Nanay. One of these days po.
1: Maraming salamat. Sana po makita ko kayo ng personal, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Maraming salamat
1: po. God bless din po. Salamat
0: po.
1: Din po sa inyo.
0: Thank you, Nanay. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Nanay Banji ng Tagkawayan, Quezon. Napakagandang kwento, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating numerong numero 0969-226-9623. Yung ating numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Wala. Gaya po ng ating po namang caller na si Nanay Banji at si... Opo, dapat po ay makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. At ito po yung sinasabi natin na hindi po ito instant. Si Nanay Banji, naramdaman niya po yung kumbaga... epekto sa kanya ng adi po namang rice coffee nung magsimula po siya, mga kaibigan, o kaya nung umabot po sa halos ilang buwan. Ano po? So ngayon hanggang ngayon po, 3 taon na po siyang umiinom ng ating rice coffee.

Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Naputol. Anyway, wala na tayong oras mga kaibigan. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat.

0: Alam na po muna ang inyong lingkod hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
4: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat manging isda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at manging isda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalabang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weather board, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Bad, ang bad!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: This is your number one favorite ka-vibes sa Soundtrip. Walang iba kundi ang 100.7 FM Artacloban, ang lupet. August 10, 2026. Happy, happy, happy, happy Monday sa lahat ng ating mga ka-vibes ngayon na nakikinig sa atin. Kumusta ang ating naging Lunes? And of course, kumusta ang ating naging weekend? Tayo ba ay nag-enjoy or medyo saks-saks lang? Di ba ang importante doon? Kung hindi ka man nakapag-gimmick, tako, at least nakatipid ka. Sa aking mapapalik later on, mga ka-vibes, no, babasahin na ni Papi Abicado sa inyo ang ating unsent story of the day. Kaya naman, stay with me till 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa yung number one ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Artacloban, ang lupet.
1: FM Radio, ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: lupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
0: FM Radio, The Vibes!
2: Ang lupit!

0: 1007 FM Arta Kloban ang lupet, ang yung number one ka-vibe sa Sound Trip. This is your papi ng bayan, DJ Papi Abicado checking in. It is wonderful Tuesday afternoon, mga ka-vibes. August 11. Yes, tama. August 11, 2026. Ako, konting tulog na lang ay sweldo na, diba? Konting tulog na naman, ipapaalala sa atin kung gaano karami ang ating utang. Sapagkat, diba, pag sweldo, parang yung pera nawawalang parang bula. But anyway, diba, ang pinakamahalaga dyan ay at least nakakapagbayad tayo. Kasi merong ibang hindi nakakapagbayad ang utang, diba? Pero kung ikaw hindi ka nakapagbayad, tapos ikaw pa yung galit, huy, mahiya ka ate. Again, makasama nyo ako hanggang 3:30 in the afternoon, mga ka-vibes. Kaya naman, for your shoutout, song request, and greetings, isend na yan sa ating Facebook fan page. That's 100.7 FM Arta Kloban. Because I'll be reading that later on, all for you. And of course, speaking of later, abangan nyo ang ating unsent story sa aking pagbabalik. Alright? Kaya naman, stay with me till 3:30. Dito lamang yan sa programang Unsent Heart and Vibes. Only here sa yung number one ka-vibes sa Sound Trip. This is 100.7 FM Arta Kloban, ang lupit.
1: Heto ang ating 3-digit Lotto Swear Tres Result kagabi ng alas 9, August 10, 703. Ulitin ko, 703.
2: FM Radio! Good vibes!
3: Ang lupet!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio, The Vibes!
2: Ang lupit!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Holly Cotton, Samancha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
2: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: On Send, Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio! Good Vibes!
2: Ang lupit!

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas ang vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

At tayo nagbabalik sa programang Unsent Heart and Vibes. Dito lamang yan sa iyong number one ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Artacloban, ang lupit. Oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating Unsent Story of the Day. Eto na. Parang kabang-abang talaga, no? Pero first kidding aside, eto na, babasahin na ni Papi Abicado para sa inyo mga ka-vibes. Dear Papi Abicado, halos isang taon din kaming araw-araw magkausap. Siya ang una kong kausap kapag gising na ako at tuli kong kausap bago matulog. Minsan, inaabot pa kami ng madaling araw sa video call. Kahit walang ginagawa, sapat nang nakikita namin ang isa't isa sa screen. Kapag may problema ako, siya ang unang nakakaalam. Kapag may magandang nangyayari sa buhay niya, ako rin ang unang sinasabihan niya. Kilala na namin ang paborito naming pagkain, mga pangarap, pati mga bagay na kinakatakutan namin. Paminsan-minsan, nagbibiro pa nga siya na hintayin mo lang, pag maging maayos na ang lahat, ilalabas na kita sa pamilya ko. Siyempre ako, naniwala. Lahat ng sweet na ginagawa ng mag-jowa, ginagawa namin. Andiyan yung good morning, good night, ingat ka, miss na kita. Minsan nga, nagpapadala pa siya ng pagkain kapag alam niyang pagod ako sa trabaho. Pero sa tuwing tinatanong ko siya kung ano ba talaga kami, iisa lang lagi ang sagot niya. Huwag muna nating lagyan ng label. Enjoy lang tayo. Pumayag ako. Akala ko kasi ang label ay dumarating kapag sigurado ng isang tao, kaya naghintay ako. Hanggang isang araw, bigla lang siyang nawala. Hindi na nagre-reply, hindi na sumasagot sa tawag. Pero lumipas ang isang linggo, naging dalawang linggo hanggang umabot ng isang buwan. Isang araw, habang nasascroll ako sa Facebook, bigla kong nakita ang pangalan niya, may bagong profile picture. Nakabarong siya. Katabi niya ang isang babaeng naka-wedding gown, ang caption, "Finally, I married my best friend." Parang gumuho ang mundo ko. Hindi dahil nagpakasal siya, kundi dahil habang halos isang taon akong naniwalang may hinihintay na tamang panahon para sa amin, may iba na pala siyang pinaghahandaan habang buong puso akong pinapaasa. Papi, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung naging kabit ba ako nang hindi ko alam. O isa lang akong taong niloko mula pa sa simula. Paano ba maghilom kapag ang buong relasyon nyo ay wala?

0: Wala silang masabi kung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupi!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio! The Vibes!
2: Ang lupit!

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan, dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: The time now on FMR. It's 3:16.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
3: FM Radio, the vibes
4: and the fans.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: This is still your number one favorite ka-vibe sa Soundtrip, 1.7 FM Marta Cloban, ang lupet. Balik tayo sa istorya ng ating unsent story sender na si Jonah, no? For me, Jonah, may mga taong talagang marunong magmahal sa paraan na gusto nila, pero hindi sa paraang nararapat, di ba? Gusto nila, pero hindi lahat ng gusto nila tama, di ba? Hindi ka nagkulang, nagtiwala ka lang sa maling tao. Sa susunod, para kay Jonah and of course sa lahat ng mga Jonah ngayon na nakikinig sa atin, we always have to be reminded about this, okay? Huwag kang manatili sa relasyong ikaw lang ang sigurado. Kasi ang taong seryoso sa'yo, hindi ka hayaang magtanong kung ano ang lugar mo sa buhay niya. Pipiliin ka niya, ipapakilala ka niya, at ipagmamalaki ka niya. Diba? The moment na nag-ask ka ng label tapos hindi binigay sa'yo, that could mean something na, diba? Pero not to blame you, kasi sometimes, diba, if we're in love, our thoughts are too clouded with everything na kahit alam natin na yung mga sinyales ng pagiging red flag, wala, kasi mahal natin yung tao eh. Diba? Later lang natin na-realize kung sinasampal na tayo ng katotohanan na niloko tayo ng taong mahal natin. Diba? Masakit ang nangyari, tama. Pero sana, ito na rin ang huling beses na papayag kang mahalin ng walang kasiguraduhan. Kasi deserve mong mahalin na malinaw, tapat, at walang tinatago. Maraming salamat sa ating unsent story sender na si John. And of course, sa lahat na nagpadala ng kanilang mensahe para sa kanya. Thank you so much. But I guess it's time for me to say goodbye. Maraming salamat sa pagsama kay Papi Abikado mula launa hanggang sa mga oras na ito. Magsama-sama tayo ulit bukas, same time, same station. Muli, this has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abikado, always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. Maraming salamat. Enjoy the rest of your afternoon. Papi Abby, peace out.
1: The time now on FMR. It's 3:30.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: My

0: on Send, Heart, and Vibes. Sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio! Ka-Vibes!
2: Ang lupit!
0: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits. Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes.
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits.
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
0: FM Radio! The Vibes!
3: Ang lupet!

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. GTX 500.
2: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
3: Ay, ako si Lorna Corami.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit, day, ma'am?
3: Ay, ako nagagamit ko yung sa una pa, kaning GTX Copy, o kining MyTC, o GTX 500. Nangawin akong ginagamit yung isang sa una pa, karon. Iganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyan may ako inumon. Ganaamang ko'y kanang liuma. Ngawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marang arang, marang pamino. Kaya mugaan man ang akong paglakaw.
1: GTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: P3 Bio.
5: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: Hapon Hits sa so 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: Bet your bar her toe. If she holler, if she holler, let her go.

heto ang ating 3-digit Lotto Swell 13 zone kanina ng alas 2 ang hapon, Martes, August 11, 938. Ulitin ko, 938.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabays!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
8: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
7: At tuwang niyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
8: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
8: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
7: Yan.
8: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
11: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
8: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
7: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa 2nd Floor Crownland Building, EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga Bantay Kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
8: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
7: Lagi pong pakinggan ang ating programang
4: The Secret of Health.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: Napakiana la!
14: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
13: Napakiana la!
14: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod gahiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
13: Napakiana la!
14: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
13: Napakiana la!
14: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakianala.
15: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahimtang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
16: FM Radio! The vibes!
0: Ang lupet!
17: Ang inis na niya?
18: In fairness, nag-glow up.
19: May

0: Mautay nga takna sinarangan Visayas ngan syudad Hantakloban. Live kita nga nakikitaan na Facebook pages sa narang kadabalita ngan PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwara sa PRTV News Team. Ako'y Jay Barion ngan aton igpapadangat ang mga presko ngan magpasok ng notisya nga nahikayhan bugos nga puwara sa PRTV News Team. Yan ang atakna ngan haton mga laray. Uluhan!
1: Usang maestro nga vlogger Samar, kumarawatin negatibo nga reaksyon ng mga netizen. Mahuman himo niya content ni Presidente Bongbong Marcos. Magturot do, nag-public apology. Ginaaligar fish kilakan kabato bayhan Tacloban City. Ginaadman na han Bifar Eastern Visayas. Plano nga pag-ugsod ang barangay ng SK Elections. Dakuan posibilidad. City Comelec, pabor nga igpadayon ng piniliay. Posible nga paghiugsod ang barangay ng SK Elections yan nga tuig. May adadako nga implikasyon ha Comelec. 12,000 nga subsidiya mga minimum wage earners. Panuyo mabuligan ang masukot diri mahiupod ha mga ayuda. Usang truck na may karga nga mga bugas gin-hold up Halupi de Vega, Northern Samar. Harani 200 mil na kwarta ang nadarahan mga tikasan.
2: Arangkada
0: ngan haaton mga katukiban. Haaton siya notisya lokal. Teacher, vlogger ha Samar kumarawat hin negatibong reaksyon ha mga netizen. Mahuman himuon nga content ti PBBM. Magturdo ng public apology ang detalyeng report. Hakon pagtuto.
2: Arangkada.
3: Mahuman mga karawat hin mga negatibong reaksyon ha social media ang teacher vlogger nga nagtutudo ha usang eskwelahan ha Samar. Nangaro na hin dispensa ipinagin public apology ang magturudo ha aton Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng Deputy Secretary Sunny Angara.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat, sa aking mga followers, sa aking mga viewers sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po ay magbibigay ng aking public apology sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos, sa ating DepEd Central Office na ating kalihim Sunny Angara, tapos po sa ating Regional Director ng DepEd Region 8. Ako po ay humihingi ng pasensya po. Sorry po sa nagawa kong content. Pasensya po dahil nai-upload ko po yun sa aking account noong July 31. Tapos po kinabukasan, August 1, dinilit ko po yun kaagad. Binura ko sa aking account dahil naisip ko po na mali yung content na nagawa ko. Ang hindi ko po alam ay kinopya pala ito ng isang vlogger at ginawa niyang content at in-upload sa kanyang account sa Facebook noong August 5. At doon na po nagsimula yung mga rumors, mga comments online at napansin na po ng DepEd Central Office. At humingi po ako ng paumanhin sa ating mahal na kalihim Sunny Angara dahil ginamit ko yung mga bata sa content, sinali ko, which is totoo po na bawal, na hindi dapat gamitin ang mga bata. Although mayroon pa akong parent consent, pero totoo po hindi po yung sapat para mag-content ako sa loob ng paaralan gamit ang mga bata.
3: Ang insidente, inatabo hanggin himo mismo ang content samtang nagtututuhay a klase ang maestro. Diin ginpapadescribe hiniha iya mga estudyante hi PBBM. May pirang mga estudyante ang nagpahayag han ira diri maupay nga description ha presidente. Ang nakakuha pa hinatensyon ha mga netizen, diin makikita video nga baga-baga hinalilipay la ang teacher ha mga pahayag han iya mga estudyante. Darahini, damo nga netizen ang nagsukna hagin buhatan maestro. May napira ha nag-question nga kaayan ba hi himuon nga content ang sugad nga klase ng aktibidad, labi pa hatak na han klase. Ana sabi nga content han maestro in una na nga nahipadangat sa DepEd Central Office nga ginpatawag ang attention han maong individual. Yan na waray pa may ginpagawas ng opisyal nga pahayag ang DepEd Region han maong kontrobersyal nga issue. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Ginaaligar fish kill hakang Cabato Bay han Tacloban City, ginadmanahan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Eastern Visayas. Adito report ni Sylvia Abadingo.
1: Arangkada.
2: Ginta kabarak anya na ang ginreport nga pagkamatay ng mga isda. Hausa nga baybayon na kankabato ang Tacloban City. Pero waray pa naman kompirmasyon ng mga otoridad ng BFAR Eastern Visayas kung fish kill bago din eh. Ngan kung ano ang posibleng hinungdan. Mga patay nga isda na nakitaan nga nagkadanahapang panghan katubigan, hanasabi nga kadagatan. Pero ada na in a state of decomposition.
5: Anton mga isda mangod nga nakitaan nga to ano sumalahan initial nga investigation han aton mga technical personnel from BFAR decompose na hiya, so diri na hiya ideal gamiton para hin analysis.
2: Yan na paday nito ng investigasyon ng BFAR bahin hini kung may dasugad nga klase ng isda nga nabubuhi hanasabi nga kadagatan o kung ginlabog lahing kung hinuman. Naghulat pa naman liwat itong BFAR han resulta nga ginpacheck itong sample nga ginbuhat itong Regional Fisheries Laboratory. Ginpapahinumdabaliwat ang publiko nga diri anay manguha magbaligya o kumaunin mga isda nga nakitaan nga patay ha lugar samtang waray pa opisyal nga resulta itong investigasyon. Importante nga hulat itong resulta ng water quality testing nga iba pa nga mga tests base malikayan ang posible peligro nga igdudurot hapan lawas.
5: As of now, we do not advise. Okay, may din naman kita nakita na no nga damo nga baga nagkamatay ano nga isda nga di pa kita maaram kung ano ang rason. Di kita maaram kung di da ba talaga ito tika nga mga isda or ginhuwad la ito nga nga mga isda. Pero better safe than sorry, ano Ma'am Sylvia, apag kaya na uhalaan ni kita ang isda hat tikang haibang fishing ground.
2: Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Samtang ginbawihan National Grid Corporation of the Philippines and Manual Load Dropping kung MLD Advisory habugus na sinirangan Visayas, mahuman bumalik ka normal ang power supply. Ibalik natin ang report si Sylvia Abadingo.
1: Arangkada.
2: Waray madayon ang temporaryo nga power interruption. This system, nagpahibaro man gud ang National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP nga posible ra magpatuman in manual load dropping. O kun MLD, tikang alas 6 kuto balas 7 hanggabi kakulup, Agosto 10, pero waray ini madayon. Pero hapag kaya na, may din naman yellow alert status ni Rangagin Isa. Ini nga tika nga resultan diri pagkaadaman gud in import power, tika nga Mindanao Grid, nga nakaka-apekto available power supply of Visayas. Ha Eastern Visayas, posible mabalik pa itong advisory nga magkaaden manual load dropping ha mga lugar nga maapektuhan itong consumer nga Saco Panlayeco 2, Durelco, Layeco 3, Layeco 4, Layeco 5, Isamelco, Bilico, Norisamelco, Samelco 1 ngayon Samelco 2.
6: Once na mag-red alert po tayo, it means po na zero na yung contingency reserve natin. Oo. So, critical na siya. So it will depend NGCP will decide no na to do manual load dropping or mga rotating brownouts. It's because baka masira yung mga parating yung system natin.
2: Mahimo ini nga kanselahon kun mag-upay naman liwat ang kondisyon han power system. Pareho kakulop nga nag-upay naman itong power system han bugos nga Visayas o Eastern Visayas, pero may posibilidad naman liwat ini utro nga igisayan ang adlaw. So gadan kun aktual nga dimanan kuryente nga umubos kumpara itong projected nga paggamit. Mahitungo din ni ginaagat ang NGCP ang publiko nga maging responsable paggamit ang kuryente labi na peak hours. Ginmamanduhan liwat ang mga consumer nga likayan anay ang diri mga kinahanglanon nga paggamit ng mga home appliances nga dakong konsumuhan kuryente.
6: Yung pong mga pagkuhan po natin ma'am, yung pang pagpaplansa. So we will use it during off-peak season, ano? Off-peak na mga period. Yung mga 9 above, 9 a.m. above or sa 9 p.m. Above, yung hindi tayo sasabay. No, sa kwan talaga yung sa demand.
2: Sanglit paran mga residente nga sakop ang mga lugar nga maapektuhan bantayan laytong mga pahibaro di ka nga electric cooperative may tungod din ang posible nga power interruption. Ang MLD inakatalaan pagbuhaton man good di ka kala sa isko to pala 7 gabi pero mahimo naman ini nga makansilar madepende hiton power system nga kahimtang. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Plano naman nga pag-ugsod han barangay sangguniang kabataan election. Dako ang posibilidad. City Comelec pabor haygin nga igpadayon ang piniliay. Ang rason pamatian naton ini nga report.
1: Arangkada.
3: Nagtutuo ang Mangulo han Tacloban City Comelec kay ato ni Ramon Dadulia nga dako ang puruhan han posibilidad nga utro maugsod ang barangay nga nasanggo niyang kabataan elections yan nga tuig ini kun mayoriya han Kongreso in magdesisyon ipinagin pagpasahin mga balaod nun. Tuman mangudla daw nga nagsusunod ang Comelec hakun ano iton kaburuton han Kongreso inibisan pa man nga tarihas iton irapan lang daw kun isusubay han nakamalatumat nga balaod nga kinhanglan good igpadayon ang aktibidad kundi magpapabilin anira pagiging neutral nga na posisyon kun hain lahira dapat lumugar kun ano mang good ang tumong nga rason ha utro plano nga pagpostpone had BSKE diri direkta nga tuki bidadulya kundi base hay obserbasyon nga hapira nga impormasyon in parte kuno Haitian energy crisis mga voting centers daw nga nagkadadarahigan hadton mga naglabay nga kalamidad nga niya na mas ginpapakusugpahin pipira nga kongresista ang pagduso nga igbalhin good ang piniliay tika nga Nobyembre 2026 nga tuhatuig 2028. Basta ira, kompleto, ngan triparado na itong irapangandaman, haluyuhan ginbuhat ng mga coordination meetings, ngan kunihala daw itong pagpapabuton, mas maupay nga diri na pagulang-ulangon itong unta na katalaan ng barangay eleksyon. Ini para diri makawang ang irang nga tanan ginpagulaan, ginkagastusan para han nga tanan nga eleksyon para Fernalias, ngan ginandaman hin maiha nga panahon, agudla maginhapsay ang magiging dalagan ng piniliay.
7: Possibility, no? Haamon nga side, ha Comelec, there is really a possibility nga maugsod, no? Knowing it is really, we acknowledge that it is dependent upon the will of Congress. Itong decision parte din niya. But still, subject to review, as I've said a while ago. Hapag kaya na, pwede tama si ring nga 50-50. Dara nga may mga lakang kasi, may mga proposed bill talaga. Nga nakasangat na yata, no? Didiha Kongreso, a lower house, at the same time, didiha House of the Senate. May dahira mga sarili nga mga version, no? Pero as it is, bill pala niya, no? Subject hiton veto power of the President, pananglitan ni Presidente Marcos, tumipaliwat hini nga decision nitong Kongreso, pwede talaga liwat ini mapugnan. So, meron nga ni Executive Department, dayon it piniliay, the President can do that through his veto power.
3: Kung ibabase daw haligal nga proseso ha provision under the Constitution nga ang pagdumarhan barangay and SK elections in may da kalugaringon talaan nga dapat unta sundon kumpara han national nga local nga constitutionally fixed pero ang BSKE in fixed by law hailarom han Kongreso. Pero bisan man nga fixed by law ang pagdumarhan BSKE pero subject paghapon ini for judicial review han Korte Suprema nga da nga makita hini nga may ada natabo nga grave abuse of discretion in pwede ni kontrahon o balabgan hin per nga grupo hin migrante o private citizens nga taxpayers. Sanglit haluyuhan pag inurugsod han talaan in kinhanglan manggud daw nga panginlabutan nga nigpadulot ang judicial review han gihataasing hukmanan kun may daba manggud sada nga basihan ang Kongreso nga igugsod ang eleksyon na barangay.
7: Nasugad, pero that is where the power of the Supreme Court to review actions of the legislative department whether it has committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction through the filing of a petition for judicial review before the proper court. So, as ito, mahinanam. It's pinaka-recourse nato. Can still be, no? As a lawyer, that is a legal possibility. Pwede itong pagahimuon gihapon, no? Atakihon itong i-validity. Because almost all branches itong government is covered itong saklaw hit sinisiring a judicial review itong Supreme Court to determine whether there is a grave abuse of discretion. All that is vested with Congress pero still that is subject to the judicial review power of
3: Naglalaom hiato ni Dadulia nga diri unta mahimo ini nga higayon hinpipira nga dagkong opisyales sa gobyerno parahan pan personal nga interes kundi parahan klaro nga mandato nga integridad han konstitusyon kundi parahin malinaw nga interes han nakadadamo. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Nan hakasumpay nga sumat posible nga pag-ugsod han BSKE yana nga tuig may dadakong implikasyon ha kumalik. Adeton report.
1: Arangkada.
3: Iginduon ni Tacloban City COMELEC Attorney Ramon Dadulia nga dako iton magiging implikasyon han irang atanan preparasyon nga dahan procurement han mga election parafernalias. Inikon manggud may patuman nga otro maugsod nga maibalhin ang pagdumara han barangay nga SK elections yan nga tuig nga tuhatuig 2028. Sugad han mga indelible ink, mga ballpen, secrecy folders, imposible diri na good magamitan kung ha 2028 pa pagdudumaraon ang election na barangay tungod nga posible mag indepektibo na ang kalidad han mga mao materyales ngan maidauutruhon pa hay specifications and secrecy documents nga ginpiprint ngan mas magiging magastos ngan utro dako nga trabahoon haira kun matuman ini.
7: Items ito pero when you speak it nationwide ini nga it's bulky talaga iton nga mga and that cost so much no para iton ha gobyerno no. Katima itong mga tiarabot inin mga trainings nga ipapahigayon iton aton at plus di honorarium inin aton mga electoral boards asya ito niya katima inin deployment expense hininga mga parafernalias mga ballot boxes nga mga supposed to be dapat na baluan kay mga unserviceable na hiya so amo inihiya ito na ako nakikita nga expense.
3: Labot pa nga pwede mapiktaran anilang mga conduct of trainings, honorarium han mga electoral boards ngan deployment expenses han mga maunga paraphernalias.
7: Can be, no? Pero usually, kuan inihiya eh. Election specific eh. Diba? May mga print kuan inihiya, mga captions. So, that happened in previous elections nga ang mga statement of votes, ang mga certificate of canvas and proclamation. These are forms mga gimpreprint during election, gimpreprepare gapin hira pa pro ini pa alidagi din hit mga balota. Kati man nagpaka print out na didaan election year ano nga tuig. Kati ma pag ginamit ni COMELEC aniya resourcefulness sumiring nga amol agi hapit at gamit het 2028. Di na print naman adto may na mga layout, may mga logo na nga kanan 2020 something. In fact, nagkakamayada talaga problema. Kung ini ginagamit natin utro, hangaran hinpagtipid, masering kung tahit instruction, and na-print na hadton 2026, supposed to be nga election, as yung lagi hapit at gagamiton hitong 2028. Nagkakaproblema talaga. Kaya there was a time na nagkaka-confusing, no? Pag may naarohin, kopyahin o sa nga record, ang 2028 nga kanan election. Tapos pag-uukay natin, 2026 it naka-imprinta dito.
3: Ginbaba na ba na nga adah milyones ka pesos itong posible nga makawang nga pondo ang gobyerno kung ikahituman manggod nga matuman ang pag-ugsod. Pero bisan pa man ano itong hitabo in waray daw mahihimuhan pamunuan kung disundon ang magiging desisyon han mayorya. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Ngan hay mapang notisya lokal, 12,000 nga subsidiya nga minimum wage earner panuyo mabuligan nga masugot diri maupod ha mga ayuda. Adito report ni Don Leandro Chu.
1: Arangkada.
8: Ginundong inanting ang party list ang binulan nga subsidiya ha mga pamilya nga minimum wage ngan iton may adag guti ay nga negosyo. Ininipinagin House Bill 10648, pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo o pamana act. Kaya rin mabalaod noon, makakakarawati no sa kalibo nga cash assistance, hasulod din no sa katuig itong benepisaryo. Ipinagin doon ira mga digital wallets nga nakalink ha Philippine Identification System. Sumulakan tingong party list Representative Judas Sidre, usay niya pitaan, agudpunan ang kakulangan na social protection system manasod, labi na itong mga minimum wage earners nga apektado giyapon hapag itaas itong presyo nga itong iba pang krisis.
9: Doon maging tatawag na ni near poor. Di rin manbotsig mo niya may trabaho ka, baga permila, ikanasing pa may economic security kon may trabaho ka daw mga gapit at mga kilalang may mga trabaho pero kumbaga na, may adapt panginahan lang gihapon.
8: Nakasaysay habalaod noon nga pwede ni gamiton nga assistance pagpalitin pagkaon, medisina, mga basic necessities. Haigubutang nga credit in sari-sari store, grocery, karinderyangan pwesto mga merkado. Makakabenepisyo daw gihapon din ito na micro, small, medium enterprises tungod nga hiray itong nagbubutang nga credit in store.
9: Pero ito, atong pimi, isang diferensya kay Dirilay niya bullying, gantuhan individual nga minimum wage earners. Tungod kay pwede lang yung gamiton na mga guti nga mag... may negosyante, no? Gunting ang negosyo, labi ng mga kalenderya, mga sari-sari store. Ito, sa pang goal hini is makabulig ito na ito mga gunting ang mga negosyante.
8: Kuto 200 pesos kada adlaw itong maximum spending limit. Nganini, hindi rin pwede palithin irim noon nga makarubog sigarilyo ng online gambling. Dari gyapon eligible hini, ang miyembro na itong 4Ps nga niwa pa nga programahan gobyerno nga mga conditional cash transfer. Aabto naman in 68 billion pesos ang pondo nga kikinanglanon kada tuig ago din implementar. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
0: Hadugang notis

0: nananawagan liwat niya mga itutuinan nga ahensya nga magkaadan due process nga magtuman ni mandato. So ganito gipapakita ni Romualdez nga waray talik din akusasyon haluyod ng pagpirit pagdunaha iya.
1: Waray hiya lumakat, iya ginatubang nga tanin niya investigasyon, waray hiya umiwas sa kumbaga, even in the early stages of investigation, no, is fully cooperated.
0: Habag hina, upat na Hamaleta Boys ang ginatrasan ira na unang pahayag kontra Romualdez ngan gin malatumat nga nira pag-akusar kan Romualdez in waray kamatuuran nga nira na peritanla tungod din sa lapi. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada. Sampang pag-asa nagpahimbat ngon ha publiko nga diri magpagakampante kundi magin alerto bisa naguupay ang panahon. Arito report ni Sylvia Abadigo.
3: Arangkada.
4: Bisan pa man kung maupay ang panahon, ginaghat gihapon ang pag-asa ang publiko ang magpabilin nga mabinantayon. Labi natin mga lugar nga naapektuhanin pa dahil nga uran ngan pagbaha nga nakakaabatin mapasong huyuhuyan hangin. Hasinarangan Visayas, importante ang padayon nga pagsubay ang mga weather advisory. Labi na para mga komunidad nga harani ang mga salog, kabukiran ngan lugar nga posibleng landslide. Ini nga pamayat ngun, han pag-asa ha publiko, samtang gilalauman nga hinay-hinay nga pag-upayin kahimtangan panahon. Tikang yan ang mar igin sumatan pag-asa nga padayon pa ang pag-uran, hapira nga mga lugar ko to Miyerkules, bisan kung mas maluya na ang intensidad kumpara hanaglabay ng mga adlaw.
5: Ang DOST pag-asa ay patuloy na mag-monitor pinapayuhan nating ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga affected areas na maging vigilant at if possible, no, mag-rely sa mga official advisories na binibigay ng ating pamahalaan.
4: Hadatos ang pag-asa, pinakadako ang naitalang kadamuunan uran na Baguio City nga umabotan sobra 1,400 mm tikangan August 1, Kutub 9, Haiba Zambales, 957 mm naman ang nahipatik, suludin siyam kadlaw. Mas dako ina normal nga kadamuunan uran para bugos nga bulan ng Agosto. Naka-experiensya luwatin dako nga kadamuunin uran ang Pangasinan ngan Quezon City. Samtang, bisa na sinarangan Visayas, ginpapainom dobiton mga residente nga maging alerto bisan kung exempted ang mga kadamuunin uran, mahitugod na itong epektuhan pa dayon nga uran nga nagresulta liwat, hinpagitaas ang tubig ang mga salog, pagbahangan landslide. Sering pa itong pag-asa, magpapadayon ang mga paguran na pirang ang mga bahin ng Nasud, Kutub, Miyerkules. Pero mas limitado na ini nga mga lugar nga maapektuhan. Ang gilalauman nga kadamuunin uran ang mga lugar nga padayon nga makaka-experyensya in maabot naman ti Kutub 100 mm.
5: We expect na may mga pag-ulan pa hanggang Wednesday, but ito ay concentrated na lang. But in terms of intensity, reduced na siya. It's about 50 to 100 millimeters of rain na lang.
4: Samtang naguupay ang panahon, padayon gihapon ang pahimatngon ng mga otoridad na publiko nga diri magpakakampante. Ginpapanawagan ang mga residente nga magmonitor han opisyal nga weather advisories ang pag-asa nga ng lokal nga disaster risk reduction offices nga magandam ang mga bisan ano nga posible hapag babaguhan kahimtanghan panahon. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
6: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
3: Truck nga may karga ng mga bugas gin hold up ha Lope de Vega, Northern Samar, harani 200 mil kapesos ng kwarta. Nakawat ang detalye report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
4: Gintapuhin upat nga armado nga kalalakinan ang mga biyahero nga sakay no sa nga truck nga may karga nga mga sinakusako nga bugas nga nagdeklara hold up alas 11:20 gabi ka kulup ha Barangay Bayho, Lope de Vega, Northern Samar. Ginkilala ang mga biktima nga era alias Paul, 53 anyos, residente ang Barangay Bangkeruhan, Katarman. Jevi, 26 anyos, residente ang Barangay Old Rizal, Katarman. Noy, 46 anyos, residente ang Santo Niño, Binalunan, Pangasinan. Ngan Jude, 29 anyos, resident ng Barangay Yakal, Katarma, Northern Samar. Sumalha inisyal ng investigasyon ng kapulisan samtang nagbabiyahe ang mga biktima ang ginulat inhin upat na waray pamakilali ng mga sospek. Usa era may dabit-bit nga KJ-9 nga armas. Ginpaundangan mga sospek ang truck nga nagdeklarin hold up. Usa era ay nagpabutohin pusil base kahadlukan ng mga biktima. Ginkawat ang mga sospek ano sa nga cellphone nga nagkakantinad na maluwatin sa lapi nga 190,830 pesos ngan iba pa nga mga personal nga pagkakakilanlan sugay so, ton mga IDs ngan ATM cards matapos

0: Aman hold up kung malagyo ang mga suspect pagkato kabukiran nga sakop han barangay Bayho nga lower kay Nagahalugar. Nakarecover naman ang mga responding nga kapulisan hindiwa nga basyo hinbala hinkanan kalibre 9mm halugaran krimen. Dahi naman nga nagpatuan hin dragnet nga checkpoint operations ang mga elemento Lope de Vega Municipal Police Station ha posible nga rutan pag-iskaparan mga suspect agud madakop ang mga ini. Pero hasta nga diyan padayon pa naman itong investigasyon han kapulisan. Sylvia Abadi Linggo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
2: Ngan amad tuwa naging kabugusan han aton mga notisya iyan na ngatak na. Parang kadugangan ng mga informasyon ngan magpasok ng mga balita bisitahan Facebook pages. Han Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM Radio app at Play Store ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban, i-like ito, mag-subscribe, yan i-click ang notification bell para na pinagkabago na update. Nanangaran ng bugos na puwersa, han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, yan mo pa yung oras, hatong na tanan.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio.
4: FM radio,
3: favorite music radio.
2: PRTV Newsbreak.
5: Ako po si Naomi Tumulso
2: sa PRTV Manila Channel 31.
6: Marami pa tayong pag-uusap.
7: Saklit.
6: Walang tatalas.
7: Ito na.
6: Tuloy-tuloy lang ang usap politika.
7: Kayo ang mga bumabanat sa China.
8: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
6: Time's real talk pa.
7: Mga tito jokes na ito mga
2: Channel 31.
9: Abangan ang special coverage ng Vice President Sara Duterte, the impeachment trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga, mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
10: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
11: Nagpagas na ba ang lahat?
10: Ano man ang opinion mo?
12: Kalma, kalma.
10: Pag-usapan natin yan.
12: Tignan natin, anong kanilang salaunin dyan?
10: Kasama sina Sandro Ochona.
11: Easy ka naman
10: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
9: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
13: Mawalang galang na po.
10: Magbabalik po sila
13: para bumanat with you. Respect.
14: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
13: Richard Heydarian.
15: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
13: Carlo Flores.
16: Parang mas marami pang nag-resign kaysa sa napakulong.
13: Cleve Arguelles.
17: Seryoso, sincero, at yung buong
13: Dino De Leon.
14: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
13: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
18: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
13: At Jessica Persia.
19: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
13: With you, respect.
10: Tuwing linggo, launa imedya ng hapon,
2: sa PRTV Manila Channel 31, DZMM Radio Patrol sa Istren, at FM Radio Originals.
10: Kayo ay nanonood
2: sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 11, 2026, Martes. Matapos ang ilang araw na pag-ulan at pagbaha, tone-toneladang basura ang tumambad sa Baclaran. Alamin ang detalye niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapan niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Bilang ng namatay sa paghagupit ng mga bagyo at habagat, umakyat na sa 19 ayon sa NDRRMC. Halos 200 milyong pisong pinsala sa agrikultura na itala ng Department of Agriculture. PNP nagbabala sa publiko tungkol sa mga nagpapakalat ng peking larawan at mga video ng baha sa social media. COA Auditor, kinumpirmang may pananagutan si Vice President Sara Duterte sa 73 million pesos disallowance sa OVP Confidential Funds. Ateneo at basketball coach Tab Baldwin, pinagmumulta ng 4.9 million pesos ng Department of Labor and Employment.
0: Lumobo pa sa mahigit 2 milyong tao ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Pumalo naman sa 19 ang naitalang namatay. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
3: Pumalo na sa 19 ang bilang ng mga nasawi sa nagdaang bagyong Luis, Maymay at Habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Sa ulat ng Office of the Civil Defense ngayong araw ng Martes, August 11, 12 sa mga namatay ay nagmula ng Benguet, 4 sa Rizal, 3 naman sa Batangas. 15 naman ang naiulat na sugatan, isa mula Ilocos Sur, 12 mula Benguet, isa mula Rizal at isa mula Cavite. Pagguho ng lupa ang kadalasang dahilan ng mga nasawi at nasugatan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na siyang dahilan ng paglambot ng lupa. Ayon pa sa OCD, naitala rin sa 4 na individual ang nawawala, 3 mula Benguet, 2 sa Baguio at 1 sa Atok, habang 1 rin sa Batangas. Higit 600,000 pamilya ang apektado sa nasabing sakuna o katumbas yan ng higit 2 milyong individual. Mula yan sa mga apektadong lugar mula Regions 1 to 5, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa. Mahigit 900 naman ang naitayong evacuation centers kung saan higit 20,000 pamilya ang nasa loob nito o katumbas yan ng higit 90,000 individual. Nasa 73 million pesos na tulong naman ang naipamahagi na ng pamahalaan. Sa panayam nitong Lunes kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Kechalian, muli niyang binigyang diin ang importansya na mauna ang mga pagkain para sa mga naapektuhan.
4: More than anything, lagi kami nauna sa pagkain. Over the weekend kasi before naman kami yung food box, na meron kami ready-to-eat food boxes, inuuna namin yung kasi pag wala pang community kitchen, mahirap naman na magbigay ka ng walang mga abrelata at walang paglulutuhan. Food is always on top of the list.
3: Samantala, naiulat din ng OCD na dahil sa bagyo at habagat, higit 600 ding mga bahay ang napinsala. Sa tala ng ahensya, nagkakahalagang 1.4 billion pesos ang apektado pagdating sa infrastruktura at higit 135,000 sa agrikultura. Tuloy-tuloy naman sa ngayon ang rescue operations ng ahensya. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Umakyat na sa 10 ang nasawi sa landslide sa Baguio City matapos ang 2 araw ng search and rescue operations. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
5: Opisyal nang nagtapos ang search and rescue operations sa landslide sa Baguio City na bumuon sa 3 kabahayan sa kasagsagan ng pag-ulan noong Linggo. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, wala nang buhay nang matagpuan ang ilan pang mga nawawala, kaya tumakit na sa 10 ang kabuoang nasawi, 3 naman ang nakaligtas. Ayon sa Department of Education, 5 sa mga nasawi ay mga mag-aaral. Nag-viral naman ang isang aso na himalang nahukay ng buhay mula sa landslide. Ayon kay Mayor Magalong, maagang nasabihan ng mga residente sa lugar na lumikas na dahil sa sama ng panahon. Makaraan ang 8 araw na walang tigil na ulan.
6: Nasabihan sila, inamin nga sa akin nung isang occupant, isang mother na yung anak niya namatay. Sabi niya, Mayor, sa totoo lang sinabihan naman talaga kami na mag-evacuate na. Pati mga anak ko nga sinabihan ako na mag-evacuate na tayo, mami. Kaya lang, matigas daw, sabi niya. Matigas kasi ang ulo ko. Kaya nakakalungkot, sabi niya.
5: Bukod sa mga apektado ng landslide, pinalikas din ang mga nakatira sa mga bahay malapit sa lugar. Pero sabi ng alkalde, dadaan muna ito sa geotechnical study para masiguro ligtas ang nasabing lugar bago payagang makabalik ang mga residente sa kanilang tahanan.
6: Umiikot ang aming mga geotechnical engineers, mga staff na nagkaroon ng soil erosion. Tinitingnan kung may mga soil stress. Katulad nung nakita namin dito sa Gisad Surong, nagkaroon na talaga ng mga signs yan eh.
5: Sa ngayon, nasa 185 pamilya ang pinag-force evacuation. 83 sa kanila ay nasa evacuation center. 36 na lugar ang nagtala ng soil erosion o pagguho ng lupa. 5 bahay ang totally damaged habang 76 na puno ang bumagsak na dahilan sa naging brownout sa lugar. Nakatutok ngayon ang LGU sa relief operations sa mga apektado. Ayon kay Magalong, nasa 80% ng mga istruktura sa Baguio City ang nasa hazard area.
6: Meron naman mga engineering solutions yan. Kaya lang, ang problema, itong mga karamihan dito, mga informal settlers, bigla na lang magtatayo. Matas din na to-tolerate. O kaya hindi nire-report. Kaya tayo dito, tayo doon, gano'n.
5: Kaya nakatutok ngayon ang lungsod sa malawakan at pangmatagalang pag-aaral sa kaligtasan ng mga infrastruktura sa Baguio City. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang drainage trailer pump sa Las Piñas City kaninang umaga bilang bahagi ng programa ng pamahalaan kontra baha. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
7: Nagtungo sa Las Piñas City ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang inspeksyonin ang high vacuum self-priming drainage trailer pump sa Alido Bridge sa Barangay Zapote. Kasunod ito ng ilang araw na pag-ulan sa Metro Manila, bunsod na nagdaang bagyo at habagat. Kasama sa isinagawang inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Torre III at Las Piñas City Mayor April Aguilar. Sa panayama, sinabi ng Pangulo na bahagyang nabawasan naman ang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa ginagawang intervention ng DPWH para sa kanilang programa kontra baha. Pero hindi aniya titigil ang pamahalaan sa pagsasaayos sa mga daluyan ng tubig para hindi na bumaha. Bukod dito, pinatututukan din ng Pangulo sa DPWH ang spillway sa Las Piñas na matagal nang naantalang tapusin.
8: Kailangan tapusin na natin, ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR.
7: Matapos ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng pag-ulan, tumambad naman ang maladagat na basura sa water channel sa Paranaque City na ikinabahala naman ng Pangulo. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi naman galing sa Paranaque ang mga basurang naglutangan matapos ang pag-ulan.
8: Dahil nabuksan na yung ating mga kanal, doon napasok, nasabay ang panang high tide, kaya naipit yung mga basura doon. Kaya nananawagan kami sa lahat ng involved, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan-saan na lang nilalagay.
7: Sa Palace Press Briefing, sinabi ng Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dapat magtulungan ng pamahalaan at taong bayan sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng mga waterways sa bansa.
9: Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuy lang tayo lahat.

0: Mahigit 1,000 acknowledgement receipts ang isinumite ng OVP sa COA. Kabilang dito ang mga AR para sa ilang individual tulad ni Pia Piato Slim na nakatanggap umano ng 140,000 pesos, Ralph Josh Bacon na nakatanggap ng 150,000 pesos at ang questionabling 500,000 pesos na ibinaya di umano sa isang Clarice Ontiveros kapalit ng impormasyon. Bukod dito, nagsumite rin ang OVP ng sertifikasyon mula kay Colonel Raymond Lachica, dating Chief of Security ng Vice Presidente, bilang patunay sa payment of rewards. Kasama rito ang ilang Protective Intelligence Operations Reports para sa third quarter ng 2023. Sa kalagitnaan ng pagsusuri ng mga dokumento, sinabi ni Del Campo na sa nakaraang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, mismong si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OVP, ang nagkumpirmang ibinigay niya ang confidential funds kay Lachica, bagay na labag umano sa mga panuntunan ng Joint Circular. Dahil dito, sa ikalawang pagkakataon ay muling nag-issue ang COA ng Notice of Disallowance sa OVP para sa first hanggang third quarter ng 2023 na nagkakahalaga ng 261 milyon pesos.
1: Ang una po is yung kanina pong nabanggit ko na yung directive ni BP Sara na ibigay ni Ms. Gina Acosta yung cash advance for CF kay Colonel Lachica, which is a violation of under 6.1.1 of the Joint Circular. And after the violation po nung after the evaluation po nung responses, the amount of 261,300,000 was also disallowed kasi nga po yung payment of rewards amounting to 62 million were not supported with documents evidencing success.
0: Nagtungo naman ang prosecution sa Department of Education kung saan mahigit 1,000 ARs din ang isinumite ng ahensya para sa confidential funds nito. Kabilang sa mga kinwestiyon ng prosecution ang mga AR noong February 21, 2023 na tila sabay-sabay na inissue sa iba't ibang lugar tulad ng Danau, Malolos, Davao at Negros Oriental. Ganito rin ang sitwasyon noong February 25, 2023 kung saan may mga AR na inissue sa Masbate, Samar at iba pang probinsya. Ani Del Campo, si Edward Fajarda lamang ang may otoridad na mag-disburse ng confidential funds ng DepEd. Dahil sa findings, naglabas ang COA ng Audit Observation Memorandum sa DepEd na sinagot naman ng ahensya noong August 27, 2024.
2: We have...
1: Yung sa OBP po, ito ay irregular po.
0: Ninya, bago nga nagtapos ang paglilitis ay iminungkahi ni Senator Judge Mig Zubiri na ilipat ang impeachment trial ng 3 p.m. Pero ayon kay Presiding Officer Cheese Escudero, kailangan muna itong pag-aralan bago ipatupad. Ninya?
3: Maraming salamat, Angela Babad. Himayin pa natin ang mga nangyari sa 14th na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakausap natin si Prosecution Counsel at Spokesperson Attorney Jay Tolosa Jr. Magandang hapon po, Attorney Tolosa.
4: Magandang hapon, Ninya, at magandang hapon din sa lahat na inyong mga tigasubaybay ngayong araw.
3: Attorney, nagsampa ng reklamo ang DOJ ng grave threats sa Quezon City RTC laban kay VP Sara Duterte. Ano po ang reaksyon ninyo dito? Hindi raw po ba ito double jeopardy? At may papaliwanag niyo raw ba sa amin yung pagkakaiba ng pagsasampa ng reklamo sa RTC at itong dinidinig sa impeachment court na grave threats?
4: Yes, hindi naman ho, no, dahil magkaiba naman yung nature ng dalawang legal actions na yan. Dito sa impeachment proceedings, ang pinag-uusapan natin dito ultimately is the fitness, no, to remain in office. So yun ang pinag-uusapan dito, ang penalty, no, if the Vice President will be found guilty, no, it will be removal from office and perpetual disqualification, no, from holding public office. So walang any criminal liability na ma-impose, no, sa Vice Presidente sa paglilitis na to. Ngayon, yung sinampa naman na grave threats, ito naman yung criminal action that was instituted before the DOJ. So ang penalty naman dyan, of course, if she will be held guilty, no, kapag lalo na pag kung aakyat itong kaso na to, sasampa siya sa huskado, tapos siya ay mako-convict, ang penalty dyan ay imprisonment. So ito naman yung criminal aspect. So clearly, yung principle ng double jeopardy will not apply dahil nag-a-apply lang yan, no? Yung hindi ka pwedeng makasuhan ng criminal na kaso ng dalawang beses. So as I've explained, magkaiba naman ang nature ng dalawang ito.
3: Oo nga po. So kahit nasabihin na natin nagkaroon na ng desisyon sa impeachment trial, itong pagsasampa ng criminal case ng DOJ ay pwedeng ito matuloy at iba rin yung consequences like yung imprisonment, sabi nyo nga po, attorney.
4: That is correct, Nina. Yeah.
3: And attorney, para po sa aming audience, ano ba talaga ang legal definition ng confidential funds under Joint Circular 2015-01? Bakit raw hindi ito pwede gamitin sa mga regular na projects tulad ng tree planting, medical missions, o Christmas party?
4: Yes, no. This should be connected to the confidential operations, no, of the agency that will use them. At dahil dito sa Joint Circular 2015-01, no, na ito yung sinusundan na patakaran para sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds, nakalagay dito merong very specific purposes lang, no, kung saan pwedeng gamitin ang confidential funds. At hindi yan papasok, no, tulad ng sinabi ng testigo kanina, si Ms. Aileen Del Campo, hindi papasok mga ganyang klaseng activities, no, dito sa exclusive list of allowed purposes.
3: Okay, Attorney Tolosa, break lang muna tayo sandali. Ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan sa aming pagbabalik.
4: Okay.
3: Samantala, panukala ang 2027 National Expenditure Program o NEP na i-turn over na sa Kamara.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
3: Arangkada Balita.
5: FM Radio, the vibes!
6: Ang lupet!
7: Ang inis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: Coconut Shea Butter and Tea Tree Oil.
1: Glow up by the power of
0: wine rose papaya. Exfoliant and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Naman tayo, bata. We can assess for ourselves.
3: Yes, ask it. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Marami pa tayong pag-uusapan.
6: Exactly.
3: Walang kakalas.
6: Oh, ito na.
3: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
7: Kayong mga bumabanat sa China.
8: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
3: Times 4 na, real talk pa.
9: Mga tito jokes na ito mga to.
3: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with due respect.
10: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control project na yan.
3: Richard Heydarian.
11: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
3: Carlo Flores.
12: Eh parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
3: Clive Arguelles.
13: Seryoso, sincero, at yung buong...
3: Dino De Leon.
14: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
3: No, at ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
15: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
3: At Jessica Persia.
16: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
3: With you, respect tuwing linggo, launa imedya ng hapon sa PRTV Manila Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Eastern at FM Radio Regionals. Ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood.
17: Balikan po natin ang ating interview ngayon with Attorney Jay Tolosa Jr., ang prosecution counsel and spokesperson. Attorney, andyan pa kayo? Okay.
18: Yes, tiny niya.
17: Yes, Attorney, tungkol naman tayo sa mga pangalang lumabas sa trial tulad ni na may Jay Camote, may Miggy Mango, may Xiao Me o Christine Applegate Estrada. At kung ano-ano pa, may narinig po akong Hanilet, may Heart, merong Escudero, may Ong Pauko. Parang familiar kasi yung mga pangalan na to, no? Pinapayagan ba talaga sa ilalim ng ating batas o COA rules ang paggamit ng mga ganitong aliases o pseudonyms bilang payee sa confidential funds para protektahan ang identity ng informants?
18: Yes, so to answer that, I would refer you to the response given by witnesses. No, sabi nila, hindi yan expressly allowed under the rules. No, but ang sabi nila, mas importante sa mga bagay na mga to sa acknowledgement receipts more than the names, ay tignan pa yung mga ibang issues dyan. Tulad kanina, may mga ibang acknowledgement receipts ni walang pangalan kung sinong tumanggap. May mga acknowledgement receipts, ang date nila ay bago yung covered period, no? Meron ding acknowledgement receipts na nakalagay tulad ng mga nakita natin sa mga nagdang pagtinig, nakalagay there for medical supplies. Pero sabi nga ng witness, wala namang kalakip ng mga official receipts na magpapatunay na talagang merong mga ginamit, biniling gamot, no? Meron ding mga iba kanina official receipts. Makikita natin sa isang araw, pare-pareho ang petsa nila kung kailan supposedly natanggap itong mga pera na to, no? Pero makikita sa loob ng isang araw, napakadaming iba't ibang lugar, no? Sa Luzon, Visayas at Mindanao. So, more than the names, no, itong mga bagay na to ay importante ding to take note, no, in determining kung mayroon bang problema dito sa pag-liquidate ng Office of the Vice President, the Department of Education, sa kanilang paggamit ng confidential funds.
17: Attorney Tolosa, ito ba yung nag-comment nga si Attorney Kapunan yung hindi raw siya Superman o kung siya si Superman ay kaya niyang puntahan yung iba't ibang lugar na to, mukhang iba-ibang isla sa buong Pilipinas. At tama ba, if I remember it right, isa lang yung date?
18: Tama ho yun, no? At hindi lang isang pagkakataon yun, madaming na-point out, no, ng mga acknowledgement receipts or evidence of payment supposedly na ganyan ang sitwasyon. Pare-pareho, isang date, iba-ibang lugar. At tulad nga ng sinabi kanina, ang special disbursement officer, siya ang may karapatan at responsibilidad na magbigay nito mga pera na to sa iba-ibang tao na tumanggap, no? So, kung isang tao lang ang may authority na ipamigay, no, or ibayad itong pera na to, yun yung malaking katanungan na sinasabi nga kanina, Attorney Kapunan, paano niya nagawa, no, na ibigay itong pera na to sa iba-ibang tao na nandoon sa iba't ibang parte ng Pilipinas on the same day.
17: Mm-mm. So pwede ho bang marami yung nagbibigay o isa lang yung disbursing officer ba yun?
18: Well, tulad ho ng sinabi kanina nung witness natin, nakalagay mismo yan doon sa joint circular, yung authorized na special disbursement officer, siya talaga ang may responsibilidad, no? At authority na mamigay nito or mag-disburse nitong confidential funds nito. In fact, she pointed to a particular provision na itong joint circular nagsasabi na hindi mo yan pwedeng ilipat sa ibang tao.
17: Opo. Eh kung let's say dineposit na lang niya, 'di ba? Pina-deposit. Hindi naman kailangan personal at hindi niya kailangan maging Superman. So, i-deposit na lang niya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ano pong masasabi niyo doon?
18: At ang naging tugon ng witness kanina is ang appreciation niya as the person who audited, no, this liquidation doon sa nakalagay na address doon. Ang ibig sabihin ay address kung saan binigay yung pera.
17: Okay, na hindi dineposit, kumbaga
18: yes.
17: Inabot.
18: Kung saan natanggap, yes, kung saan inabot, yes.
17: I see. Yeah. Well, attorney, pakilinaw nga po kung sasabihin ng defense ng mga codename ang mga ito, ano po ba ang hinahanap ng batas o ng COA para ma-verify kung may totoo at totoong transaction sa likod ng mga resibong ito?
18: But before answering that, balikan ko lang quickly, no, yung sinabi mo kung deposit. Well, kung deposit yan, then dapat meron silang deposit slips. But narinig naman natin sa lahat ng mga dokumento na sinabmit ng Office of the Vice President, the Department of Education, sa COA, no, to liquidate the use of confidential funds, wala naman, no, nabigay ng mga deposit slips. Now, to answer your question, no, with respect dun sa aliases, I'll have to confine my response to the answers that were already given by the witnesses, no, who have testified so far. At ang nasabi nila so far, hindi pa sila nag-focus dun sa mga use of aliases dahil nga ang ginawa nilang audit ay compliance audit muna. At ito ay nakabase lang doon sa mga dokumento na sinumiti sa kanila. So, at the time that they conducted this audit, wala silang paraan para malaman kung itong mga pangalan nito ay totoong pangalan ng mga totoong tao or aliases lang. Dahil wala namang indication kung aliases ba yan, no?
17: Opo. Attorney, lagi nating naririnig yung notice of disallowance mula sa COA. In layman's terms, kapag na-disallow ba ng COA, let's say itong 73.2 million na gastos, ibig sabihin ba agad yan ay may naganap na krimen o pagnanakaw? And may follow-up po dyan, may phone-in question dito. They always hear the word stipulate para po sa ating mga kababayan. Ano bang ibig sabihin ng stipulate?
18: Okay. To be completely accurate with what was stated by the witness, no, as it relates to the notice of the allowance issued here, ang ginamit niya term ay irregularity, no, at in-explain niya bakit merong irregularity, no, at naging rason kung bakit nag-issue ng notice of disallowance dahil nga hindi sila nakasunod dun sa mga halitong-tunin na nakapaloob dun sa Joint Circular 2015-01. So madami siyang sinabing mga importanteng bagay dyan, no, o na rason, ano yung mga linabag na provisions ng Joint Circular na yan, kasama na yung naging pag-amin ng Special Disbursement Officer na inutusan siya mismo ng Vice Presidente na ibigay itong pera na to sa third party na mahigpit na pinagbabawal under the joint circular. Now, ano naman ang stipulation? Ibig sabihin lang nito ay pagkakasundo ng magkabilang partido. No, pwede itong magkasundo sa isang sa isang dokumento o sa isang question of fact, no? Dito sa mga pagdinig na narinig natin to in the recent days, ginagamit ito paukol dun sa mga exhibits, no? Or itong mga documentary evidence na magkabilang panig na pareho naman, no? Dahil ito yung mga liquidation reports na sinumiti mismo ng Office of the Vice President and Department of Education sa Commission on Audit. So gusto sana natin para mapabilis na yung paglilitis, hindi na kailangan isa-isahin pa ng testigo namin itong dokumento na to para ma-identify at ma-authenticate. Magkasundo na lang kami ng kabilang panig na let's agree, no, na authentic itong mga documents na mga ito. Since, again, pareho naman natin itong gagamitin at ebidensya, in fact, sa inyo nang galing ito. But as we've seen, no, they've continued to refuse to stipulate. In fact, kahit na yung hinihingi na lang natin, ikumpara natin itong mga dokumentong meron natin before the clerk of court, bago mangyari itong hearing, hindi pa rin sila pumayag.
17: Yun nga po. So anong effect dito sa kaso if they do not agree or stipulate yung mga exhibits na ito?
18: We will still prove that they're authentic. Ang nagiging problema lang, mas tumatagal, no, yung paglilitis imbes na we can avoid these kinds of delay. Oh, kasi nga, precisely, kaya merong pre-trial conference. Ang purpose diyan, isa sa mga bagay diyan, yung pre-marking of documents, na magkakaroon ng pagkakataon, magkabilang panig, na pagkumpara ang mga dokumento nila, kung common exhibits naman sila, or paparehong dokumento yan, at parehong gagamitin bilang ebidensya, hindi sila pumayag nun. Maririnig na, narinig natin dun sa last week, no, nung Wednesday, inutusan ng presiding officer, magkabilang panig, na magkita bago sana yung paglilitis kahapon, no, na nangyari today, precisely again para pagkumpara na naman ang dokumento nila para makita kung pareho yan para mas mapabilis na ang pagdinig. Narinig din natin kanina, no, hindi din nila tinanggi na ang binigay namin nila sa aming date, no, para gawin ito ay sa Friday. Obviously, hindi rin makakatulong, no, dahil nga ang purpose niyan, sana gawin yan bago yung paglilitis ngayong araw, bago tumestigo si Ms. Aileen Del Campo.
17: Ito ba yung ginos daw kayo? Hindi kayo sinipot?
18: Yeah, yes, Nina. No, yun yung tinutukoy kanina ni Attorney Kapunan.
17: Do you think there's a deliberate delay?
18: Again, sasabihin ko na hindi ko sasabihin na sinasadya nila ito, no, kung yan ang intention talaga nila na mag-cause ng delay dito. But ang sasabihin ko, sa puntong ito, napakaliwanag na. Kung sinasadya man nila o hindi, walang question na itong ginagawa nila ay nakaka-cause ng delay.
17: Opo. Alright, maraming salamat sa panahon po ninyo, Prosecution Counsel and Spokesperson, Attorney J. Tolosa Jr. Magandang gabi po.
18: Magandang gabi din, Nina. Maraming salamat.
17: Samantala, formal nang sinimulan ng Kamara ang pagsusuri sa panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP matapos itong i-turn over sa Kongreso. Ayon kay House Speaker Boje D., dapat nakasentro sa pangangailangan ng mga Pilipino ang pambansang budget. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
4: Good morning, everyone. We warmly welcome you to the ceremonial turnover.
6: Nasa Kongreso na ang panukalang 2027 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos.
19: Higit ito sa mga numero at halaga. Sa bawat pisong inilalaan natin, may pamilyang umaasa, may batang nangangarap, at may Pilipinong naghahangad ng mas magandang bukas.
6: Ito na ang huling budget na ipipresenta sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ang proposed budget ng 21.7% o 407 billion pesos kumpara sa 2026 budget.
20: We work closely, particularly sa ating mga agencies, including that of the DPWH, para masiguro na lahat ng proyekto po na national expenditure, na nasa national expenditure program ay talagang handa, mai-implement, at talagang sinusuportahan po ng lahat ng documentation.
6: Sentro ng paggawa ng national budget ang completion ng ilang mga proyekto bago ang pagtatapos ng termino ng Pangulo. Nananatili ang social sector na makatatanggap ng pinakamalaking bahagi ng 2027. Kung may nabawasan, meron ding iilan na nadagdaga na base sa kanilang pagsusuri.
20: Nakafocus ang ating 2027 budget na masiguro na lahat ng ating priority programs na nailahad ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address ay makakatanggap ng sapat na pondo.
6: Malaking porsyento ng budget ang inilaan para sa Department of Education na sinundan ng Public Works and Highways at Health Sector. Iginiit naman ng Kamara ang pagpapatuloy ng mga hakbang para gawing mas transparent ang proseso ng budget making. Kabilang dito ang Budget Amendments and Review Subcommittee o BARC at live streaming ng bicameral meetings.
19: Ang budget ay para sa taong bayan. May karapatang silang malaman kung saan ito mapupunta at sisikapin po natin na maging mas bukas pa ang pagbubuo ng ating national budget.
6: Sa mga susunod na linggo, inaasahang magiging masusi ang pagsusuri ng Kamara sa proposed budget bago itong maisalin sa General Appropriations Bill. Maaring ma-access ng publiko ang National Expenditure Program sa official website ng DBM. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
21: FM Radio, the vibes!
22: Ang lupet!
23: Santon Gold, Coffee Mix.
24: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyo tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako?
25: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
24: Oo, kape.
25: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
24: Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
23: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: one
2: two.
0: Use papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: People's budget consultation sessions, mm-hmm. no? Kung saan magkakaroon ng pagkakataon mismo mm-hmm. ang ating mga civil society representatives mm-hmm. na magtanong sa ating appropriations chairperson, mm-hmm. sa mga sponsor ng budget. Saka sakali meron silang gustong panukala o di kaya may hinahanap silang clarification.
7: Congressman, ito din ba yung naging practice last year or panibago ito? Kasi kung matatandaan, parang last year yun nga, yung sinasabi, yes, pwede silang mag-participate, pero parang medyo nabitin sila yung pwede silang magtanong or ano. Pero ngayon, this time around, ay pwede na po pala.
6: Well, dito lang sa na-assign na People's Budget Consultation, mm-hmm. kasi I hope people understand also, Jack, no, na during the actual budget hearing, we are bound by the rules of Congress, no? So talagang nakasunod tayo kung ano yung ang panukala ng Kongreso. Sila po yung patakaran sa Kongreso, yun po yung sinusunod. So medyo hindi pa po tayo masyadong yung leeway mm-hmm. with regards to the participation ng civil society during the actual budget hearing. Mm-hmm. Pero ang alam ko, mas papaigtingin pa ho yung consultation sessions natin para mas maging klaro po at talagang may direct talagang participation hanggat sa as far as our rules would allow.
7: Okay. So, Congressman, basically, kung ano yung mga best practices natin last year, yun din gagawin natin this year or may mga bago tayong i-implement or kailangan i-improve?
6: So far, no. It will still be the same so far mm-hmm. based on the announcement of the chairperson of appropriations. Mm-hmm. Yun nga lang, ngayon meron mas... Kasi nung last time, puro bago eh. Mm. Ngayon, mas alam na natin paano pa mapapaayos, mas alam natin paano mamamaximize. Mm-hmm. At siguro kahit ang taong bayan, alam na rin kung anong aasahan mm-hmm. sa pagkakataong ito.
7: And Congressman, maiba lang tayo yung tungkol doon sa Pamana Act. Actually, marami yung nagtatanong tungkol dyan. Isa rin sa tanong, bakit kailangan i-target yung mga minimum wage earners specifically? At paano ito masisiguro? Kumbaga, kasi marami na tayong natatanggap din na ayuda, nandiyan yung 4Ps. Paano natin maiwasan na mag-overlap yung dalawa?
6: Well, una sa lahat, no, panukala pa lang ho ito. Ito po isang panukala ng mga ilang miyembro ng Kongreso, kasama na ho ang inyong lingkod, para ko magkaroon ng tulong para sa ating mga minimum wage earners. Alam ko, marami nagsasabi, may trabaho na sila, bakit kailangan tulungan? Pero kung titignan nyo po ang kalagayan ng ating mga minimum wage earners, talagang hindi na ho maikakaila na kailangan sa mahal ng bilihin, sa krisis ng enerhiya, talagang kailangan ho ng tulong nila. Ang problema, hindi po, marami po sa kanila, hindi pumapasok doon sa ating mga kasalukuyang mga assistance program. Kaya po, naisipan ho natin ang PAMANA, it is different in three ways. Una, ito po ay direkta sa minimum wage earners, hindi po kasama ang 4Ps. Kaya wala ho tayong overlap, no? Instead na may payout, wala na ho itong payout, meron hong minamandohan po ng panukalang batas ang central bank na mag-create po, mag-establish ng digital wallet system na kung saan papasok, kumbaga, diretso papasok sa digital wallet ng ating mga beneficiaries ang kanilang 1,000 per month na assistance. Pangalawa, hindi po nila pwedeng i-encash. Ito'y pwede lang ho ipambili ng mga essentials sa mga registered na mga MSMEs sa locality nila. Ibig sabihin, like for example, meron ho tayong daily ceiling spending limit ceiling na 200 per day, no? Opa. So pwede silang gamitin yung 200 pambili ng bigas dun sa sari-sari store o di kaya pambili ng ulam sa karinderiya o di kaya pamasahe sa jeepney. Opa. Ito po ay ang gusto ho natin 100% na ibinibigay natin sa ating mga beneficiaries ay mapupunta rin bilang capitalization assistance sa mga SMSE. Kasi basically, ipambibili din nila. In fact, sa kadahilan ng yan, ang mangyayari pa, babalik pa ng 15 billion in terms of tax collection. May prospective pa na tax ang gobyerno. So, talagang iba ang, kumbaga, ito talaga, ima-maximize natin. Hindi lang yung social assistance sa mga minimum wage earners. This is also, kumbaga, subsidy din sa ating mga MSMEs.
7: Okay, nako, maraming salamat po sa oras na binigyan nyo dito sa aming programa sa Arangkada Balita. Tingog, Party List Representative Jude Asidre. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo.
6: Maraming salamat po.
7: Nilinaw ng Malacanang na hindi sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte noong mayor pa siya, kundi sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simulan ang People's Bill sa Davao City. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, pilit itong inaagaw ng mga mapagpanggap. Ipinisinta rin ni Castro ang ilang mga dokumento mula 2023 hanggang 2024 para sa pagpapatayo ng pabahay na aniya ay nagpapatunay na sa ilalim ng Marcos administration ang inisyatibo. Aniya, hangad ng Pangulo na makapaghatid ng maayos, ligtas at may dignidad na pabahay para sa pamilyang Pilipino. Sa huling datos ng Department of Human Settlement and Urban Development, nasa 2,600 na units na ang naitayo, habang may apat na gusali na may 400 units ang kasalukuyang ipinapatayo.
1: Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulo Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Bill sa Davao City. Mga taga Davao City, hindi po kayo maiiwan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
1: Pinarangalan ng National Council on Disability Affairs ang programang Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos ng Advocate for Equity Award. Salamat sa pagtataguyod ng karapatan at inklusyon ng mga persons with disabilities. Congratulations! Mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istranta at PRTV Manila Channel 31.
0: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
0: umakyat sa anim ang bilang.
1: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
0: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila Channel 31. Abangan ang special coverage ng Vice President Sara Duterte, the impeachment trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga, mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabay ang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
0: Patay ang isang motorcycle rider matapos na aksidenteng sumabit sa isang taxi sa Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
2: Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang taxi sa intersection ng Osmeña Boulevard, dahang-dahang lumiko pakaliwa ang taxi, nang biglang sumulpot ang isang motor na mabilis ang takbo. Sumabit ang motorsiklo sa harapan ng taxi kaya't natumba. Sa lakas ng impact, tumilapon ang driver nito at tumama sa gutter. Kinilala ang rider na si Ariel Taniedo na idiniklarang dead on arrival sa ospital. Nasa kustudiya naman ng otoridad ang driver ng taxi na si Alias Anton. Sa inisyal na investigasyon, sinasabing parehong naka-go signal ang traffic light nang mangyari ang insidente. Dagdag pa ng kasama ng biktima, pauwi na sila galing sa inuman dahil birthday ng kanilang barkada. Patuloy pang investigasyon ng Traffic Enforcement Unit habang hinihintay kung magsasampa ng kaso ang kaanak ng biktima. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Paiigtingin ng Philippine National Police ang seguridad sa 108 lugar sa BARM na idineklara bilang areas of concern. Ito'y bago ang gaganaping parliamentary election sa September 14. Ang Lanao del Sur ang may pinakamataas na bilang ng mga lugar na itinuturing na red zone. Ang Maguindanao del Sur naman ay may 11 lugar na nasa ilalim ng orange category. Tinutukoy ng COMELEC ang red zone bilang mga lugar na nahaharap sa matinding panganib sa seguridad katulad ng pagkakaroon ng kasaysayan ng marahas na insidente. Samantalang orange zone naman ay ang mga lugar na nahaharap sa mga seryosong banta ng armadong seguridad.
3: Pinagmumulta ng 4.9 million pesos ng Department of Labor and Employment ang Ateneo at si basketball coach Tab Baldwin dahil ito sa hindi paghahain ng Certification of Exemption para sa Alien Employment Permit o AEP. Bukod dito, pinagmumulta din sila ng 10,000 pesos dahil sa kawalan umano ng AEP ni Baldwin, gayong nagtatrabaho siyang coach ng Ateneo basketball team. Ayon sa DOLE, nasa Bureau of Immigration na ang desisyon kaugnay sa pagsasailalim kay Baldwin sa deportation.
0: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Niña Corpus.
3: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
4: Good news! E-Service Sciences premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated or DVOREFI College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
5: Enroll now and enjoy the discount!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM
4: Radio. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Ang paw ko, tsaka merong heart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin? At itong mangga, gumawa ataw ng may fruit salad dito. May kamote, may mangga, may keso.
6: Iba pang pampihirang pangalang sinita ng Commission on Audit na nakatanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, isiniwalat sa impeachment trial. Exclusive! Traffic enforcer patay matapos baralin sa ulo ng motorista ang kanyang sinita. Japanese beanie fans o Nippon Blooms may paandar bago dumating ang Nation's Girl Group sa Japan.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa tambak ng mga basurang inanod ng baha. Nagpapatuloy ang isinasagawang cleanup activity ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para kolektahin ang sangkaterbang basurang inanod sa estero sa Baclaran dulot ng epekto ng habagat. At live mula sa Paranaque City, nagpapatuloy, Jesse Cruzat. Jesse, gaano ba karami ang basurang nahakot na dyan at kailan ito mahahakot lahat?
2: Alvin, as of 4 p.m. kani-kanina lamang ay pumalo na nga sa 244 metriko tonelada o katumbas ng 45 truck ng basura ang nahakot dito sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Hindi patiyak ng mga otoridad kung hanggang kailan yung itatagal ng kanilang paglilinis dito, pero kausap natin kanina yung Paranaque Centro at ang sinasabi nila ay maaaring isa hanggang dalawang araw pa. Pero yung isa lang ang kanilang tiyak, Alvin, na tulong-tulong na yung mga ahensya ng pamahalaan upang maalis ang basura dito.
3: Hindi ito tambakan ng basura. Ito ang Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Paranaque at Pasay City na napuno ng tone-toneladang basurang inanod mula sa Manila Bay matapos ang ilang araw na malakas na buhos ng ulang dala ng habagat. Sabi ni Mirna na empleyado ng MMDA at residente ng Paranaque, sanay siyang maghakot ng basura. Pero ibang usapan niya ang sitwasyon ngayon dahil nakita niya kung gaano kalinis ang estero noon.
4: Masakit! Kasi tingnan mo na, tingnan niya na masira. Sobrang dumi. Sobrang dumi. Hindi na magandang tingnan. Nasasaktan mo ako kasi nakikita ko yung kalikasan natin ganito. Dami naliligo. Hindi ang ganyang karumi. Ngayon, sobra na.
3: Ayon sa Paranaque City Environment and Natural Resources Office, normal na may mga inaanod na basura sa estero mula sa Manila Bay. Pero hindi ganito karami.
5: First time na nangyari ito na ganito kalala ang problema. Kung meron man kaming nakukuha dati doon sa dulo, konti lang yon. At least naagad mo paglinis, pero hindi kamukha nito.
3: Para mas mapabilis, mano-mano nang hinahakot na mga kawali ng sentro ang basura. Kahit kailanganin nilang lumublob sa maruming tubig.
5: Marami kaming uniform na safety precautions sa kanila. Kompleto yan. Kaya lang hindi nila magamayan at hindi sila sanay, istorbo, lalo sila mahihirapan. Hindi sila makaka-move sa ilalim. Pero kompleto yan sa gamot. May turok yan. May para sa leptospirosis, yung sa antibiotic, yung anti-tetano.
3: Tumulong na rin sa paghahakot ng basura ang mga truck ng MMDA at mga floating backhoe ng DPWH. Para kay Public Works Secretary Vince Dizon, may tuturing ng krisis ang problemang ito sa basura.
6: Pinapakita ng talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to. Kailangan tuntukan na natin to once and for all. Hindi na pwede itong dekadekada na itong ganito eh. And ang problema, padami ng padami tayo dito. Padami ng padami yung basura. And never ending to kung hindi natin to talagang aayusin.
7: Hindi ito ang nais natin. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig, kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan ng mga opisyal natin. Pero ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan.
2: Alvin, sa mga oras na ito ay nagpahinga muna yung karamihan dun sa mga kawani ng Paranaque Centro, maging ng mga taga-DPWH at MMDA sa paglilinis nitong estero. Pero sa makikita mo sa aking likuran ay talagang tambak pa rin yung basura na hanggang sa mga oras na ito ay nandito na sa babang bahagi ng estero dahil sa mga dahil ngayon ay low tide sa Manila Bay, Alvin. Sabi ng Paranaque Centro at ng MMDA, katuwang ang DPWH, sana ay magsilbing aral na ito sa ating mga kababayan na maging disiplinado sa pagtatapo ng basura, dahil kung hindi, paulit-ulit lang itong mangyayari. Alvin.
1: Hindi lang aral, Jesse, ano raw ang diskarte para hindi na mangyari ulit? Kasi maraming matitigas ang ulo, tapon pa rin ang tapo ng basura. So ano daw ang solusyon sa problemang ito kung krisis na nga siya?
2: Well, Alvin, maraming tinitingin ng anggulo ang ating pamahalaan para ma-address o matugunan yung problema sa basura. Unang-una, yung paglalagay nila ng trash trap dito na dati namang meron. Pero nga lang, nung tumaas yung tubig ng Manila Bay, ay hindi rin kinaya yung volume ng mga basura. Kaya napunta lang dito sa estero. Pero babalik at babalik pa rin, Alvin, talaga dun sa disiplina ng ating mga kababayan. Dahil ang sabi ng Paranaque, may mga basura sila na dito galing din sa kanilang lungsod. Pero karamihan ay mula dun sa mga katabing lugar. Maaring sa Cavite, Las Piñas, at sa Bataan hanggang Batangas, Alvin. Kaya ang panawagan din nila ay talagang magtulungan, lalo na yung mga nakatira dun sa coastal area, na sinuping maigi yung kanila mga basura nang sa gayon, kapag lumakas yung buhos ng ulan at magkaroon ulit ng high tide, ay hindi na nga tangayin patungo dito sa lungsod ng Paranaque. Alvin.
1: Ano-ano ba yung karaniwang basura nakita mo? Mga plastic? Mga sachet? Kasi mahilig tayo sa sachet.
2: Correct. Oo. Alvin, halo-halo. Karamihan sa aking mga naobserbahan, styrofoam, yung mga essential sa bahay, packaging ng sabon, shampoo, bote ng mga ginagamit sa pagluluto, bote ng soft drinks, halo-halo na, at may mga debris din. Kaya ang sabi nila, hindi naman ito basta manggagaling lang sa kung saan paman, kundi talagang mula ito sa basura na prinudus ng mga taong nakatira din malapit sa baybayin ng dagat. Kaya ang paulit-ulit na panawagan, Alvin, katulad nito nakikita mo sa aking likuran, ay medyo talagang lumubog na dito sa estero yung mga basura. At ang ginagawa nung mga backhoe ay hinuhukay na nila para lang maalis dito. Sa mga oras na ito, kapag low tide, may alinsangan o may konting amoy na dito sa lugar. Pero ang sabi nga ng Paranaque Senro ay pagsusugapan nilang matapos ang paghahapon ng basura, lalo sa madaling panahon. Alvin.
1: Maraming salamat, Jesse Cruzat. Samantala, umabot na po sa 10 ang namatay sa landslide sa Baguio City. Desidido naman ang lokal na pamahalaan na ideklarang no build zone ang mga lugar kung saan nangyari ang pagguho. Live mula sa Baguio ng Papatrol, Dennis Dato. Dennis, may hinahanap pa ba doon sa guho?
8: Alvin, sa ngayon ay wala nang hinahanap patapos sa mahukay kanina madaling araw ang pinakahuling biktima, isang 8 taong gulang na babae. 13 lahat ang natabunan ng landslide pero 10 nga dyan ang kumpirmadong nasawi. Magdamag na naging maulan dito sa Baguio City kaya hindi pa rin pinapayagan ang mga lumikas na magsiuwian sa kani-kanilang tahanan.
9: Hirap tanggapin ni Rebecca ang biglang pagkawala ng 7 kaanak na nasawi nang matabunan ng gumuhong bahagi ng bundok ang kanilang bahay. Sama-samang nakaburol sa Cathedral of Resurrection ang kanyang ama, kapatid, pinsan at 4 na pamangkin. Sa gitna ng matinding pagdadalamhati, may isa pang masakit na hamon na kailangang harapin si Rebecca. Ang pagsasabi sa kanyang ate Alinor na hindi nakaligtas ang kanyang mga anak na sina Jaden Perry, 12 taong gulang, at Elijah Alia Andres, 7 taong gulang. Buhay pa si Elijah nang mahukay ng rescue team habang yakap-yakap ng kanyang ina. Pero pumanaw din ang bata sa ospital habang nagpapagaling pa rin ang mga magulang niya.
10: Mahirap po, lalo na sa ate ko kasi hindi pa po niya alam, unstable pa po siya. Inahanap niya yung mga anak niya. Kinekwento niya yung nangyari mismo nung gumuho yun.
9: Ang isa pang anak ni Alinor sa ibang bahagi ng bahay na tabunan ng lupa.
10: Naririnig niya yung anak niya na humihingi ng tulong, hinuhukay niya yung anak niya. Kahit na mismo siya, hindi siya makagalaw. Ang kwento ni ate ko, nung gumuho daw po yung bahay, hindi niya nakita si Jaden, pero naririnig niya daw po na, Mama, tulungan mo ako.
9: Natagpuan din ang katawan ng 22 anyos na si Keisha Marie Bulataw na yakap ang kanyang 2 taong gulang na anak na babae.
11: Sa kumusta naman si Panaya. Talagang binigyan niya yung motherly love.
9: Pinakahuling nahukay ang 18-taong gulang na babae kaninang madaling araw. Sa isang pahayag, nagpaubot na ng pakikiramay ang Department of Education sa pamilya ng mga batang mag-aaral na nasawi sa landslide. Binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang burol ng mga nasawi sa landslide para makiramay at ihatid ang mga tulong.
12: Nagdala tayo ng pauna na financial assistance, pero ang assurance ko, kasi magkakamag-anak silang lahat, ang assurance ko sa matriarch nila, sa pinakalola nila, yung buong burial arrangement sasagutin ng DSWD. Kausap na ng social worker natin yung funeral home, so kami na sasagot doon para hindi na nila pinaproblema yon.
9: Malaki naman ang papel na ginampanan ng golden retriever na si Zuma sa mabilis sa paghahanap sa kinaroroonan ng mga natabunan ng lupa. Isang aso naman ang nasagip sa ilalim ng guho. Maghapon pa rin na maulan sa Baguio City, kaya takot nang bumalik ang mga residente ng Riverside sa Gisad Surong sa kanilang tahanan sa pangambang magkaroon muli ng pagguho.
13: Mas payapa po ang nararamdaman namin dito kaysa doon. Doon po takot at halos di na po siguro kami makatulog doon.
14: Nanginginig ako, dalawang araw na akong ganito, hindi pa ako masyadong makakain pag iniisip ko pa rin yung nangyari.
9: Sinabi naman ni Mayor Benjamin Magalong na idedeklara nila na no-build zone ang pinangyarihan ng landslide. Ililipat ang nasa 20 pamilyang apektado sa relocation site. Habang wala pa ito, ihahanap muna sila ng LGU ng mauupahang bahay.
15: Kasi nakita namin na may mga kahapon, pinakit ko yung mga tao namin, pati mga engineers natin. At nakita nga na may mga stress na yung soil.

0: Albis na binisekretary Rex Gatchalian na ang DSWD muna ang sasagot sa magiging renta ng uupang bahay ng mga residenteng apektado ng landslide habang hinahanapan pa sila ng permanenteng relokasyon. Ito ay nagkakahalaga ng 10,000 pesos kada buwan at ito ay posibleng tumagal ng 3 hanggang 6 na buwan. Sinabi naman ni Mayor Magkalong na sa ngayon ay nasa relief and recovery operations na ang Baguio City. Alvin.
1: Dennis, paano yung iba na nasa peligro rin? Nabanggit ni Mayor Magalong kanina sa akin sa DZMM na 80 to 82% ng mga structure ay pwedeng matamaan din ng landslide dyan sa Baguio City. Paano yan? Nako, may problema sa audio si Dennis. Anyway, maraming salamat, Dennis Datu.
2: Umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsalang dala ng habagat sa infrastruktura at agrikultura. Ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mobile pump sa Las Piñas na binisita rin ang mga evacuee na nabanga sa lungsod. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
3: Sa kanyang pagbisita sa Alido Bridge sa Las Piñas City ngayong Martes, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang mga hakbang para tugunan ang mga problemang dala ng pagbaha.
4: Patuloy ang ating gagawin nito dahil hindi pa tapos ang trabaho. Marami pa tayong gagawin.
3: Ininspeksyon din ng Pangulo ang mobile pump na ikinabit dahil hindi gumagana ang orihinal na pumping station na itinayo roon. Nasa halos 1 cubic meter per second ang kayang ibombang tubig ng makinarya na ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon ay agad makakapagpahupa sa baha.
5: Importante dito, sabay-sabay natin ginagawa agad yun kasi kailangan i-dredge din natin yung sapote para lumagay at mas marami tayong matatapon na tubig. Pag napupuno itong estero na to, syempre, pupunta na sa daan yung tubig. Kung may mobile pump tayo dito na malakas, hindi na pupuno.
3: Sabi ng Pangulo, may mga nakita ng pagbabago sa sitwasyon ng pagbaha sa Metro Manila dahil ang mga lugar na dating binabahan ng hanggang 4 na talampakan ay hanggang 1 talampakan na lang kung bahain ngayon.
4: Kahit may baha pa ng konti, ay malaki ang binawas, hindi na ganun kalalim, una-una. Pangalawa, mas mabilis mawala yung tubig dahil nga nabuksan na natin ang ating mga kanal.
3: Ipinangako rin niya na tatapusin ang spillway sa Las Piñas na mahigit 10 taong natengga.
4: Ngayon lang tayo nagde-dredge ulit na tinigil ng moratorium sa dredging for 12 years. So 12 years walang dredging. Kaya pababaw ng pababaw yung mga ilog natin, yung mga spillway natin.
3: Binisita rin ng Pangulo ang nasa 200 pamilyang nasa evacuation center pa rin sa Las Piñas dahil sa baha.
6: Sa looban po namin, hindi siya makapasok kasi maliit lang yung iskinita, so hindi kaya ng bangka. Kailangan mo siya i-rescue ng may para pong salvavida para lang makalabas.
7: Gaano kahirap yung ganong sitwasyon?
6: Ang hirap, sir.
3: Sa buong bansa, nasa 26,000 individual pa ang hindi makauwi sa kanilang mga bahay.
8: Special areas of concern natin ang Central Luzon, Bulacan and Pampanga, and then Northern Ilocos Region. Lalo na yung mga nag-declare ng state of calamity katulad ng Pangasinan at saka yung mga iba pang areas. Ang goal natin is to make sure na yung mga nasa evacuation center na tutulungan natin.
3: Magpapatupad naman ng mga bagong programa ang pamahalaan matapos sa pagbaha. Nitong nagdang habagat, mas lalong nakita ng pamahalaan ng laki ng problema sa basura na nakapagmalala sa pagbaha. Kaya naman bilang isa sa mga solusyon, nakatagdang ilunsad ang Waste to Energy Program para makabawas sa basura at makadagdag sa ating supply ng enerhiya. Panawagan ng Pangulo sa publiko maging responsable sa pagtatapon ng basura.
4: Kaya nananawagan kami sa lahat ng involved, ang ating mga local government unit, ang ating lahat ng mamamayang Pilipino, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan-saan na lang nilalagay.
3: Sa ngayon, umabot na sa 20 ang nasawi dahil sa masamang panahon. 15 ang sugatan, habang 4 ang nawawala, base sa datos ng Office of Civil Defense.
9: The time now on FMR. It's 6:47.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: My body.

0: with the power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: one
2: two.
0: Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Tawid, yung mga napakahalagang relief goods para sa mga residente doon sa isolated na bahagi ng Barangay Santa Fe. Kinailangan din kasi maging maingat ang kilos ng mga volunteers, lalo't ang kailangan nilang gawin ay manumanong itawid yung mga lubid sa gitna ng nagngangalit na ilog.
9: Hindi biro ang daang papunta sa Barangay Santa Fe. Isang oras na pinaghalong bato, tubig at lahar ang kailangan tahakin bago marating ang liblib na barangay. Hindi bababa sa 500 pamilya ang sinasabing na-isolate dito sa kasagsagan ng malalakas na ulan nitong mga nagdaang araw. Minabuti ng magbiyenang Maricar at Elena na maglakad ng 3 oras mula sa bundok para makahingi ng food pack.
10: Mahirap talaga sa glan, magsusugat-sugat yung mga paa sa bato. Lalo pag tumatawid pa po kami sa malalim na tubig.
11: Tinitiis na lang sir para makapag-survive din dun sa mga kapitbahay ko. Kung may maibigay si kapitan dyan na goods, ibigay din po kami sa mga kapitbahay ko. Share-share po kami talaga sa bundok sir, lalo sa mga bata.
9: Mahirap. Peligroso. Buwis buhay. Ito ang pinagdaanan ng mga tauhan ng iba-ibang ahensya para maitawid ang mga lubid sa rumaragasang Santa Fe River. Ang ilog na ito ang sumira at tumangay sa nag-iisang steel bridge noong kasagsagan ng habagat. Oras ang kalaban dahil sa bawat araw na nananatiling isolated ang mga tao, dumadami ang kumakalam na tiyan. Kahit ilang beses sinubok ng ilog ang mga volunteer, hindi sila tumigil.
8: Tulong-tulong na yung LGU, mismo mga taga-barangay at mga volunteer para nga maitawid na yung mga kinakailangan na relief goods mula dito sa bahagi ito ng Barangay Santa Fe papunta doon sa daan-daang residente na nananatiling stranded hanggang sa mga oras na to. Doble na yung efforts na meron dito at meron pang isang zip line doon. At mukhang magiging ganito na nga yung sitwasyon at sistema sa mga susunod na araw dahil hanggat hindi kumakalma ang ilog na ito ay magiging mahirap din yung pagtatayo ng panibagong tulay na magkokonekta sa dalawang bahagi ng barangay.
9: Kahit malakas ang ingay ng ilog, rinig ang mga palakpakan ng mga residente nang dumating ang unang mga sako ng food pack sa tulong ng zipline. Aminado ang lokal na pamahalaan, sa ngayon ay mahirap pang mapalitan ng tulay.
12: Ang plano natin, pahupayan natin ng kaunti, tapos maglalagay tayo ng food bridge para yung mga tao makakapunta rin dito sa kabila for the meantime.
9: Ang ipinagpapasalamat ng lokal na pamahalaan ng San Marcelino, walang namatay sa kabila ng maladilubyong habagat. Pero pinalubog ang kaisa-isang tirahan ng senior citizen na si Crescencia. Naabutan siya ng news team na sinisilip na lang ang kanyang bahay. Tahimik, lumuluha, tanging manawagan sa mga kaanak na nasa ibang bansa ang kanyang nasabi sa amin.
13: Silya, darling anak ko! Nalubog kami. Wala na kaming tirahan. Nalubog na yung bahay. Nandun kami nakatira doon sa kay Manang Mumirigin Piro. Naggawa kami ng tent. Nakubo-kubo namin.
9: Mahirap mang isipin ito sa ngayon. Umaasa si Crescencia na makababangon din sila at makakapagpatayo uli ng tirahan.
8: Alam mo, Karen, yung panawagan ni Lola Crescencia ay panawagan din ng marami nating mga kababayan na nawalan o nalubog ang tirahan. Kaya patuloy silang umaasa na sa mga susunod na araw ay manunumbalik din ang normal at maayos silang pamumuhay. Samantala, dito naman sa bayan ng San Marcelino, nakausap natin yung lokal na pamahalaan at ang sinabi nila ay bukas muli silang babalik doon sa lugar para naman magsaayos ng ilang kable ng kuryente na nadamay din bunsod nga doon sa malalakas na pag-ulan itong mga nagdaang araw. Pagdating naman sa tulay na yan, ay oras daw na humupa itong malakas na agos, ay agad nilang uumpisahan, no? Yung sinabi nga ni Mayor Soria kanina na pansamantalang footbridge para nga hindi na umasa sa relief na idinadaan sa zipline at rubber boat, no, dahil ang mas mahalaga mismong yung mga tao ang makapunta sa sentro ng bayan para makabili ng kanilang mga pangangailangan. Karen.
1: Maraming salamat, Rafael Bosano.
7: Patay ang isang traffic enforcer matapos barilin ng motorcycle rider na sinita niya dahil sa paglabag sa batas trapiko sa Dasmariñas, Cavite. Ang suspect gusto umanong bawiin ang kanyang motorsiklong inimpound ng biktima. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas.
14: Sabado ng hapon, nang lapitan ng isang lalaki ang mga nakasilong na traffic enforcer sa bahagi ng Congressional Road sa Barangay Burol 1 sa Dasmariñas City, Cavite. Nakipag-usap ang lalaki sa mga enforcer at pilit umanong binabawi ang kanyang motor na nauna nang inimpound ng isa sa mga enforcer. Maya-maya, biglang bumunot ng baril ang lalaki at pinaputokan ng isa sa mga enforcer. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay rin kalaunan. Base sa investigasyon, bago ang pamamaril, sinita ng biktima ang nakamotorsiklong suspect dahil wala siyang suot na helmet pati ang angkas niya.
15: So pagkasita dito sa nakamotor na ito, napag-alaman din ng mga traffic enforcer na wala rin siyang lisensya.
14: Natuklasang ding paso na ang rehistro ng motorsiklo kaya inimpound ito ng mga enforcer. Umalis ang suspect pero maya-maya bumalik siya at pilit na binabawi ang motorsiklo na na-impound. Sa gitna ng pagtatalo, binaril niya ang biktima bago tumakas. Agad nagkasan ang hot pursuit operation ng Cavite PNP at naaresto ang suspect sa sanitary compound sa barangay H2 nitong Lunes.
15: Nahuli itong driver ng motorsiklo at nakuhanan siya ng Taurus 9mm na short firearms. At saka meron din siyang dalang droga na mahigit kumulang sa 2 gramo.
14: Ayon sa PNP, dati nang nasangkot sa mga kaso ng physical injury at droga ang suspect.
16: Nasa kustudiya na ng Dasmariñas City Police ang suspect na maharap sa kasong murder, illegal possession of firearms at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
7: Gretchen, ano ang latest sa showbiz?
17: Ati B, ipinasilip na ang ilang eksena sa seryeng Honor Thy Mother na pinagbibidahan ni megastar Sharon Cuneta at Barbie Fortesa. May inamin naman si Elijah Canla sa gitna ng mga espekulasyon tungkol sa relasyon nila ni Miles Ocampo. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
18: Request ko lang, please, pwede no pranks.
19: Magamang puno ng pagmamahal pero may magkasalungat na paniniwala ang gagampanan ni John Arcilia at Elijah Canla sa bagong pelikulang HB2Me. Umiikot ang kwento sa isang ama na taon-taong pinaprank ang kanyang anak tuwing birthday.
20: It's about this kid that gets pranked by his father every birthday of his. Tapos umabot na sa point na, you know, he crossed the line in one of his pranks. Tapos gusto niya balikan yung tatay niya, mag-revenge.
19: Pero higit sa action, comedy at suspense, tatalakayin din ang pelikula ang pagmamahalan ng magulang at anak sa gitna ng magkaibang paniniwala.
21: Yung relationship lang ng parent tsaka nung anak, kahit gaano mo kamahal ang anak mo, pag mali resources mo, mali ka pa rin.
19: Mapapanood ang HB2Me sa mga sinehan simula August 19. At habang abala sa sunod-sunod na proyekto, naging bukas din si Elijah sa kanyang kasalukuyang pinagdaraanan. Sa gitna ng mga espekulasyon tungkol sa status ng relasyon nila ni Miles Ocampo, inamin ng aktor na wala siya ngayon sa pinakamasayang yugto ng kanyang buhay.
20: Not really, but it's okay because busy sa work, it's hard to ignore those blessings and spending time with the family, of course. Pero it's not the happiest moment of my life.
19: Hindi pa direktang itinanggi ni Elijah ang breakup rumors. Pero anya, pinipili niyang mag-focus sa iba pang bagay.
20: It's not the happiest moment of my life. You know, I'm really going through it. Pero just living life and focusing on work and focusing on the people around us.
19: Lilipad din si Elijah papuntang Finland para sa isa pang pelikula. Samantala, pinasilip na ng Prime Video ang ilang eksena sa Honor Thy Mother na pagibidahan ni megastar Sharon Cuneta at Barbie Forteza. Gaganap silang mag-ina na muling magtatagpo matapos ang ilang taon pero bilang magkaribal. Collaboration ito ng GMA Network at ABS-CBN Studios. Mapapanood ang 14-episode series simula September 11 sa Prime Video. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, iba pang pangalang sinita ng Commission on Audit na nakatanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, isiniwalat. Reklamong grave threat sinihain sa korte laban kay VP Duterte. Mga pag-ulan, mababawasan na ayon sa PAGASA. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ngayong Martes.
1: Pati pala tayo, pwedeng madamay sa investigation ni Ma'am Sam.
2: Pag sumabit kami rito, kalimutan muna tayo.
3: Pumunta ka pa rin dito, ha, para harapin ang palakol mo.
4: Kumugulo dito at mas lalong lumalabo ang kaso ng dahil sa'yo, Jacinto. Mas mabuti pa nga kung mawala ka na sa ahensyang ito, eh.
5: Gabo, pangako mo sa akin, ha, na hindi ka gagawa ng masama.
6: Opo, Tay. Pinapangako po sa inyo.
7: Pamimili tayo ng marami mong gamit.
8: Akin ang bando!
9: Coco Martin Sigabo, weeknights, 8 p.m.

0: Kapag-ilala
1: ko po kayo kay Sir Eric. Okay, gusto lang sana bigay itong si Oliver kay Sir Eric.
2: Double plan.
3: Sorry, di kita masamahan.
4: Don't worry about me. Kayang-kaya ko to.
3: Good luck.
5: Gusto ko siyang makulong para sa ginawa niya sa friend ko.
6: Inag-utos lang sa akin.
5: Sino nag-utos sa'yo?
2: Double trouble.
7: Maging parte na ako ng love list family.
8: Resume ni Abby. And she's lying to us.
9: Don't panic. Let's exit calmly, okay?
2: Someone, someday, 8:45 p.m.
10: Send them my get well gift.
2: Ngayong Martes.
11: Sa akin?
2: Sa regalo nila Morte Bianca at banta ang mabubuksan nila.
11: Paano niya nalaman kung saan ipapadala yung box?
10: So are you saying there is a mole in the agency?
11: Yung nagbibigay ng impormasyon sa kalaban.
2: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.

0: Pampanga, San Fernando City.
1: Ay, mabengi po kaya kayo man.
2: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
3: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
2: Alay, ay, magaling po siya magibaglaban.
4: Palo! Huwag ka palo!
0: Magaling po siyang aktor. So kami hindi, ha? So kami
2: hindi. Favorite ko si Coco.
5: Ito na po si Coco Martin!
6: Maraming salamat po sa matinding sigabo ng inyong pagmamahal at suporta.

0: Inilabas ng prosecution sa impeachment trial ang iba pang pangalang sinita ng Commission on Audit na nakatanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At live mula Senado nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano-anong pangalan itong mga ito at bakit hindi sila pinalusot ng COA?
1: Karen, bukod kay Mary Grace Piatos ay may mga kapangalang prutas, kaapelyido at animoy kaanak ng senador na nakatanggap umano ng confidential funds ng Vice Presidente. Inisa-isa ng prosekusyon kay Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFA Auditor Silene May Del Campo ang mga pangalang sinita niya sa mga dokumentong sinumite ng Office of the Vice President para ipakita kung saan napunta ang confidential funds ng Vice Presidente. Si Del Campo ang sumuri sa sagot ng Office of the Vice President sa Notice of Suspension na inissue ng COA para sa confidential funds mula December 21 hanggang 31, 2022. At sa mga sagot ng OVP at Department of Education sa Audit Observation Memorandum o AOM mula first hanggang third quarters ng 2023. Pirmado ni OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at Assistant Secretary Lemuel Ortonio ang sagot ng OVP. Naka-attach anya sa sagot ng OVP sa AOM para sa first and second quarters ng 2023 ang higit 1,000 acknowledgement receipts bilang patunay na nakatanggap ng confidential funds. Ilan sa mga pangalan, sila Pia Piato Slim, Ralph Josh Bacon, Anong Pauco, Beth Revilla, Jose Diocno Jr., Hart Santiago, Diane Maple Lapid, John A. Lapid, Fiona Villegas at Clarice Ontiveros. Sa sagot naman ng OVP sa AOM para sa third quarter ng 2023, may mga acknowledgement receipts na nakapangalan kina Beverly Claire Pampano, Matthew N. Queso, Nova Santos, Sala Kasim, Renan Piato, Xiaomi Ocho, Jay Camote, Miggy Mango, Kokoy Villamin, Connor Adrian Contis, Honeylet Camille C., Christine Applegate Estrada at Denise Tania Escudero.
2: Kanina, Madam Witness, merong ang Pauco at merong Heart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin? Bakit hindi ka nag-verify ng mga pangalan? At itong mangga, gumawa ataw ng fruit salad dito. May kamote, may mangga, may keso. Bumili ng information itong Escudero for 120,000 pesos. Miss, Madam Witness, may keso, may Escudero, may Honeylet, may Estrada.
3: Chinecheck po namin kung compliant ba sa joint circular at kompleto at proper ba yung mga liquidation documents po na sinasubmit sa amin in relation po sa provisions ng joint circular. Okay.
1: Nakulangan si Del Campo sa impormasyon kaya humingi pa ng katibayan mula sa ahensya.
3: Ang remedy po nila is to appeal po sa commission proper and nandun pa po sila sa period with to appeal po sa commission proper.
1: Sa isinumiting certification ni VP SPG Commander, Colonel Raymond Dante La Chica, sinabing walang masamang nangyari sa mga event at proyekto ng BC at kanyang tanggapan gaya ng libreng sakay, pamimigay ng ayuda at medical mission bilang katibayan na nagamit ng tama ang pondo. Pero may dahilan kaya hindi ito tinanggap ng COA.
3: Hindi ko po nakita yung particular accomplishments po na magwawarant sa payment of rewards. Okay. Meron bang dun sa probable threat na yun, may nahuli ba? Parang ganun po.
4: Not that ginamit yung confidential funds sa pagbigay ng bigas. Not that ginamit yung confidential funds sa pagbigay ng tupad. Not that ginamit yung confidential fund sa MAIP.
3: Opo. Bale po, ito yung naging activities ng Vice President po. Pero hindi po yung confidential fund yung ginamit dito.
1: Kulang din anya ang dokumento para sa reward payment o pabuya at ng required na resibo para sa mga biniling supplies. Ayon pa sa sinumite ng OVP, may nakalistang 105 activities ang OVP mula December 13 hanggang 31, 2022 bilang patunay na tagumpay ang pagkuha ng impormasyon na pinagkagastusan ng rewards. Pero doon palang problema na dahil December 21, 2022 pa lang lumabas ang pondo.
4: So hindi posibleng gamitin yung perang na release ng 21 para i-reimburse yun kung tama man yung pinagastusan.
3: Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng confidential.
1: So hindi rin pasok sa pwedeng paggamitan ng confidential funds ang mga inilista ng OVP gaya ng mga meeting at events, pagtatanim ng puno, pamimigay ng wheelchair at regalo, medical mission at iba pa. Ito anya ang dahilan kaya naglabas sila ng notice of disallowance para ipasauli sa OVP ang may 73.2 million pesos na confidential funds. Giit ni Del Campo, dapat anyang managot dito ang bise, ang Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Anya, inapila ng OVP ang Notice of Disallowance nitong April 10, 2026. Pero pinanindigan ng Commission proper ang Notice of Disallowance na inapila muli ng OVP nitong Mayo. Wala pang hatol ang COA dito sa ngayon. Karen, sa simula naman ng paglilitis ay nagtalo muna ang prosekusyon at depensa dahil hindi natuloy ang pagkikita nila noong nakaraang linggo. Para ma-check ng depensa ang nasa halos 4,500 documents na nais ipresenta ng prosekusyon. Nais kasi ng prosekusyon na mag-stipulate o magkasundo ang magkabilang panig na parehong kilalanin ang nilalaman ng isang dokumento o ebidensyang ihahain sa korte. Pero sa August 14 para pwede ang depensa na makipagpulong. Sagot naman ng depensa, pwede pa rin sitahin sa cross-examination lahat ng papakita nila. Sa huli, inatasan ni Presiding Officer Francis Escudero ang magkabilang panig na isumite sa korte ang kanilang marked evidences sa pre-trial conference ngayong araw o bukas, Miyerkules, at bahala na ang Senator Judges na magkumpara ng mga dokumento para ito sa depensa dahil yun daw sa prosecution ay nakasumite na. Karen?
0: RG, ilang paglilinaw lang, no? Kanina ang pinag-usapan at ipinresenta ng prosecution, ito ang paggamit umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa opisina niya sa pagka-vice-presidente at hindi ang confidential funds nung siya ay DepEd Secretary. Kasi di ba sa 612 million, 500 million ay sa OVP, 112 million ay sa DepEd, RG.
1: May mga premisenta din sila para sa Department of Education at yun ang laman ng report ni Katrina Domingo.
0: Alright. Now, RG, ang 4,000, may higit sa 4,000 acknowledgement receipts. Alam ko na malaking usapin ngayon pagdating sa stipulation ng bawat AR. Pero pumayag ba o papayag ang magkabilang panig, RG, kahit iilan lang sa 4,000 plus acknowledgement receipts ang ipipresenta at kumbaga parehong kampo ay mag-a-agree kahit ilan lang doon?
1: Gusto naman ng prosecution magkaroon nga ng stipulation kasi mas madali yun, hindi na nila pagtatalunan. Pero yun nga yung depensa, ang sinasabi nga ng depensa sa pagkakaunawa ko sa kanila kanina, kahit naman mag-stipulate pa sila, open to cross-examination pa rin or subject to cross pa rin ang lahat ng isusumite or ipapakita ng kabila ng prosecution. So parang wala rin namang silbi na mag-stipulate pa sila at this point.
0: Alright, maraming salamat, RG Crew.
5: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel! Sumisilip na yung araw. Kaya lang naulam pa rin, ano? Magtutuloy-tuloy na ba ang magandang panahon?
6: Alam mo, Alvin, mas mababawasan pa ang mga pag-ulan, kaya mas hahaba na rin yung oras na maaraw ang panahon. Pero meron pa rin pong habagat, bagamat sa ngayon ay nasa gitna ng karagatan ang makakapal na kaulapan nito. Samantala, merong nabuong low-pressure area sa may hilagang silangan ng ating bansa. Sabi ng PAGASA, mataas na ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa mga susunod na oras, pero hindi naman papasok ng Philippine Area of Responsibility. Kasama pa ang iba pang sama ng panahon o weather disturbances sa loob ng ating sa labas ng ating bansa, hihilahin po nila itong ating habagat na makakaapekto pa sa kanlurang bahagi ng Luzon at sa Western Visayas. At makita natin, no, na itong mga pag-ulan na ito ay may kalat-kalat pang mga aasahang pag-ulan lalo po sa kanlurang bahagi. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 12, sa Luzon aasahan pa yung kalat-kalat na mga pag-ulan sa kanlurang bahagi halos buong araw kasama po dyan ang Ilocos Region, western part ng Cordillera, Central Luzon, Calabar Zone at ito sa Mindoro Provinces. Sa madaling araw may malalakas na ulan sa sa ilagang bahagi ng Zambales at sa umaga naman dito sa Occidental Mindoro. Meron ding mga thunderstorms sa hapon sa ibang bahagi pa ng Cordillera, maging sa Cagayan Valley at may mga daraan ding mga pagulan dito sa Bicol Region. Maulan pa pagsapit ng gabi ang kanlurang bahagi ng Luzon at posible pa yung malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, Pangasinan, Cavite at maging sa May Mindoro at Romblon. Sa Palawan, maulan sa Calamian Group of Islands sa hilagang bahagi po iyan at sa madaling araw yan at pagsapit ng hapon. Habang aaraw at mainit naman sa ibang bahagi ng probinsya maghapon. Sa Visayas, magdadala pa ng kaunting ulan sa umaga ang habagat Sanbuyan sa may Antique, Iloilo at Guimaras. Maghapon namang mainit sa malaking bahagi ng Kabisayaan bagamat uulan sa ilang lugar sa hapon dito po sa Negros Island Region. Lalakas muli ang paulan ng habagat kapag lumalim ang gabi sa bahagi po ng Western Visayas lalo na sa Antique at meron ding mga thunderstorms sa ilang bahagi ng Leyte at Samar Provinces. Dako naman tayo sa Mindanao, maaraw at maalinsangan po ang panahon maghapon sa halos buong Mindanao at mababa rin ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi hanggang pagsapit na po iyan ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw na pero posible pa rin po yung mga okasyon na magiging maulap ang kalangitan at yung daraang mga pag-ulan, lalo bandang hapon. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, patuloy pa ang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam. Ito pong Martes ng umaga, halos 175 meters na ang taas ng tubig doon o 4.5 metrong mas mataas kumpara kahapon. Kung magtutuloy-tuloy pa ang pagtaas ng tubig doon, ay pwedeng umabot na ito sa minimum operating level ng dam na 180 meters. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
7: Isang taga-paanak ng baboy at isang taga-subok sa mga rides ng amusement park. Sila ang tampok sa ikatlong episode ng Philippines Oddest Jobs.
8: Magagabi na nang ipatawag si Sedi Nedia para sa isang emergency. Mula Gumaca, Quezon, bumiyahe siya sa katabing bayan ng Lopez.
9: So bali ito po yung papanakin nating inahin. So check lang din po natin yung inahin kung malapit na talaga siyang umanak.
8: Sabi na alas 10:52 ng gabi, maglilimang oras mula na dumating sa Lopez, Quezon, isa-isa nang lumabas ang malulusog na biik.
9: Grabe. Hello. Welcome. Welcome. Mga ano to, mga 1.8 kilos to. 1.7. So, laki nito eh. Mga anak nito yung mga 10 to 12 ang anak nito.
10: Wala na ba dyan yung
9: mali nyo? Lagyan natin yung powder. Para ang katawan nila ay mainitan. Tsaka mabilis silang matuyo.
11: Yung bakal nyo.
9: Lagyan mo ng powder. Bango ng powder.
8: Bata man o matanda, halos lahat ay minsan sumubok sa rides. Buti na lang, may isang taong sinisiguro na safe mong mai-enjoy ang pamamasyal sa perya.
12: Dito na tayo sa Seahorse Biking. Una-una, i-check natin yung status ng mga lapbar. Check natin kung may mga matalim. Tulis.
8: Kahit anong trabaho, basta patas at marangal, magiging madali at matagumpay. Kaya, kayod lang para sa sarili at pamilya. Ito ang Philippines Oddest Jobs.
7: Abangan po ang Philippines Oddest Jobs mamaya pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel.
0: At susunod, 12% VAT ng system loss charge sa kuryente. Target munang alisin ng Energy Regulatory Commission. At panukalang pondo para sa flood control projects sa 2027, aabot sa mahigit 107 billion pesos. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Martes.
1: Pati pala tayo, pwedeng madamay sa investigation ni Ma'am Sam.
2: Pag sumabit kami rito, kalimutan muna tayo.
3: Pumunta ka pa rin dito, ha, para harapin ang palakol mo.
4: Kumugulo dito at mas lalong lumalabo ang kaso ng dahil sa'yo, Jacinto. Mas mabuti pa nga kung mawala ka na sa ahensyang ito, eh.
5: Gabo, pangako mo sa akin, ha, na hindi ka gagawa ng masama.
6: Opo, Tay. Pinapangako po sa inyo.
7: Pamimili tayo ng marami mong gamit.
8: Akin ang bando!
9: Coco Martin Sigabo weeknights 8 p.m.

0: Kapakilala ko po kayo kay Sir Eric.
1: Okay, gusto lang sana bigay itong si Oliver kay Sir Eric.
2: Double plan.
3: Sorry, di kita masamahan.
4: Don't worry about me. Kayang-kaya ko to.
3: Good luck.
5: Gusto ko siyang makulong para sa ginawa niya sa friend ko.
6: Inagutos lang sa akin.
5: Sino nag-utos sa'yo?
2: Double trouble.
7: Magiging parte na ako ng lovely family.
8: Resume ni Abby. Oh, she's lying to us.
9: Don't panic. Let's exit calmly, okay?
2: Someone, someday, 8:45 p.m.
10: Send my get well gift.
2: Ngayong Martes.
11: Sa akin?
2: Sa regalo nila Morte Bianca at Banda ang mabubuksan nila.
11: Paano niya nalaman kung saan ipapadala yung box?
10: So are you saying there is a mole in the agency?
11: Inagbibigay ng impormasyon sa kalaban.
2: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.

0: Alas tres na ng hapon. Huwag tutulog-tulog.
1: Oh my God!
2: Ayos.
0: Dahil oras na para tumutok at matutong umasenso.
3: Isipin nyo, napakaliit na puhunan lang ang kailangan, pero you have to be innovative, creative, resourceful.
2: Ano pong pakiramdam? Nakakatulong po kayo sa mga nakakailangan.
4: Kasi yung gauge namin ng success, hindi sa dami ng perang pinita namin. Ang gauge namin ng success, so kung gaano kadaming tao natulungan, saka yung quality ng buhay na nabago sa kanila.
0: Gawing 3 o'clock habit ang kumita at yumaman.
2: Big time!
1: Congrats!
0: May puhunan! Kaya mo! Linggo, alas 3 ng hapon. Paus-pusong pasasalamat mga kabatang Quiapo.
5: Maraming salamat po!
0: Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan. Kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
6: Aray, kung Best Screenplay, hirapan nyo kahit tapos na, nangay na nasa sigab mo tayo.
7: Lahat po nung pinaghiraman namin, pinagpuyatan, mga pinagtalunan, nagbunga po na pagkilala.
0: Joel Lamangan para sa Best Supporting Performance.
8: Wow! Matagal ko ng pangarap ng dalaga pa ako na.
0: At ang FPJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series.
9: Aboy! Tayong lahat!
0: Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
10: Maraming maraming salamat po sa PAMAS sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon at trabaho mula po sa Team ng Batang Quiapo at sa ABS-CBN. Maraming maraming salamat po!

0: Nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Kalumpit sa Bulacan dahil sa matinding baha dulot ng habagat na sinabayan pa ng high tide. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente para mabuhay kahit lubog sila sa baha. Live, nagpapatrol mula sa Kalumpit, Bulacan, si Andrea Taguines. Andrea, gaano nakalala ang sitwasyon dyan sa Kalumpit?
1: Bernadette, lahat ng dun sa 29 na barangay dito sa Kalumpit, Bulacan ay apektado na ng baha. Marami na rin yung mga nahihirapang lumabas sa kani-kanilang mga bahay at makakuha ng pagkain. Kaya minabuti na ng lokal na pamahalaan ng Kalumpit, Bulacan na magdeklara na nga ng state of calamity para makapaghatid ng agarang tulong. Ang mesang inuupuan ni Lucretia ang siya ring nagsilbing tulugan nila ng kanyang apo kagabi dahil nalubog na sa baha ang kanilang higaan.
2: Tagilid ako, siya ring tagilid. Eh, pag ikot ko, sabi niya, ina, mahulog ako, tatayo naman ako.
1: Kahit hirap na ang kanilang sitwasyon, hindi niya magawang lumikas at iwan ang kanilang bahay sa Kalumpit, Bulacan.
2: Ayaw ko mapunta doon sa iba kaya yung bahay ko mahirap mawala.
3: Yung mga gamit.
2: Oo. Yung nakaraan na bumaha eh. Pagwikulan na. Diyos ko ang buhay naman. Oh.
1: Meron ding ibang residente sa Barangay Calizon ang pinipiling manatili na lang sa kanilang mga bahay dahil may ikalawang palapag naman silang tatakbuhan. Ang problema lang, paano kung maubos na ang stock ng kanilang pagkain? Kaya si Junjun Cruz lumusong pa sa baha para mahatiran lang ng bigas ang binahang kapatid.
4: Kasi nag-iisa yung mga anak niya maliliit pa.

0: expenses.
1: Maglulunsad din ang LGU ng libreng sakay simula bukas para maihatid ang mga estudyante o empleyadong may pasok na ulit. Sa mga ganitong sitwasyon, isa lang ang hiling ng ilang residente.
2: Sana mabigyan pansin ng gobyerno natin na mapaayos po yung mga RIPRA po, mataasan po at malagyan ng maayos na solusyon.
1: Una nang nadiskubring bitin at substandard umano ang dike network sa Kalumpit. Nang madaanan nito ng news team kanina, may mga bahaging hindi na nakikita ang dike dahil mas mataas na rito ang level ng ilog. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, sinimulan na ang paggiba sa depektibong proyekto para palitan ng mas mataas at mas matibay na panangga sa tubig. Pero aminado siyang hindi nila ito agad nasimulan dahil sa mga ginagawang imbestigasyon.
3: Thankfully, nakipagtulungan tayo sa COA para ma-clear na itong pondong ilalagay dito, it does not prejudice ongoing cases. Meaning, pwede pa nating habulin yung pera dyan na ninakaw dyan.
1: Planong matapos ng DPWH ang pagkukumpuni sa dike network sa Barangay Calizon, Frances at Bulusan sa March 2027. Bernadette, dito ngayon sa kinatatayuan natin sa tapat mismo ng munisipyo, no, ay gutter deep pa rin yung level ng tubig dito sa kalsada at mas malalim pa yung tubig kung pupuntahan yung mga looban tsaka yung mga coastal areas. At dahil ganito nga yung sitwasyon, marami pa rin sa mga barangay sa Kalumpit ang apektado ng matinding pagbaha, ay isinuspindi na ulit ng LGU ang klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong mga paaralan bukas, araw ng Miyerkules, gayon din sa mga tanggapan ng pamahalaang bayan. Bernadette?
4: Maraming salamat sa iyo, Andrea Taguines. Samantala, naiulat po ng ABS-CBN News kagabi ang naranasang pagbaha sa 10 bayan sa Bulacan dahil sa high tide at pag-ulang dala ng habagat. Nabanggit din sa report ang naiwang floodgate at pumping station project ng DPWH sa Barangay Iba sa Hagonoy kung saan nabanggit ang pangalan ni Senador Jinggoy Estrada. Nais po naming linawin na nauna nang iginiit ni Senador Estrada na malinis ang kanyang konsensya sa gitna ng flood control controversy at ang mga akusasyon laban sa kanya ay walang basihan. Sa isang pahayag noong April 2026, sinabi rin niyang wala siyang insertion sa DPWH budget, batay na rin sa records ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office.
5: Target ng Energy Regulatory Commission na alisin muna ang 12% value-added tax ng system loss charge sa kuryente. Ito'y habang pinag-aaralan pa kung paano tatanggalin ang buong system loss charge sa bayarin ng mga consumer. Samantala, nagka-brownout na sa ilang bahagi ng Visayas dahil nasa red alert status na naman ang power grid bunsod ng pagpalya ng sangkaterbang planta.
6: Isa si Dayan sa milyon-milyong consumer na matyagang nag-aabang kung kailan mawawala ang system loss charge sa kanyang bayarin. Mahigit 100 pesos din ito sa kanyang latest Meralco bill.
7: Sana naman matanggal na ito kasi mas malaking kabawasan din ito sa amin mga consumer.
6: Ang Energy Regulatory Commission gumalaw na pero hindi para alisin ang system loss charge kung hindi tanggalin muna ang 12% value-added tax sa system loss charge. Malaking bagay din ito dahil kung nasa 50 billion pesos ang kabuang na ibayad ng mga consumer sa buong bansa sa system loss pa lang, 6 billion pesos din ang 12% VAT na napunta sa gobyerno. May resolusyon na ang ERC para alisin ang VAT sa system loss pero kailangan pa itong sangayunan ng Bureau of Internal Revenue.
8: Kailangan maisapinal namin at maipromulgate yung resolution and at the same time tanggapin ito ng BIR at gumawa din ng BIR ng sarili niyang kautusan nang sa ganun ay talagang maipatupad natin ito.
6: Nanindigan naman ang Meralco na malaking dagok sa kanila kung sila ang sasalo sa lahat ng system loss charge, mapa-technical man o non-technical. Ang technical system loss ay yung kuryenteng natatapon habang dumadaloy ito mula sa planta papunta sa customer. Ang non-technical system loss naman ay yung nananakaw na kuryente. Para sa Meralco, malaki ang mawawalang kita na ginagamit sa operasyon ng kumpanya kapag pinasalo sa kanila ang lahat ng system loss charge. Sa 1.35 kada kilowatt hour na napupunta sa Meralco, hanggang 90 centavos umano ang

0: pupunta sa mga programa para mabawasan ang system loss.
1: Kung ipapa-absorb sa utility tulad ng Meralco, yung 80 to 90 centavos, tapos ang pinagkakakitaan lang is 1 peso and 35 centavos. So that's already more than half of the distribution charge. And sa distribution charge na yon, doon ang gagaling yung pag-upgrade ng substation, yung mga sweldo na mga lineman. So kung more than half noon eh, mapupunta lang sa system loss, mahihirapan ng mga utilities.
2: Aminado naman si Energy Secretary Sharon Garin na matagal-tagal pa ang proseso. Pero tiniyak ng kalihim na talagang target ng gobyernong alisin ang anumang charge na walang pakinabang ang mga consumer. Ibig sabihin, ang buong non-technical at technical system loss charge.
0: Bumuo ang gobyerno ng task force na hahabol sa mga magnanakaw ng kuryente sa buong bansa para mawala na ang non-technical system loss.
3: Kailan pasukin yung mga villages or barangays na hindi nagbabayad or even mga municipalities, no? But that's really political will. Yung technical, technology to eh. This is physics. This is not easy to resolve, but we're trying to get the advice of different experts.
0: Samantala, tad-tad na ng red at yellow alert ang Visayas grid ngayong araw. Alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang red alert, kaya nag-brownout na sa ilang lugar sa Cebu, Negros at Panay. 1 PM hanggang 3 PM naman at 8 hanggang 10 PM ang yellow alert. Ang dahilan, 29 na power plants ang bagsak at 16 naman ang bawas ang produksyon ng kuryente. Sa Mindanao naman, yellow alert o manipis ang reserbang kuryente mula umaga hanggang gabi dahil sa pagpalya ng 22 planta at bawas naman ang produksyon ng 9 na planta. Kaya ang Department of Energy mas maghihigpit na sa mga planta na palagi na lang palyado at nagdudulot ng alerto sa mga power grid sa bansa.
3: Pwede kang i-blacklist. There are warnings na depending on the severity of your violations that pag nag-third warning ka, tanggalin na namin yung permit mo. So there are stages and then we're doing the guidelines. We'll issue that probably within the month.
0: Bukod sa banta ng brownout, sisipa rin ang presyo ng kuryente sa spot market sa tuwing kumukonti ang supply na magpapataas naman ng bayarin sa kuryente na mga consumer sa mga susunod na buwan.
4: Sa sports, matapos umabot sa round of 16 na Canadian Open, lalahok naman si tonight tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open bilang number 17 seed. Ito na ang pinakamataas na seeding ni Ayala sa isang 1,000-level tournament sa WTA. Inaasahang ding makakakuha siya ng bye sa first round ng main draw, pero malalaman yan sa draw ceremony mamayang hapon sa Utah. Si World No. 1 Arena Sabalenka ang World No. 1 seed sa torneo, habang number 6 ang defending champion na si Iga Swiatek. Kasalukuyang World No. 20 si Ayala sa WTA ranking. Ang Cincinnati Open ang isa sa mga torneong sasalihan ni Ayala bilang paghahanda sa US Open na huling Grand Slam ng taon.
5: Susunod, Ateneo de Manila University at dating head coach na si Tap Baldwin pinagmumulta ng dole kaugnay sa paglabag sa labor laws. At mag-amang 20 taong hindi nagkita, nag-cruise ang landa sa pampasaherong bus. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Martes.
1: Pati pala tayo, pwedeng madamay sa investigation ni Ma'am Sam.
2: Pag sumabit kami rito, kalimutan muna tayo.
3: Pumunta ka pa rin dito, ha, para harapin ang palakol mo.
4: Kumugulo dito at mas lalong lumalabo ang kaso ng dahil sa'yo, Jacinto. Mas mabuti pa nga kung mawala ka na sa ahensyang ito, eh.
5: Gabo, pangako mo sa akin, ha, na hindi ka gagawa ng masama.
6: Opo, Tay. Pinapangako po sa inyo.
7: Mamimili tayo ng marami mong gamit.
8: Akin ang bago!
9: Coco Martin Sigabo, weeknights, 8 p.m.

0: po kayo kay Sir Eric.
1: Okay. Yung gusto lang sana bigay itong si Oliver kay Sir Eric.
2: Double plan.
3: Sorry, di kita masamahan.
4: Don't worry about me. Kayang-kaya ko to.
3: Good luck.
5: Gusto ko siyang makulong para sa ginawa niya sa friend ko.
6: May nag-utos na sa akin.
5: Sino nag-utos sa'yo?
2: Double trouble.
7: Magiging parte na ako ng loveliest family.
8: Resume ni Abby. And she's lying to us.
9: Don't panic. Let's exit calmly, okay?
2: Someone, someday, 8:45 p.m.
10: Send them my get well gift.
2: Ngayong Martes.
11: Sa akin?
2: Sa regalo nila Morte Bianca at banta ang mabubuksan nila.
11: Paano niya nalaman kung saan ipapadala yung box?
10: So are you saying there is a mole in the agency?
11: Yung nagbibigay ng impormasyon sa kalaban.
2: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.

gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

Isang makasaysayang panalo para sa Pilipino. Wagi ang ating tennis star na si Alexandra Ayala sa nagdaang Mubadala DC Open. Siya ang kauna-unahang Pilipina na nagwagi ng WTA Tour Championship. Isa sa pinakaprestigyosong panalo sa mundo ng tennis. Congratulations, Alex! Patuloy kaming susuporta sa iyong mga laban. Proud kami sa iyo, kapamilya!

0: Pinagmumultahan ng Department of Labor and Employment ang Ateneo de Manila University at ang dati nilang basketball head coach na si Tab Baldwin ng halos 5 milyong piso para sa mga paglabag sa labor laws ng bansa. Sa desisyon ng DOLE ngayong Martes, lumabag-a nila ang Ateneo at si Baldwin dahil sa kabiguang kumuha ng Alien Employment Permit at Certificate of Exemption ng dayuhang coach habang nagsisilbi sa Ateneo Blue Eagles basketball team. Pinatawang ng 10,000 piso ang Ateneo at si Baldwin dahil sa kawalan nito ng AEP noong December 2015 hanggang September 2016, habang umabot naman sa 4.9 million pesos ang multa nila dahil naman sa kawalan ng Certificate of Exemption ni Baldwin mula Pebrero 2025 hanggang sa araw na mag-resign ito. Ayon sa DOLE, nais nila magsilbing mensahe ito sa lahat na istriktong sundin ang mga umiiral na batas at regulasyon. Mayroon namang halos 1 buwan para bayaran ni Baldwin at ng universidad ang mga nasabing multa. Ayon naman sa Ateneo, sinusuri na ng kanilang legal team ang kautusan ng DOLE at pinag-aaralan ang mga posible nilang susunod na legal na hakbang.
1: Mahigit 107 billion pesos ang panukalang pondo para sa flood control projects sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program ng gobyerno. Tiniyak naman ng Budget Department at ng mga leader ng Kamara na hinigpitan ang proseso para maiwasan ang mga anomalya sa flood control. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
2: Sa gitna ng mga pagbahang dulot ng malalakas na ulan, sinang-ayuna ng ehekutibo ang panukalang pondohan sa susunod na taon ang ilang flood control projects. Sa kabuuang 7.2 trillion peso proposed national budget para sa 2027, mahigit 107 billion pesos ang panukalang pondo para sa mga proyekto. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, kasama rito ang 19.6 billion pesos na isinasagawang foreign assisted projects, 3.4 billion pesos para sa mga proyekto sa ilalim ng MMDA at ilan pang proyekto sa ilalim naman ng DPWH. Pero tiniyak niyang dumaan ang mga ito sa mahigpit na proseso at mahigpit ding imamonitor ang implementasyon para maiwasan ang ghost projects at iba pang anomalya.
3: Siniguro natin na properly identified, properly tagged ang location ng mga projects. From appropriations to release, this will be made public sa pamamagitan ng ating COMPAS, and their implementation will be closely monitored sa pamamagitan ng transparency portal ng DPWH. We will also be utilizing technology, satellite data, to verify kung talaga bang nag-exist yung mga reported structures.
2: Magiging gabay naman ng Kamara ang Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards sa pagsuri at pagbibigay ng prioridad sa mga panukalang flood control project.
4: I think that is the best indicator. Project NOAA is going to be a big guideline as to what the priorities are going to be.
5: Gagawa pa po tayo ng isang round pa po ng vetting sa level ng HGAB sa kahabaan po ng deliberasyon natin sa Kongreso para po siguraduhin na yung mga flood control projects na mapapaloob sa pinal na version na HGAB ay talagang kinakailangan at talagang may implement.
2: Samantala, wala pang 11 billion pesos ang panukalang confidential and intelligence funds sa ilalim ng 2027 NEP, mas mababa kumpara sa 11.8 billion pesos na pondo ngayong taon.
3: With the exception of a PNP na may kaunti pong increase, but definitely ito po ay mas mababa pa rin doon sa existing 2026 level ng ating CIF. At tanging yung mga ahensya na legally authorized na magkaroon ng confidential and intelligence functions ang mayroong confidential and intelligence fund. The use of confidential and intelligence funds remains subject to existing budgeting, utilization, liquidation, and auditing rules to ensure accountability and that the funds are used solely for their intended purposes.
2: Halos nasa 112 billion pesos naman ang panukalang Unprogrammed Appropriations o UA sa ilalim ng NEP 2027. Ayon sa DBM, pinakamababa ito mula 2019 at malaking bahagi nito ay foreign assisted projects na inaasahang mapipirmahan ng loan agreements sa 2027. Tiniyak ni Swan Singh na hindi papayagang pondohan sa pamamagitan ng UA ang flood control programs.
5: We will make sure that the items in the unprogrammed appropriations are those that are really necessary. And whichever safeguards need to be put in place, yun po yung ating ilalagay.
2: Sa iba pang panukalang paglalaanan ng 2027 budget, pinakamalaki ang alokasyon sa basic education na nasa 976 billion pesos, public works na nasa 644 billion pesos, at health na nasa 353.8 billion pesos. Pasok din sa top 10 ang DILG, defense, transportation, agriculture, social welfare, higher education at hudikatura.
6: Malinaw ang ating pamantayan. Saan mapupunta ang pondo? Ano ang konkretong mababago nito? At paano ito mararamdaman ng ordinaryong Pilipino? Pananatilihin din nating bukas at transparent ang proseso.
3: Nananatili pa rin naman ang social sector bilang pinakamataas. The sector will have a slight decrease of about 5%. Economic services will have an increase in the proposed NEP of about 17.83%.
2: Tinatayang nasa 1.7 trillion pesos ang kailangang hiramin ng gobyerno para pondohan ang panukalang 2027 budget. Inaasahang sisimulan ng Kamara ang deliberasyon dito sa susunod na linggo at target na maipasa sa Kamara sa October 9. Natanggap na rin ng Senado ang kopya nito ng 2027 National Expenditure Program mula sa DBM ngayong araw. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
7: Sa paghihimay ng prosekusyon kung saan napunta ang confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education, binusisi ang mga detalye kung paano lumabas ang bilyong-bilyong piso mula sa naturang ahensya. Pero bukod sa mga umano'y kahina-hinalang pangalan, may ilan pang detalye na questionable para sa prosekusyon. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo.
8: Bernadette, kung sa unang bahagi ng paglilitis kanina ay tinanong ng prosekusyon yung mga posibleng fictitious o mga maaaring peking pangalan sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President para sa confidential funds, doon naman sa ikalawang bahagi ng paglilitis kaninang hapon, ang malaking tanong ng prosekusyon ay kung paano nga ba nakapaglabas ang Department of Education ng milyong-milyong pisong halaga ng confidential funds sa iba't ibang bahagi ng bansa sa loob lamang ng iisang araw. Sa ilalim kasi ng patakaran, iisang opisyal lamang ang otorisado na mag-release ng mga naturang pondo.
9: Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo,
10: Your Honor, please.
9: Lahat na ito.
10: Your Honor, please.
11: Yes, Council First.
10: The question is speculative, Your Honor.
9: What is speculative about Superman? He can fly anywhere.
12: Sa isang kathang-isip na karakter, inihambing ng prosekusyon ang paglabas ng confidential funds ng Department of Education noong 2023 matapos ihain ang ilan sa mahigit 1,000 AR na nagpapakitang naglabas ng confidential funds ang ahensya sa iba-ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao sa isang magdamag. Base sa tala ng prosekusyon, nasa 7 lugar na nag-disburse ng confidential funds ang DepEd noong February 21, 2023. Sa halos 20 probinsya at lungsod naman noong February 25, 2023. Sa halos 20 lugar naman sa buong Pilipinas noong March 15, 2023. At nasa humigit kumulang na 15 lugar noong August 9, 2023.
9: Ang ibig bang sabihin, correct me if I'm wrong, Madam Witness, on the same date, itong mga binigyan ng confidential funds ay nasa different locations. Ba, Madam Witness?
10: Based po sa documents, opo.
9: Okay. And based sa joint circular na sinabi mo, sino dapat ang mag-distribute or mag-disburse ng perang nakalagay dito?
10: It is the responsibility po ng special disbursing officer.
9: Tama bang sabihin na ang special disbursement officer ay sa isang araw ay pinuntahan lahat itong lokasyon na ito?
11: Clearly, it is physically impossible to be in all of these locations in one day. So that remains to be seen and proven in the coming days.
10: Leading question.
12: Ayon sa prosekusyon, isang issue ang tila paglabag sa patakaran na ang special disbursing officer lamang ng isang ahensya ang otorisadong humawak at maglabas ng mga confidential funds.
10: Sinabi din po ni Mr. Edward Fajarda na SDO ng DepEd na binibigay po niya yung cash advance for confidential fund kay Colonel Nolasco. Part po siya ng Vice Presidential and Security Protection Group. This is a violation po of the joint circular, specifically yung item 6.1.1 na hindi dapat ito i-transfer from one accountable officer to another.
12: Ang tinutukoy ni Del Campo ay ang bahagi ng Joint Circular 2015 na nagsasaad na hindi maaaring tanggalin o ilipat mula sa Special Disbursing Officer ang pangangasiwa sa confidential funds ng isang ahensya.
0: Sa kanyang utos mismo ng Vice Presidente, itong Special Disbursement Officers na to, binigay nila, pinaubaya nila ang pag-disburse ng confidential funds to third parties. Ito mismo ang rason kung bakit dun sa periods no ng in 2023 ng OVP nag-issue na kagad sila ng na notice of disallowance at hindi na dumaan sa notice of suspension. Bakit? Dahil itong utos na ito ng Vice Presidente napakalinaw na na isa siyang tinuturing na irregularidad.
12: Samantala, nilinaw ng COA na naglabas ito ng credit notice para sa DepEd kamakailan. Ibig sabihin ay pumasa ang kanilang liquidation report para sa confidential funds ng BICE noong unang siyam na buwan ng 2023. Pero ayon sa COA,
10: pwede pong ma-reopen ang settled account na gaya po nung pag nag-issue kami ng credit notice, pwede pa po itong ma-reopen.
9: Anong what reason would you have for reopening a credit notice?
10: Under po the under the RRSA po, account settled can be reopened if before the expiration nung 3 years after the settlement is nagkaroon po ng yung transaction is tainted with fraud, collusion and new material evidence po were discovered during the 3-year period po na yon.
12: Napatawan naman ang OVP ng Notice of Disallowance para sa mahigit 73 million pesos o mahigit kalahati ng confidential funds na ginastos noong huling tatlong buwan ng 2022. At isa pang Notice of Disallowance para sa 375 million pesos na confidential funds para sa unang siyam na buwan ng 2023. Ibig sabihin, ipinapabalik kay Duterte ang nasa halos 450 million pesos ng confidential funds na di umano nagamit o na-liquidate ng wasto.
13: Yung notice of disallowance na yan, sasagot pa lang yung OVP. No? So, it will be answered within the 180-day period. Pangalawa, I think we will be able to address this issue during our own presentation of our evidence in chief.
12: Ayon kay Del Campo, agad na ipinabawi ng COA ang pondo matapos sabihin ng Special Disbursing Officer ng OVP na ibinigay niya sa ibang tao ang control ng confidential funds ng ahensya. Bagay na nilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero.
11: Dahil binigay di umano kay Latchika ni Gina Acosta, dinisallow niyo na lahat?
10: Yes po, kasi direct violation po ito ng joint circular.
11: Subalit dahil hindi yan dumaan sa notice of suspension, inissue niyo yung notice of disallowance nang hindi binibigyan ng pagkakataon, sumagot muna o magpaliwanag ang OVP. Wala pa po sila. Ngayon pa lang kung sakasakali kung mag-aapil sila.
10: Opo.
9: Can you draw or
12: bago magtapos ang direct examination ng prosekusyon, idiniin ang kanilang kampo na kulang-kulang o halos walang matibay na patunay na sa mga confidential programs nga nagamit ang milyong-milyong pisong pondo ng bayan. Bernadette, bukas, Miyerkules, August 12, ay inaasahan na sisimulan na ng depensa yung kanilang cross-examination para kay COA Auditor Sileen May Del Campo. Inaasahan din na magkakaroon ng caucus ang mga senador para pag-usapan yung mungkahi ni Senator Meg Zubiri na iurong na yung impeachment trial sa alas 3 ng hapon mula alas 10 ng umaga para magkaroon sila ng mas mahabang oras para talakayin ang mga articles of impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente. Bernadette.
7: Maraming salamat, Katrina Domingo. Kinumpirma po ng Department of Justice ang inihaing reklamong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Court. Nahaharap sa reklamo si Duterte matapos pagbantaan ang buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nag-ugat ito mula sa inihaing reklamo ng NBI na inciting to sedition at grave threats noong nakaraang taon. Sinabi rin ng DOJ na tuloy ang kasong ito kahit na sumaya sa ilalim pa siya sa impeachment trial. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi dapat maapektuhan ang kaso ng Vice Presidente sa QCRTC proceedings sa isinasagawang impeachment trial laban sa kanya.
14: After preliminary investigation, ang nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors is that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats again by means of the cyberspace.
7: Sa hindi inaasahang lugar at panahon, natupad ang pangarap ng isang anak na muling makita at mayakap ang kanyang ama na hindi niya nakapiling sa loob ng 20 taon. Kwento ng 20 anyos na bayan patroller Jinky Partolan, bumabiyahe siya mula Cavite papuntang Paranaque Integrated Terminal Exchange nang mag-cruz ang landas sila ng kanyang tatay na si Janly Lumayag sa loob ng pampasaherong bus noong July 27. Agad niya itong tinawag hanggang sa nauwi ito sa emosyonal na pagtatagpo, kamustahan at yakapan. Kwento ni Jinky, halos kapamangapangalak pa lang niya nang maghiwalay ang kanyang mama at papa, kaya sa lumang larawan lang niya nakita ang ama habang lumalaki. At noong 2025 ay nagkaroon ng pagkakataon para sila'y mag-video call. Hiling ni Jinky naway masundan pa ang pagkikita nila ng kanyang ama at magkaroon ng mas mahabang panahon na makasama ang isa't isa.
0: Susunod, loom sa Japan, may paandar agad bago dumating ang bini. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
15: FM Radio, the vibes!
16: Ang lupet!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros two. Micros Papaya.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: May nag-utos lang sa akin.
8: Sino nag-utos sa'yo?
5: Double Trouble.
9: Magiging parte na ako ng Loveless Family.
10: Resume ni Abby. And she's lying to us.
11: Don't panic. Let's exit to... Okay?
12: Someone, someday, 8:45 p.m.
13: Send them my getaway gift.
14: Ngayong Martes.
15: Sa akin?
14: Sa regalo nila Morte Bianca. At bantay ang mabubuksan nila.
15: Paano niya nalaman kung saan ipapadala yung box?
13: So are you saying there is a mole in the agency?
15: Yung nagbibigay ng impormasyon sa kalaban.
14: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone Someday.
16: Pamilya sa lahat ng panahon.
17: Magkasama tayo sa bawat kwento.
18: Ang meron sa akin ng TV Patrol. Talaga namang katiwa-tiwala silang mga nagbabalita. Nagbibigay sila ng tamang impormasyon na magagamit natin sa pangarawanan.
16: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: talk of the town.
1: Di talaga papatalo ang gawang Pinoy.
2: Siksik siya sa lahat ng elements.
3: It's giving fresh atake.
4: Masarap siya panoorin.
5: Eh talaga namang gising na gising.
6: Oh my God, totoo.
7: Talagang susundan ng mga tao.
8: Tapat lang. Congrats talaga.
9: Iba rin yung tension kay Kat.
10: A role model for women.
11: James naman.
12: Very natural.
13: Ginawa mo lang yan for...
14: For us.
15: Bagay na bagay talaga yung pagkakapareha nila sa isa't isa.
16: Unang labas pa lang ni Maha, kinakabahan ka na.
17: Di rin magpapatalo yung mga supporting cast.
0: Ito ang teleseryeng aabangan mo gabi-gabi.
1: Thank you!
6: Ang ganda yun!
18: Hindi lang siya yung about sa love, family.
19: Authentically Filipino.
20: Ito ay sumasalamin sa totoong buhay.
0: Someone Someday, 8:45 p.m.

gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

0: They'll receive dahil matagumpay ang first half ng Signals World Tour ng Bini. At bukas, biyaheng Japan ang Nations Girl Group para sa Summer Sonic Music Festival. Pero bago pa man lumabag sa Land of the Rising Sun ng walo, may paandar na ang Nippon Blues. Nagpapatrol, MJ Felipe.
1: Mula Hawaii, Los Angeles, Runnard Park, Las Vegas at San Diego, binitbit ng Bini ang all-out concert experience para sa Blooms at casuals o bagong fans. Hindi lang sa stage, kundi pati sa interaction nila sa audience. Star-studded din ang attendance sa ilang stops, mula kay Liza Soberano at mga direktor ng Forgotten Island, SB19, Lani Misalucha, Bretman Rock at marami pang iba. Bukas, Miyerkules, biyahing Japan ang Bini para sa inaabangang two-day participation nila sa Summer Sonic Music Festival 2026 sa Osaka at sa Tokyo. Pero hindi pa man nakakarating sa Land of the Rising Sun ng walo, may mga paandar na ang Japanese Bini fans o Nippon Blooms para sa pag-build up ng excitement. Gaya ng Otage. Gamit ang musika ng Bini. Ang Otage ay isang sayaw na karaniwang gumagamit ng light sticks para i-cheer ang Japanese artists o J-pop idols at pine-perform sa anime conventions, concerts at iba pang events. Nagkalat na rin ang Bini billboards sa Dotonbori sa Osaka, sa Shinjuku sa Tokyo, pati sa mga bangka. May posters, fans at shirts ding hinihanda ang Blooms. Sa August 14, sa Mountain Stage ng Osaka, Japan, unang magpe-perform ang Girls. Susundan ito ng Tokyo Leg sa August 16. Pero hindi lang Bini ang Pinoy acts na magpe-perform sa Summer Sonic. Kabilang din ang Kings of P-Pop na SB19 at ang singer-songwriter-musician na si Enna Mori. Papanood ang performances exclusive sa streaming app na WOWOW On Demand at limitado lang ito sa Japan. MJ Felipe, ABS-CBN News, Los Angeles, California.
2: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Philippines Oddest Jobs. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sambrano.
3: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
6: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
5: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hipilang ito.
7: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
8: Pimples at rashes?
9: It's DTX 500 mo na yan!
8: DTX 500!
9: Ito ay may antimicrobial property
8: na nakatutulong sa pagtanggal
9: at paggaling ng pimples at rashes.
8: DTX 500!
9: Highly recommended
8: ng mga eksperto.
9: DTX 500!
10: Mabibilis sa mga butika.
11: Yan ang Hulyo 27, pamatihan ni kalimang sumatan presidente. Kabahin itong kamutangan han gobyerno.

0: malapit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Kavay!

0: Aba, hawak nyo ang beat, kaya wag na wag nyo papatayin ang inyong mga radyo at manatiling nakatutok dito sa nag-iisa ninyong kabaw sa South Trip. Ito po ang
1: 108.7 FM Marta Clubet!
2: Ang Clubet!
0: Oo, kasi magagalit kaming tatlo.
1: Bakit?
0: Pag pinatay ninyo yung mga radyo.
1: Ayo, walang patayan.
2: Sama-sama tayo maglilibakan.
0: Dapat binubuhay lang.
1: Magandang
0: Martes na gabi sa ating lahat. Today is Tuesday at ang ating oras na po is alas 8:12. Mga kasama niyo po sa loob ng dalawang oras.
1: Dalawa lang. Huwag mo nang i-extend. Mula nang time si DJ Ron.
0: Basta, dalawang oras po kami hanggang 10 PM po mga ka-vibes. Ako nga pala ang inyong DJ Nico Chico,
2: DJ Faylamon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: At of course, as usual, dito sa Gandang Gabi Vibes, papagandahin natin ang inyong mga nalulumbay na gabi. Mag-uusap-usap po tayo patungkol sa mga bagay-bagay na may
1: makabuluhan.
0: May konti kabuluhan.
1: Yes. Konti lang.
0: Hindi ba masyado? Kasi baka gawin na tayo mga santo nito.
2: Uy, kasi mamaya ikaw-confuse natin yung mga ka-vibes natin.
1: Kung advice ba?
0: Prank lamang to.
1: Mas lalong pinalala.
0: Okay. Kung medyo malabong inyong pagkakaindi, mas lalabuan pa natin.
1: Yes. Ganon tayo, charot.
0: Sige mga ka-vibes, nako, ngayong gabi po, pag-uusapan po natin ang isa sa mga napakahalagang usapin patungko sa mga buhay-buhay.
2: Uy, parang nag-level up na tayo. Pagkatapos yung mga jowa-jowa, papunta na tayo sa mag-asawa.
0: Kasi maubos na yung taon.
1: Hindi kasi tayo nagsisettle lang sa jowa-jowa. Alam mo ba?
2: Nagle-level up tayo.
1: Yes, dapat din mag-level up tayo. Hindi yung lagi na lang jowa.
2: At saka bukas.
1: Dapat mag-aasawa din.
0: Alam niyo bakit?
1: Bakit?
0: From panliligaw to jowa-jowa.
1: To mag-asawa.
0: Kasi susunod natin pag-uusapan siguro.
2: Maghiwalay na.
0: Hindi lang siya.
1: Patulfo-tulfo na?
0: Kabit-kabit muna. Para maghiwalay.
1: Okay. So, kabit-kabit.
2: So, ano to? Series pala to?
0: Ibang season. Four seasons po ito. Diba?
1: Okay. Four seasons in a weather.
0: Four seasons po nga pag-uusapan.
2: Abangin natin to.
0: Oo. So, yun. So, for the meantime, pag-aasawa muna, buhay mag-asawa ng ating pag-uusapan mamaya-maya na or sa susunod na ng mga buwan, yung iba pang mga topics para hindi tayo maubusan.
1: Okay. Tsaka alam natin na maraming ito yung mga ka-vibes natin. Yung parang makaka-relate talaga sila sa bawat topic natin every night, diba?
0: Kasi patungkol naman talaga sa mga relationships ang ating pinag-uusapan.
1: Tsaka very relevant din.
2: Uy! Wow!
1: Yes. Uy! Kasi nga, diba? Yun yung mga nangyayari sa buhay-buhay ngayon.
0: Oo nga.
2: Sige. Ano pag-usapan natin?
0: Ang ating tanong!
1: Since magpapakasal na ang lahat.
2: Akala ko nagbuntis pa lang.
1: Tapos, syempre, hindi mawawala yung mga gastusin. Pero hindi lang sa magpapakasal naman may gastusin, di ba? Kapag nag-asawa na rin, mas madami pang gastusin. So, dapat bang hati ang mag-asawa sa lahat ng gastusin?
0: Oy!
1: Di ba?
0: Dapat nga bang hati ang mag-asawa sa mga gastusin? Yan
1: sa bahay. In general.
2: What if isa lang yung may trabaho?
0: Yun na ang ating pag-uusapan.
1: Siyempre, depende na yun sa sabot-sabot nira. Bagalabahit kuan.
0: Parang isang brand lang ng motor ko.
1: Sabot-sabot lang.
0: Sabot-sabot lang.
1: Okay.
0: Sige. Yan po ang ating pag-uusapan para sa mga kapibs natin dyan na may mga asawa na. Kumusta ang inyong pag-aasawa? Hati-hati ba kayo sa expenses? Nako, isend nyo na po yan sa ating comment section and let us know kung anong inyong masasabi, ang inyong opinion. Kung meron din kayong mga experiences, share them po para naman na makatulong tayo sa mga ka-vibes natin dyan na nakikinig sa ngayon. At tila parang plano na talagang mag-asawa. So yan ha, isend nyo po sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloban.
2: At syempre sa mga ka-vibes natin na hindi pa naka-follow sa page natin, pa-follow naman po mga ka-vibes.
1: Yes. At saka sa mga ka-vibes natin na bumibiyay, hindi makasali sa ating live, pwede po kayong mag-download ng ating FMR app for free sa Play Store and App Store para sa para kahit saan kayo pumunta, abot kayo ng FMR! Diba?
0: Okay, so yan mga ka-vibes! At wag na wag po kayong bibitaw kasi tuloy-tuloy po ang ating mga tugstugan. Continue sending your shoutouts and of course your song requests. Dito lamang sa nag-iisa ninyo ang ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Arta Club.
2: Ang lapet!

0: the one thing, and that is of course always listening to 100.7 FM Artak Loba ng inyong ka-vibe sa soundtrack.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Ang lupit. Okay, sige. Meron na bang message sa ating comment section?
1: Wale pa.
0: Natutulog
1: pa.
0: Feeling
1: ko na nahera kay... Siyempre. Kanan mag-asawa. Hindi na maaaram
2: ko. Wari nakaka-relate. Ay, Derek. Siguro nag-aalangan gihapon natin mga ka-vibes.
0: Nag-aalangan na daw.
1: Oo.
0: Basta kay bangin siguro naman mga tagapitira mga asawa, bay mga makaratong hindi oras.
2: Unlike han mga jowa-jowa pala.
0: Oo, ay... Pero nag-like ko, nag-hearty Mark Alfred Rivamonte.
2: O, diba? Ay, pa... Ipa-comment natin. Ipa-comment natin.
0: Anyway, sige mga ka-vibes. Nako, pag-usapan na po natin. Dapat bang magkahati sa expenses ang mag-asawa?
2: Hala. Oo nga. Sige, ano yun? Anong sagot dyan? Para syempre may idea din kami ni Cherry Lou.
0: Bago natin pag-usapan kasi yung mga ganong bagay, yung mga responsibilities ng mag-asawa sa kanilang mga pamilya. No? Pag-usapan muna natin yung mga role ng bawat isa.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun naman talaga importante muna, di ba? Bago yung mga responsibilities, ano ba ang role ni husband at ano ba ang role ni wifey? Sa isang mag-asawa. Sige. When we speak of traditional roles, dalawa naman talaga yan eh. Yung traditional at yung modern shared roles. Yan. Traditional, ibig sabihin yung mga dating mga paniniwala na dapat ito ang role ni lalaki at ito ang role ni babae.
1: Mm-hmm. Oo. Dapat ang lalaki is provider.
0: Yun. Isa-isa sa mga traditional roles.
2: Ang babae ay maganda lang po.
1: Ang babae ay Disney princess.
2: Ay display po.
1: Oo.
0: Modern na yan.
1: Ay, modern na. Okay. Hindi, yung babae yung nasa bahay at nag-aalaga ng mga anak.
2: Uy, alirang ina.
1: Nag-aalaga sa asawa. Okay. Ganon.
2: Kala ko nagger dapat yung babae.
1: Pwede. Isa din yun.
0: Ito po yun, ha. I-compare muna natin yung traditional roles saka yung modern shared roles ng mag-asawa. So, again, like itong minention no kanina, yung husband, siya yung provider talaga noong unang panahon. Siya po yung nagtatrabaho para maka-earn ng salapi at siya po ang nagbabayad ng mga bills.
1: Yes. Para sa buong pamilya.
0: Para sa buong pamilya. Para sa kanilang pamilya.
1: Okay.
0: Si wife naman is

0: the homemaker.
1: Uy, tagaluto.
0: Tagaluto, akala ko home tagalinis. Kabit yun.
1: Bukas pa yun, bukas.
0: Sa susunod pa ng mga buwan natin mag-uusapan.
1: Huwag mo ipa-exe na yan.
0: Huwag muna, huwag muna. Kasi marami pa tayo pag-uusapan tungkol sa mga mag-asawa.
2: Ay, mag-asawa.
0: May mga komplikasyon pa sa mga mag-asawa. Sige, sige, sige. Siya tagaluto, tagalinis ng bahay, at siya rin yung nag-aalaga ng mga anak.
2: In short?
0: Alila sa bahay. Kasi, mayroon din naman ang trabaho nila laki, di ba?
2: In short, di ka malakat, habalay ka lang.
0: Habalay ka lang. Sang lindamot mga marites gihapon noong mga panahon. Kaya na malera mga balay.
2: May bitbit nga silhig.
0: Oo. Di ba? Tapos, as head of the home, yung lalaki, one partner makes major choices. Kung sino man ang pinaka-head talaga, pero usually yung mga lalaki talaga yung head ng family. Lalong-lalo na when speak of traditional roles, di ba? Siya po yung nagde-decide kung anong magiging direction ng family. Anong mga, like, for example, ito dapat ang ating
2: gagawin
0: next month.
2: Ito lang yung budget natin.
0: Oo. Diba? Tapos, si Kuan, di pa pwedeng mag-asawa, mag-earn.
2: So,
0: kung mag-asawa ka, dapat ganito-ganito eh.
2: Oh, yes. Ha? Dapat mga 40 years old ka na ganun.
0: Ay, naku, nag-asawa ka pa.
2: Ang babae, diba, maraming ano yan eh. Maraming role sa bahay.
0: Sa bahay.
2: Kapag nag-asawa ka. Ikaw yung nurse, ikaw yung cook, ikaw yung auditor, ikaw yung
0: treasurer.
2: Treasurer. 'Di ba? Ikaw pa yung teacher,
1: lahat-lahat.
2: Lahat-lahat.
1: So multitasking
0: diba? Kasi
1: na.
0: Daming talent.
2: Oo.
0: Kasi minsan kasi yung mga lalaki lalo-lalo ng mga noong unang panahon. 'Di ba? Mga kanunununuan pa natin.
2: Sila yung
0: tagahanap ng makakain, naghahanap pa takay. Ilang days yun sila nawawala sa kanilang mga bahay. So, sino natitira sa bahay? Yung mga
2: dapat lahat yun talaga. Alam mo, di ba?
0: Oo. Yung mga lalaki talaga naghahanap, nagtaga-provide noon. Tapos, ngayon naman, sa modern times, medyo nag-iba ng ihip ng hangin.
2: Disney princess na lang.
0: Bukod sa Disney princess, iba. Na, instead na si husband lang yung provider, minsan
2: dual
0: earners
2: na
0: talaga.
2: Sometimes nga, babae na lang.
0: Minsan.
2: Oo.
1: May mga sitwasyon na ganun.
0: Tapos nagre-reverse.
2: Oo.
0: Diba?
2: Yung babae yung nagtatrabaho, tapos si husband yung nasa bahay.
0: Sa modern times kasi, whether we like it or miniman natin o hindi, mas marami na talagang mga opportunities para sa mga babae kasi sa mga lalaki. Especially when it comes to mga white-collar jobs. Mostly, mas maraming available. Tingnan mo, mga job vacancies, mga job placements, sinong mostly na hinahanap?
2: Mga babae yung hinahanap.
0: Kesa sa mga lalaki. Diba? So, parang na-reverse na ngayon eh. Tapos, eto pa. Aside na, hindi lang si husband yung provider, pati yung babae pa. Kasi dapat para yung partners nag-work na to pay for the family needs. Kasi iba na kasi ngayon, mas magasto na. Di ba? Ang mahal na mga bilihin compared nung unang panahon. Tapos, hindi na tayo pareho nung unang panahon na subsistence ng living natin. Na parang nag-hunt lang si lalaki, nagtatanim and everything. Ngayon, hindi na. Di ba? May mga trabaho na, may mga negosyo. Di ba? So, iba na talaga ngayon. Tapos, si wife, hindi na siya yung sole na homemaker.
2: Yeah.
0: Shared na rin yung mga
2: decision,
0: trabaho. Tsaka, mga dapat mga trabaho sa bahay.
2: Ah, okay. Tsaka kasi, yung mga ano ngayon, di ba, yung mga babae, yung sitwasyon kasi ngayon, mas better na kung dalawa kayo yung may trabaho.
0: Correct.
2: Hindi lang yung si husband or si wife lang yung may trabaho.
0: Dapat dalawa talaga kayo. Mas practical kasi sa ngayon eh.
2: Yes.
0: And sometimes yung pag-aalaga sa mga bata, it's either ni-split yun or iba yung nag-aalaga na.
2: Nag-hire ng mag-aalaga.
0: Pero sa pagluluto, sa paglilinis ng bahay, shared na talaga sila.
2: Yes.
0: Kasi sino naman ang magtatrabaho noon? Kundi kayong dalawa talaga. Pareho naman kayo may trabaho. So, may mga times hindi talaga available ng isa. Yung isa magtatrabaho. Kung pareho naman kayo hindi available, pag balik niyo sa bahay, trabaho kayo ng paglilinis ng bahay and everything. Diba?
2: Yeah.
0: O, yun. Tapos, kung nung una, kung sino yung taga-provide, siya po yung pinaka-head ng family. Ngayon, since dalawa na, pareho na silang nag-decide for the family.
2: Hindi lang yung lalaki na lang yung nag-decide.
0: As kahit a team naman na talaga.
2: Kahit naman yung kahit yung isa lang yung may trabaho, like yung lalaki lang, ngayong panahon, parehas na sila dapat. Mm-hmm. Bagat nagsasabot na herang aduha kung ano't era ko. Andi rin, parehas ang dati nga lalaki la talaga.
1: Oh, oh. Kahoy na akong aduha na dakot buot.
0: Pareho na talaga. Na, dati yes. Usa na dakot buot, yan aduha na talaga.
2: Mga dakot buot.
0: Oh, diba? Okay. Pareho na herang nga nagpo-provide.
2: Correct. Mm-hmm.
0: Diba? And sometimes yung ani, kung inutbas dorda ko ito na ipoprovide, amo dorda ko't ulo.
1: Hala?
2: Oo.
0: Pero yan ang mga panahon, diri.
2: Yes.
0: Mabahay lagip talaga.
2: Dakot ulo. Pero actually, diri man kasi signon na like, ikaw lang na lalaki at nagpoprovide, dapat ikaw.
0: Ikaw to be decide.
2: Oo. Tapos, it ko ang kasilahiton bagat na respect ta gihapon kun ano kun ito ni mo partner
0: kun ati yes. Decision gihapon kay
2: bisan
0: it goes both ways man kasi
2: yes.
0: Pamilya to niyo
2: oo
0: nga ni to pamilya imula
2: yes consequences gihapon hay man nga duha ito ma
0: correct
1: kamon makaka-benefit
2: yes
0: correct oh. Diba kung problema to sa problema mo man gihapon
2: correct ito, diba? Alang man impabayan lahiya diba
0: diba amo to diri at ma kaan mga istoryahan.
2: Pero considering mo pa man before, like insecure nga partner,
0: ayun.
2: Diba? Hiyala permit masusunod.
0: Correct. Yun ang problema.
2: Ano kaya, bagat igagaslight ka, igmamanipulate ka, like yeah. Hiyala na tanan.
0: Ay! Didi ka lang. Favorite part at mga wifey.
1: Talent nga.
2: Diba? Ganun.
0: Sa ilitid mga kawan, mga husband, surrender your money.
1: O diba? Uy!
0: 100% remittance. Ay, di rin. Tawag ito.
2: Ano?
0: Ano ito sa pangang term ito, remittance?
1: Ano ba?
2: Hain kita nga part.
0: Ginahatag nga tanan.
1: Ginsusurrender something?
2: Hindi rin.
0: Hindi ito term, di ba? Okay, nakalimot na lugod kita.
1: Ah, sige.
0: O, basa mo ito mga ka-vibes. So, anyway, anato oras sa Bugos nga Pilipinas. Mga ka-vibes, it is now 8:37. And mamaya pag-uusapan na po natin yung ating question. Sasagutin na po natin mamaya mga ka-vibes. Kaya kung ako sa inyo manatili nakatutok dito lamang sa nagisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FM Artak Laban.
1: Ang lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharansha compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butiga.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes. Just

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Kasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos

0: Magandang oras po ng Pilipinas. It's 8:59. Isang minuto na lang po bago mag 9 PM. Once again, mga ka-vibes, sa oras na para sa ating pinakahihintay na recap ng 5 PM Lotto's World Treasure Result.
1: Kaninang 5 PM.
0: Oh, August 11, ito pang winning number combination, 779. Ulitin po natin, 779.
1: Doble-doble.
0: Doble-doble. Ngayong 9 PM, ano kaya ang lalabas ng mga numbers?
1: 779.
0: Yes.
1: 3. Parang ang hirap.
0: Oh, 3, tapos...
1: Ang hirap na mag-guess ng number.
2: Ay, nako, 7 pa rin ako.
0: 3, 7, 1... 137
1: 731
0: 713 317.
1: Yeah.
0: Try natin, mga ka-vibes. Abakan niyo po yung winning number combination para sa 3-digit Lotto Swart Treasure Result 9 PM draw dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes. Sa Sound Trip, ito po ang
2: 100.7 FM Talk Laban.
1: Ang Lupet.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!
2: Yan na nga Hulyo 27, pamatihan ni kalimang sumatan presidente. Kabahin itong kamutangan han gobyerno, ngan bugos nga nasod. Kaupod at bugos nga puwersahan PRTV News. Makibantay ha 2026 Sona ng Pangulo. A PRTV News Special Coverage Hulyo 27, Lunes, alas 12:30 han kulop. Live nga makikitaan ha PRTV Prime Media Channel 31. Nga nagdungan nga mababatian ha 100.7 FMR Taklo.

0: status of them all. Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa marusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo,
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Alright, ang ating oras sa buong Pilipinas, it is now 9:20, alas 9:20 na po sa buong Pilipinas at kasama niyo pa rin po ang inyong mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lemon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: At tumustahin po natin ang ating comment section, meron na ba?
2: Mga tulog na yata.
0: Tulog na?
2: Tingnan natin. Oh,
0: wala yata nagmamahal
2: mga
0: sa atin.
2: Mga tulog.
0: Ay, nila pag-usapan.
2: Parang tayo-tayo lang yung mag-asawa. Mag-uusap-usap. Napunta
0: Mark,
2: tayo doon tuloy.
0: Mark, oh. Okay, sige mga ka-vibes, before anything else, ito muna ang ating winning number combination ngayong 9 PM. Makinig po kayo ng mabuti. Ito na po yun. 9 PM, 887. May nakatumpak. 887. Congratulations para sa mga nakuha ng tamang winning number combination.
2: Bakit dalawa? Bakit double?
0: Double.
1: Nahiya pa siya na 7-7 ulit.
0: 887.
2: Anyway, kanina is 7-7-9.
0: 887, sorry.
2: Ha?
0: 887.
2: Kaya nga. Kanina, kanina nalasing ko 7-7-9.
0: Oh, ngayon, 887 naman. Double. Pero actually, parang bumalik Asya yung
2: na.
0: 8 kasi yung 2 PM 938 naman.
2: Ginbawasan niya ang 9, ginpandugang niya ang adtuhan.
0: 7.
2: So, naging 887.
0: Oh, wow. Pwede.
2: Diba, duha niya ginbawas?
0: Pwede.
2: Gindugang nga ito, tag 1 point.
0: Sige.
2: Wow! Analyze pa more. Oh, yeah!
0: Ay, nako, eto na. Kanina pinag-usapan natin yung mga roles ng mag-asawa. Ito ngayon, yung pag-uusapan na natin. Mm-hmm. Kung dapat ba talagang
2: hati yung gastos. Sa gastusin.
0: Ang mag-asawa.
2: Ang mag-asawa.
0: Oo, eto po yun kasi mga ka-vibes eh. Ang bawat mag-asawa ay may mga roles talaga or responsibilities talaga na dapat pinupuno.
2: Mm-hmm.
0: Oo. Ano po yon? Meron po tayong dalawang pag-uusapan dito. Yung mutual legal and personal duties. Ano po yon? Yung mutual legal and personal duties. Mutual legal, ha? Hindi rin illegal. So, kasi illegal. Pag illegal, hindi kayo mag-asawa. So, mutual legal and personal duties. Number one, makinig po kayo ng mabuti yung mga mag-asawa dyan na nagkikinig. Silent lamang, walang imik-imik. Mm-hmm. Kasi baka mapagalitan ng asawa, no? Number one is fidelity and respect. Anong ibig sabihin nito? Dapat spouses or yung mag-asawa must remain faithful at dapat with respect na tinatrato nila ang bawat isa. Sadly, scroll ako ng konti kanina sa aking news feed. Mm-hmm. Mga lumalabas ang mga videos, ang mga lalaki, ginajombag queen ng kanilang mga misis.
2: Ganon.
0: O yung mga misis naman, ginajombag king yung kanilang mga mister.
1: Oh. May ganon? Palaban
0: may ganon
1: din.
0: No. Eh kasi nahuli yung mister na may ibang ka-table. Ayun, jombag king. Mega defend naman yung yung ibang, you know, ibang dalagita. Ibang dalagita talaga. Ibang hito. Ako naman pasayan. Hipon.
2: Hito
0: talaga. Okay, diba? Yun dapat ang iniisip ng mga mag-asawa, okay? Isa yun sa mga duties ninyo, maging faithful sa isa't isa at i-respect ang bawat isa.
2: Walang jumbagan.
0: Walang
2: jumbagan. Hindi to boxing.
0: Oo. Tapos,
1: isa walang po.
2: Oo.
0: Love lang.
2: Yes. Walang hate. Love lang.
0: Support and care. Yan ang number two.
2: Correct.
0: Ba, anong ibig sabihin ng support at saka care? They are jointly responsible for providing food, shelter, clothing, and medical care.
2: Mm-hmm.
0: Oh, magkaisa dapat mag-provide ng mga ganong bagay.
2: Correct.
0: Sa kanilang pamilya.
2: Hindi yung
0: isa-isa lang talaga yung nagpo-provide. Tapos yung

0: habitation. Di rin yan sinisiring nga, mag-asawa na kita, pero ato ka, makaturog ay pa.
1: Wow! Swerte? Pwede dun?
0: Couples share a home and decide on their residence together.
2: Correct.
0: Diba? Ganun yun.
2: Kung nainitim asawa, adto ka.
0: Oh, dari kaya ito ka, kaliyo nga balay. Ay, banat ka story nga.
2: Wow. Extension kasi daw.
0: Ay!
2: Oo.
0: Sumakabilang bahay.
2: Yes, yun na yun.
3: Pagkasunod nga daw, sumakabilang buhay.
0: So which means,
3: diba?
0: Which means, sa housework, isa kayo, magkasama kayo, magkatulong kayo.
3: Sa pag-alaga ng anak, magkaisa kayo.
0: Maglinis ang bahay, yes. Everything. Finances,
3: magkaisa
0: kayo.
3: Hindi iisa, magkaisa.
0: Oo. Emotional support, dapat you give each other support, especially na kung may problema ang isang partner. Mm-hmm. Be able to listen, encourage, and comfort each other during hard times.
3: Perfect.
0: Eh, paano kung pareho kayong may hard times?
3: Eh, di nagpa...
0: Pakuro comfort.
3: Parehas ka mo nagpapuanay yung hard times. Ay, ito
0: natanggal
3: ka-trabaho.
0: Kaya ako natanggal mag-ipatrabaho.
3: So, ano man ito? Para di rin mas mabugat na iya.
0: Ito na, utod na.
3: Hard times. May hard times siya.
0: Oo, di ba? Ay, nako, di ba? Ganun dapat kasing mag-asawa. Mm-hmm.
2: Dapat team talaga. Mm-hmm.
3: And
2: dapat
3: a responsible team. Husband should... di ba... Kwan gihapon.
2: Siguro hindi lang naman to ano financially na usapan. Parang lahat ng aspeto talaga sa pagpapamilya, sa pag-aasawa.
3: Correct, diba?
2: Dapat talaga team kayo. Parang na-remember ko, may nakita ako na interview ni kay Marian Rivera.
3: Mm-hmm.
2: So parang yung kinikwento niya doon. So parang yung syempre yung mga nanay, eto yung mga palaging nagger no sa family especially sa mga anak, especially din sa pagdidisiplina sa mga anak nila. So yung nangyayari, parang sinasabi niya doon na siya, pag nagsabi siya na eto dapat yung susundin, yung asawa niya, kampi sa kanya dapat.
3: Oo,
2: kasi pag sinabi daw na, ay nako, parang kinukontra niya yung nanay.
3: So hindi siya, parang hindi rin hiya tuturo nito
2: yes,
3: yung mga
2: parang
3: anak.
2: Sasabi, yes, parang yun yung mangyayari. So dapat kampi tayo na mag-asawa. Correct. Kasi eto,
3: dapat kampi kayo na magdidisiplina sa mga anak nyo.
2: Mga ganun na mga aspeto sa buhay-buhay.
0: Diba?
3: Kasi diba, kapag nakikita ng mga anak na hindi sang-ayon yung papa niya or mama niya.
2: Every time
3: so,
2: na.
3: So meaning, parang, ay, ba't pa kami susunod? Si papa nga or si mama nga.
2: Kinakampihan. Yes, ganon.
3: Hindi siya sang-ayon sa gagawin eh. Diba?
0: No. Parang na-remember ko tuloy yung mga kasabihan. Usually, especially na when it comes to happy marriage daw. A happy marriage doesn't glow all the time. It just quietly refuses to burn out.
3: Mm-hmm.
0: Hindi sa lahat ng oras napakaliwanag talaga ng isang
3: mag-asawa.
0: May mga times na dumidilim ng konti yung
3: panahon.
0: Ilaw, pero hindi siya
2: napupunti.
0: Nawawala. Or,
3: so yung parang nag-aano lang, may
2: nagiging dim lang yun.
3: May parang ganun lang.
0: Sometimes nagiging bright, sometimes na dim, pero di rin na-burn out.
3: Yes, parang panahon lang din, di ba naman?
2: Mm. Parang
0: dapat sa talaga pag-asawa.
2: Parang yung lights lang din natin.
3: Di ba?
0: Minsan bright, minsan medyo
3: dark.
0: Oo, ng konti.
2: Parang
0: nagdi-dim.
3: Oo.
0: Depende lang kung anong gusto niya. Pero di siya nag-off.
3: Correct.
0: Ganun dapat yun. Okay, sige mga ka-vibes. Sana naman medyo nabigyan namin kayo ng linaw o napalabo ba natin ang inyong understanding sa mga roles at responsibilities ng mag-asawa.
3: Pero kung sa tawag dito, sa hatian ng gastusin, nasa inyo po yan na mag-asawa kung paano nyo pag-uusapan.
2: Discarte yan.
0: Yung inyong finances.
3: Kung hati ba kayo or si husband lang or ano. Basta sa inyo po yan, kayo po ang mag-asawa. Nakakaalam kung paano nyo ang tawag dito, paano nyo masusurvive ang
0: pero
3: pang-araw-araw.
0: Ideally, dapat magkatulong kayo sa lahat ng bagay. Kasi, isang team na kasi. Kasi
3: hindi
0: kayo,
3: man talaga yung 50-50 sa hatian, at least magkatulong kayo.
0: Correct.
3: Na parang isusurvive nyo bilang mag-asawa lahat ng mga tawag dito, gastusin.
0: Challenges sa inyong
3: family. Yes, challenges. Ganon.
0: Sige. 9:30.

0: 8:31 na po ang ating oras sa buong Pilipinas. Nako, napasarap ang ating usapan na dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Artak Laban, ang Lupet.

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Ay, sana naman hindi umaambon sa labas. Kasi pagdating ko kanina,
1: medyo umaambon.
0: Okay naman.
2: Okay lang. Hindi umaambon.
0: Hindi umaambon.
1: Akala ko gotcha. Naman yung maambon.
0: 9:51 is our time, mga ka-vibes. Ako, oras na para kami mag-fly away muna for the meantime. Susunod na po ang programa.
2: Late Night Vibes.
0: At makasama niyo po, walang iba, kundi ang nag-iisang papabol ng bayan, si
2: DJ Run to Run.
0: Yun na naman, nag-freeze na naman ako.
2: Feeling ko, ano ka?
0: Si
2: ano ba yung tawag na yung nag-freeze na superhero?
1: Huh? Ah, diba? Napunta tayo.
2: Diba? Ikaw yung power mo kasi yung mag-freeze.
0: Mr. Freeze. Tapos, kung saan na pagod na ako, ano, mapunta ka buka tayo kung baba ako pag-uunda. Dere ha, live. Okay, mandor diretsyo. Alright, sige mga ka-vibes. Sige. Susunod na po si DJ Ron Turon. Kami nga pala inyong mga ka-vibes kada. DJ Nico Chico,
1: DJ Paylamon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Kalimutan natin pasalamatan ang ating mga suke, ang mga silent listeners, and of course, ang ating
1: mga technicians. Yeah. Maraming salamat.
2: Ayan. Thank you very much po, ka-vibes, sa pag-subaybay from 8 p.m. to 10 p.m.
0: Ayan. At before kami umalis, eto muna yung ating quote for tonight.
2: Wow.
0: Sabi dito,
2: mm-hmm.
0: Marriage is not about the wedding.
2: Oh.
0: It's about the years of growing together and us individuals and not giving up on one another.
2: Yun.
0: Pak na pak.
2: Magkasama kahit sa hirap at sa saya.
0: Oo. In sickness and in sickness.
2: Walang in health. In sickness lang.
0: For richer and for richer.
1: O, diba?
2: For richer and richest.
0: Yon. Okay, sige mga ka-vibes. Susunod po si DJ Ron Turon. Good night, everyone.
2: Good night, ka-vibes.
1: Bye.

Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyog ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: Late Night Vibes na, ha?

0: 1017 mga ka-vimes, ikaw ay nakikinig dito sa 100.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Siyempre mga ka-vibes, kasama niyo ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Walang iba kundi si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ay mga ka-vibes, Agosto 11, 2026. Eh, kumusta kayo mga ka-vibes? Kumusta ang araw ninyo? Ayan, kumusta mga nakikinig dyan sa ating mga radyo? O, live tayong napapanood sa ating official Facebook page sa 100.7 FM Radio Tacloban. Siyempre mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutang i-follow, like, and share ang ating Facebook page. At siyempre, sa mga gustong magpa-shoutout, nako, librang-libre lang po yan mga ka-vibes. Send yung inyong mga greetings, yung mga song request sa mga nagbe-birthday dyan, ha? Ayan, happy-happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon. Eh mga ka-vibes, batiin din natin yung ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon sa ating mga radio station dyan sa FMR Catbalogan. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Dyan sa FMR Calbayog, maupay na gabi. Siyempre sa FMR Katarmay, ayan, maupay na gabi yung atanan, mga ka-vibes. And siyempre dito sa FMR Burunggay. Eh mga ka-vibes, sasamahan niyo ako sa dito, 2 oras tayo hanggang 12 midnight. At siyempre meron naman tayong babasahin confession letter for tonight. At kagabi ay kay tungkol sa istorya natin kay Lola Remedios na may asim pa.
1: My God.
0: May natitira pa nga, di ba? Siyempre, sabi pa nga, matanda lang, edad lang ang tumatanda, di ba? Eh, batingin ko ng magandang gabi dyan, si John Paul, ayan. Magandang gabi, 1017 FM Radio, Tacloban, ang lupet. It's coming from John Paul. Siyempre kay Boss Jonathan Caroscos, ayan. Kun Banwa, Busing. Ayan, alam ko na kung paano batiin yung mga ka-vibes natin na andun ngayon sa Japan. Japan ba dyan? Korea. Basta ganun mga ka-vibes, Kun Banwa.
2: Get mo!
0: Siyempre batiin din natin yung ating mga ka-vibes dyan sa ating mga naka-tune in ngayon sa mga tindahan na 24/7 store. Ayan ang ating mga drivers, riders. Ayan, ingat-ingat po sa pagmamaniyo sa ating mga naka-tune in ngayon habang bumibiyahe. Ayan, tagbong pogi lang po mga ka-vibes. Oras natin mga ka-vibes at 10:21. Ayan, balik muna tayo sa mga pangmalupitang kanta. Ayan, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet.

0: FM Radio, the vibes
1: and the bag.
0: FM Radio, the vibes
1: and the bag.

oras natin mga ka-vibes, 10:47 na at kayo nakatutok pa rin dito sa 120.7 FMR Tacloban yung ka-vibes mo sa Soundtrip ang Lupet. Hey mga ka-vibes, kasama nyo pa rin si DJ Ron Taron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ay, batiin muna natin yung mga kakapasok pa lang, kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-vibes. At ito, ayan, shout out DJ Ron Taron sa ating team kabarangay that's coming from Kagawad Kaloy ng Barangay 84 Manlurip, San Jose, Tacloban City. Ayan. Ang pa-shout out ang mga watchman na DP, DCDO. Ayan, that's coming from Kavimes sa Binji Angot. Ayan, shout out po sa inyong lahat dyan sa mga wardya na matitikas. Ayan na, dumuduti ngayon na ka-tune in na pampawala ng antok mga ka-vibes. Ayan, maraming salamat po mga ka-vibes. Ayan, tamasa na. Sabi ni ka-vibes, Mikey Monsanto. Sana all ay nagtatamasa. Pero mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight. Muntik na ang maputukan. Dirty Jeron Taron, itago mo na lang ako sa pangalang Aubrey. 31 years old, confess ko lang ang nangyari sa akin na nakakahiya niya sa totoo lang. Kasi ilang beses kong pinag-isipan kung tutuloy ba ako. Pero nangako naman si DJ Ron Taron na hindi ako makikilala. Ginawa ko po ito hindi para ipagmalaki, awareness din ito sa mga mag-asawa. 7 taon kaming kasal ng asawa kong si Nick, 34 years old, nagsisilbi siyang OFW sa isang farmland sa Greenland. Sa kabila ng 7 taon naming pagsasama, sad to say ay hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak. Kaya naman bawat uwi niya galing sa malayang bukirina ng Greenland, naglalaan talaga kami ng oras para makabuo. Mahilig kaming mag-camping sa mga bundok para masolo ang isa't isa bago siya muling lumipad pabalik at bago ako bumalik sa trabaho dito sa Leyte. 2 taon na nakalipas nang umuwi si Nick para magbakasyon, ang plano namin noon ay mag-stay sa malawak na bakuran ng ama niya sa Samar. Presko roon at malapit sa kalikasan kaya pumayag agad ako. Nang dumating kami roon, medyo naiilang ako dahil pinagtitinginan ako ng mga tao para bang nakikita sila ng artista. Sakto rin kasing pesta sa baryo noon kaya maraming bumabati at nag-aalok ng inuman sa asawa ko. May isang kubo doon sa mga niugay na malapit lang naman sa bahay ni Nanik. Doon muna ako nagpahinga. Habang abala agad si Nick sa pakikipag-inuman sa mga kakilala at bisita ng ama niya, bonot ng pira si Nick pabili ng alak para sa lahat. Samantala ako naman ay nakikipagkwentuhan sa mga kababaihang dahil hindi ko naman sila close, syempre tipid din ako magsalita at parang nauupi din ako. Doon ko rin napansin ang isang lalaki. Siya si Rando. Bisita siya ng ama ni Nika at pabalik-balik sa lugar. Matangkad, mukhang batak sa trabaho sa bukid. Paalis-alis siya sa grupo ng inuman at halatang hindi naman talaga umiinom. Nang ipinakilala siya sa akin, hindi ko maiwasang humanga. Gwapo siya sa malapitan at kakaiba ang dating niya.
Umabot ng hating gabi ang inuman na lasing na si Nick at iilan na lang ang natitirang gising. Nandun pa rin ako sa kubo kasi presko sa kamalakas ang signal sa labas ng bahay nila. Doon muna ako sa kubo sa ilalim ng puno ng nyoga para hintayin ang asawa ko. Nagpapasampal-sampal lang ako ng hangin at naglilibang sa cellphone nang may biglang tumawag sa akin ng mahinang boses mula sa labas. Aubrey. Pagbukas ko ng pinto ng kubo, nagulat ako nang makita ko si Rando. Bakit ka narito? Tanong ko. Gusto lang kitang makita, mahina niyang sabi sabay pasok at sara ng pinto. Lumabas ka rito, baka makita ka ng asawa ko. Pakiusap ko sa kanya. Ang ganda-ganda mo. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng tulad mo. Sagot niya habang nakatitig sa akin. Parang tumigil ang mundo ko at hindi ako makagalaw nang dumampi ang labi niya sa akin. Doon niya nagsiklab ang isang emosyong hindi ko naisip na mararamdaman ko. Hanggang siya pinahiga niya ako sa papag. Habang nasa kainitan kami ng sandaling yon at ilang segundo na lang sasabog na talaga. Nang bigla naming narinig ko ang boses ni Nick na suray-suray na sa paglalakad patungo sa kubo. Mabilis kaming naghiwalay ni Rando at nakalabas siya nang hindi napapansin nila Nick. Habang ako kaba at ewan parang mas uminit ang ulo, basta hindi ko mapailawanag na parang nangihinayang ba? Hindi ako nakatulog ng gabing yon habang tulog na natulog si Nick sa tabi ko. Paulit-ulit ako humihingi ng tawad sa kanya sa aking isip. Kinabukasan ng palis na ang sasakyan namin, nakita ko si Rando sa malayo na kumakaway kasama ng iba pang mga bisita. Hanggang ngayon kahit 2 taon na ang nakalipas at nakabalik na ulit si Nick sa Greenland, paminsan-minsan ay pumapasok pa rin sa isip ko ang nangyaring yon sa Samar. Pero hanggang doon na lang yon. Mas malaga sa akin ang pamilya ko at mahal na mahal ko ang asawa ko. Sa next bakasyon niya, uuwi na naman na kami doon pero sabi ko wag na muna. Sayang ang gastos kasi kukunin na rin ako ni Nick at isasama na ako doon dahil ayos na ang mga papilis ko pero isa din na kaya ayaw ko. Dahil ayaw ko nang maulit yon kapag nagkita kami ulit ni Rando doon. Sa ngayon po, hingi ako ng advice para sa mga mag-asawa na madaming anak kasi gusto ko na rin naman na magkaanak kami.

Eh mga kababs, ang kwento ng ating letter sender. Ano? Oh, nako. Yan yung mga pinagbabawal ng mga tiknik. Oh, nako, si Rando. Eh mga kababs, pag-usapan natin yan mamaya sa ating pagbabalik. Ayan, bigay kayo ng inyong mga advice. Ayan, mga opinion para sa ating letter sender at mamaya ay babasahin natin lahat yan. Kaya dyan lang kayo mga kababs, magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa music ang lupet.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

1919 mga ka-vibes, at kayo nakikinig pa rin dito sa 100.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Ang kasama niyo pa rin si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, mga hindi nakaabot kanina ng ating istorya sa ating confession letter for tonight. Ayan mga ka-vibes, si Aubrey, 31 years old, ay 7 taon ng kasal kay Nick, isang OFW. Wala pa silang anak kaya malaking bahagi ng kanilang pagsasama ang pag-asang balang araw ay mabiyayaan sila. Sa isang bakasyon na sa summer habang abala ang kanyang asawa sa inuman na kilala ni Aubrey, si Rando. Isang bisita ng kanyang biyanan na nagkaroon na siya ng attraction dito at nauwi sa isang muntik ng mangyaring pagtataksil. Ngunit naputol ang sitwasyon nang marinig nilang papalapit na si Nick. Simula noon, daladala ni Aubrey ang girl na hindi na niya ito ipinagpatuloy at pinili niyang ayusin at palagahan ang pagsasama nila ni Nick. Ngayon ay nais niyang sumama sa asawa sa Greenland dahil ayaw niyang maulit ang nangyari sakaling magkita sila muli ni Rando. Higit sa lahat, gusto rin nilang magkaroon ng anak. Eh mga kabayos, ang pinakamahalagang bahagi rito ay hindi lang yung muntik ng mangyari. Ang mas mahalaga ay kung ano ang gagawin ni Aubrey pagkatapos. Si Ona, no, mabuti nang napagtanto niyang delikado ang sitwasyon at ayaw niyang maulit ito. Pero hindi rin dapat malitin ang nangyari. Kahit hindi natuloy, nagkaroon ng pagtatangkang lumampas sa hangganan ng kanilang marriage. At kung alam niyang may posibilidad na maulit kapag nagkita sila ni Rando, tama lang na umiwas siya sa mga sitwasyong maaaring maglapit sa kanila. Sa hindi sapat ang sabihing malakas naman ang loob ko, mas mabuting huwag nang ilagay sa sarili sa tukso. At tungkol naman sa pagkakaroon ng anak, hindi dapat isipin na ang pagkakaroon ng baby ang magiging solusyon sa anumang problema sa marriage. Unahin muna nilang patatagin ang relasyon nila bilang mag-asawa. And advice natin para kay Aubrey, mga ka-vibes, ito ano, na huwag mong hayaang ang guilt sa nangyari. Sa nangyari, 2 taon na ang nakalipas ang sumira sa buhay mo ngayon. Gawin mong aral yon, Aubrey. Kung talagang mahal mo si Nick, ipakita mo yon sa pamamagitan ng mga desisyon mula ngayon. Kapag may mga pagkakataong muli kayong magkita ni Rando, panitilihin ang malinaw na boundaries at huwag nang magkaroon ng pribadong pagkakataong maaring humantong sa parihong sitwasyon. Tungkol naman sa pagkakaroon ninyo ng anak, dahil 7 taon na kayong nagsisikap, magandang pareho kayong magpatingin sa doktor o fertility specialist para malaman kung may dahilan kung bakit hindi na nagkakaroon ng pregnancy. Kasi hindi ibig sabihin ito na may problema agad sa isa sa inyo. Mas mabuting pareho kayong masuri. At para sa ibang mag-asawa, ano, mga ka-vibes, ayan, ang pagkakaroon ng maraming anak ay hindi garantiya ng matataga na marriage. At ang kawalan ng anak ay hindi nangangahulugang kulang ang isang pamilya. Ang malaga ay may respeto, katapatan, komunikasyon at parihong nagsisikap na alagaan ang isang relasyon. Kasi minsan ang pinakamalaking aral ay hindi yung pinakamagaling na nagawa natin, kundi yung desisyong hindi na natin ito uulitin. Gets mo? Eh
Eh mga ka-vibes, oras natin 11:24 na. Eh patingin ko lang ang ating mga ka-vibes na nakatune in dyan sa dito sa Metro Tacloban. Ayan, download nyo mga ka-vibes ang ating FMR Philippines application sa ating Google Play Store and App Store. At once na ma-download nyo mga ka-vibes, nako, napakaraming FMR Philippines application dito sa Pilipinas. Siyempre dito tayo sa 1.7 FMR Tacloban. At magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes dito lang yan sa 1.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang Lupet.

0: Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

oras natin mga kabibs, 11:45 na. Yan, at kayo nakikinig pa rin dito sa 1.7 FM Radio Tacloban ng Kabibs mo sa soundtrip ang lupet. Ayan mga kabibs, kasama nyo pa rin si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. And before tayo magtapos mga kabibs, ayan, batingin ko muna ng maligayang karawan si Mikey Musanto. Ayan ang barangay tipo Manurip, ayan nakahabol pa. Sa lahat nagbe-birthday ngayon. Ayan. Hindi pa naman alas 12. Habol pa, habol. Siyempre mga ka-vibes, ayan, dito muna tayo nagtatapos sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, maraming salamat sa ating mga ka-vibes na tumutok sa ating programa. Ayan, simula kanina hanggang sa ating pagtapos. Ayan, maraming salamat mga ka-vibes dyan sa ating mga relay station dito sa Eastern Visayas, dyan sa FMR Katbalugan, FMR Katarman, FMR Burunggan, and FMR Kalbayog. Siyempre dito sa ating main station sa FMR Tacloban. Siyempre mga kabayos, ako ang inyong nakasama, DJ Rontoron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupeta. And goodbye and good night.

Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabays!
3: FM Radio, favorite music radio.
4: FM Radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabibes! FM Radio, kabibes!
0: Ang lupet!

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at magkapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: FM Radio, the vibes,
2: and the bag.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio,
3: favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
8: Ako si Nico Delphine. Dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
12: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Syempre kasama dyan, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ito po inyo Doc Samaritan, Stephen Hines, ang inyo po makasama para talakayin na naman po sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganun din lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado po ng ating Food and Drug Administration. At para bigyan na rin po ng kasagutan ng ating alternative medicine doctor yung mga katanungan nyo patungkol po sa inyong kalusugan, mga free health tips at health information. Siyempre, makasama po natin walang iba, ating pong alternative medicine doctor, ang ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc.
13: Salamat, partner, at welcome po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ano? Salamat po sa patuloy niyong pag-subaybay sa ating wellness program. Ano, natatalakay siyempre sa mga prevention, mga natural healing modalities, home remedies, and of course, yung naturopathy. Katuwang po natin yung mga products natin sa Yes to Health na talaga namang marami na pong natulungan sa mga kababayan po natin. So patuloy po kaming pakinggan hanggang mamaya at pwede po kayo magtanong kung kayo po yung may mga nais pong linawin with regards po sa ating pong mga pinag-uusapan po. Wellness and natural healing.
12: Yan ha. Sa mga kababayan po natin, merong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po. Sir 0961-532-2110. Again, sir 0961-532-2110. Lahat po palahan ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Available po yan sa mga health shop, mga herbal store, sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, sa The Generics Pharmacy at iba pa po mga leading drug stores. Ganun din ha sa Shopee at sa Lazada. Available din po yan. Pwede nyo pong i-order sa official store ng Yes to Health. Yan ha. Ulitin ko lang po yung text line natin para sa mga katanungan. Gusto magpakonsulta kay Dr. Algie, sir 0961-532-2110. Sa pagpatuloy po natin programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng paggamit po yan ng mga produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, syempre, nanguna po dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline na vitamin C.
2: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
14: Yahoo!
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhon Vitamin C.
4: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
17: Ikaw ba'y may mayoma? Santhon Plus Gold. Hypertension. Santhon Plus Gold. Cyst. Santhon Plus Gold. Glaucoma. Santhon Plus Gold. Menopausal syndromes. Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santhon Plus Gold.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
19: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
20: Santhon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santhon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
23: Santhon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santhon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santhon Plus Gold.
24: Mabibili sa pinatamalapit mo tiga sa inyong lugar.
25: Hey, ma'am, ano nga ulit pangalan mo, ma'am?
26: Sonny Villanueva po.
25: Taga saan po?
26: Taga Barangay 1, Rojas, Palawan po.
25: Ma'am, user ka ba ng Santhon Plus Gold?
26: Yes po, Doc. Matagal na po.
25: Mga ilang taon na, ma'am?
26: Hindi ko po matandaan kung anong year ako nag-start. Pero matagal na po. Ilang years na po.
25: Ma'am, before kayo nag-take ng mga product po natin, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
26: Ay, marami po akong nararamdaman, Doc. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko. May namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Doc, nawawala yun po. Tapos parang relax na relax po ako. Nawawala ang pagod ko po, Doc.
25: Wow. So ang effect sa inyo, ma'am, ng Santhon Gold, nawawala ang sakit ng ulo, nawawala ang pamamanhid, lumalakas ang katawan.
26: Opo.
25: Ma'am, ano po ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santhon Gold?
26: Ang masasabi ko po sa hindi pa nakatry, subukan po nila dahil para sa akin po, yun ang naranasan ko. Maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako, relax ako at saka nawawala po yung pagod ko, kaya itry nila.
12: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng paggamit po yan ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kaya sa mga kabayan po natin, ha, na may mga karamdaman, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores. Hanapin niyo po yung mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama dyan, ha, Santhon Gold Herbal Capsule, Santhon Vitamin C, Santhon Plus Coffee Mix, at haplas din po kayo ng ating Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Plus Herbal Soap. At sa mga kalakihan po dyan, ha, Turbo Herbal Supplements for Men. Yan ang katuwang po natin sa ating kalusugan, pagpalakas ng ating pong resistensya at para maiwasan yung mga iba't ibang karamdaman sa ating pong pangatawan. Sa Mercury Drug, available po yan, ha, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa Shopee at sa Lazada, available din po yan sa official store po ng Yes to Health. Ang ating pong text line para po sa mga may katanungan at gusto mong magpakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuhi po, ha, palagyan ng edad saka ng gender yung inyong mga text messages. Pangalan na rin po, ano, kung hindi naman masyadong maselan, yung inyong mga katanungan para ma-acknowledge din po natin sa ating pong programa. Ito, Doc, na bigyan na po natin pansin yung mga nagpadala ng katanungan. Aha. Doc, ako po si Nelson ng Siniloan. Ano po gamot sa prostate? Medyo maliit pa naman po. May insomnia din po ako, Doc.
13: Kung medyo bata pa naman, saka medyo maliit pa, no? Kailangan lang talaga medyo alagaan po sa pamamagitan ng tamang pagkain. Kasi may mga pagkain na medyo nakaka-irritate sa prostate natin. Lalo na yung mga bisyo, yung alcohol, yung sigarilyo. Yan, matindi ang impact niya sa ating mga prostate. Ganon din yung sobrang pagkain ng mga matataas yung chemicals and preservatives. Pero ang prostate kasi, kung mapiprevent naman, wala namang problema sana. Ano, ang mga binibigay natin dyan, yung mga tinatawag na hormonal balancing ng mga herbs and vitamins na pwede makatulong po sa inyo. So sa ating product, meron tayong Turbo Dietary Supplement. Mas maganda doon ka mag-start. Ano, mag-take ka kahit one capsule a day. Tapos pwede nyo sabayan ng Santon Gold, at least one capsule 3 times a day din. Ano, at vitamin C, one capsule 3 times a day. So yun yung i-take ninyo. Tapos kumain ka ng mga buto ng pakwan, buto ng kalabasa, o yung pumpkin seed, pwede yan. Pangsama doon sa mga maintenance na pagkain. Tapos kumain ng malunggay. Maganda yung malunggay para sa mga may prostate enlargement. Pero kung nagpa-check na kaya ito si ano,
12: nasabi
13: niyang prostate. Ano. Kasi minsan, ang mga symptoms po ng prostate, gaya ng yung pag-ihi, madalas sa gabi, pabangon-bangon kayo, yung pakiramdam sa balakang, parang hindi maganda, lagi ngalay. Pero minsan, symptom din yun ng ilang mga condition. Tsaka ang mga prostate enlargement, nag-start yan, na mararamdaman, mga 50 pataas. Yan. So, pero kung wala ka pa naman sa edad na yan, baka iba naman ang dahilan. Pero yun pa rin yung pwede nyong gawin if in case may prostate enlargement po kayo.
12: Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Doc. At ipong text line, sir, 961-532-2110. Doc, may sakit po akong vertigo. Ano po kaya dapat kong inumin? An po ito, 60 years old na po.
13: Yan, vertigo, ibig sabihin, ang pakiramdam mo, umiikot yung sarili o paligid. Yan, hindi ito compare doon sa mga regular na dizziness. Medyo malalim ang problema ng vertigo. Ano? Usually yan, sa tenga nang gagaling. Kasi minsan, pag may mga problema sa tenga, yun, nararamdaman yung vertigo. Minsan naman, kapag may problema sa mata, pwede maramdaman yun dyan. At may mga particular na nutrients na nakaka-apekto sa nerve na pwedeng nagtitrigger din ng vertigo attack. So, ang suggestion ko, sa mga herbal, pwede ka mag-take ng ginkgo biloba. Pwede yan. Nireseta ng mga doktor yan. Yung ginkgo biloba, yung pwede rin kayo mag-take ng B-complex. Ah, yung B-complex para sa mga nerves siyaan. And yung mga sustansya gaya po ng vitamin A, yan. Vitamin C, very particular yan. Yung vitamin C na pwede nyong i-take. Tapos, pwede kayo magpa-therapy. Yung therapy kasi na ginagawa dyan, alam ng mga licensed therapists kung ano yung mga points na kailangan nilang i-press at kailangan nilang i-manipulate para makatulong. Pero ang vertigo kasi may medyo isang kondisyon na wala siya talagang direct cure. Pero yung atake niyan ay pwede mong ma-minimize at mahadlangan kung mamamanage ng tama. Okay? Kaya kung halimbawa nagte-take na kayo ng mga supplements or vitamins tapos madalas pa rin umaatake, magpa-check up kayo sa mata, sa tenga, para malaman ng doktor kung talagang saan ang gagaling. O kasi minsan napapagkamala natin ng vertigo, yung simple dizziness. Pero tandaan niyo po, ang vertigo, meaning, ang pakiramdam po ninyo, umiikot yung paligid at o kaya mismo kayo yung umiikot. Kahit pumikit ka, ganun pa rin yung pakiramdam. So, ibig sabihin, vertigo nga yung nararamdaman ninyo. So, yung Santon Gold, maganda yan sa mga nerves, sa circulation, sa mga senses. Maganda din sa tenga dahil may mga phytochemicals po siya talaga na nakatutulong doon sa mga parte na yon na commonly apektado ng mga pamamaga, infection na nagkukos ng ganyan. So yung Santon Plus Gold, one capsule 3 times a day, sabayan mo ng vitamin C at nung ibang mga vitamins na sinasabi ko po dito.
12: Thank you, Doc. Doc, ano po ba ang gamot sa nangalay ng mga binti? 75 years old na po, Nanay Remy Cruz po ito.
13: Yung mga pangangalay po ay commonly ay dahilan sa kung may diabetes or any problem sa circulation like hypertension, mga complications na yan. Kasi ang pakiramdam ng pangangalay, meaning hindi maganda yung circulation doon sa inyong mga binti, which is commonly affected kapag mayroon kayong problema sa daloy ng dugo. Siyempre, lower extremities yan, yung daloy ng dugo, pag masyadong yung sa lower part ng katawan na apektuhan kapag hindi malakas yung daloy ng dugo natin. So, ang pinakang maganda, liba, nangangalay, yung binti ninyo, pwede ninyong iangat, ano? Iangat ninyo ng konti, liba, nakaupo kayo sa upuan, iaangat nyo ng konti yung binti nyo, patungan nyo ng unan yung upuan, ipatong nyo din yung binti ninyo. One of the way po yun, para ma-stabilize yung circulation. Pwede rin kayong gumamit po ng mga B-complex na vitamins. Pwede rin kayong magpa-massage. May mga magagaling na therapist na lisensyado na alam nila kung paano nila i-manipulate, ano, para makatulong doon sa circulation. At syempre, kung may diabetes kayo, kailangan ma-maintain na normal yung inyong sugar, kasi nga complication nga minsan ng diabetes yung mga neuropathy na nagiging dahilan ng pangangalay or pamamanhid. So minsan kasi hindi na natin ma-identify ano ba yung nararamdaman natin, manhid ba, ngalay ba, o tinutusok-tusok ba siya, o yung nangangapal ba siya. So yun po yung problema sa ganyan. Okay, may tinatawag na paresthesia or isang uri ng nerve problem na complication dahilan nga po sa mga binabanggit kong high blood or diabetes. So, more on ang approach niya, nutritional. Okay? Magtitake kayo ng mga multivitamins with B-complex. The vitamin C, mahalaga din. So, at the age of 70, kailangan nyo na acidic vitamin C na. No? Kaya santon vitamin C ang maganda pong itake. Kung meron din kayong chance na makapag-take ng calcium at saka yung collagen, mas maganda kasi nagpapatibay yun ng mga nerves and yung mga daluyan ng dugo natin. And one capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold. Pero kung meron pong atake ng parang matindi, ano, doblehin nyo, gawin yung 2 capsules 3 times a day. So yun po. Then kung meron po kayo, nabili na nyo po yung Santon Plus Herbal Oil, mas maganda ipahid nyo yung Santon Plus Herbal Oil sa inyong mga binti at slightly imamassage-massage nyo po siya, ha? So yun po yung gagawin nyo kapag may ganyan kayo. Ngayon, halimbawa, sa may dumating yung pano, medyo matindi-tindi yung pamamanhid, pwede po kayong gumamit ng warm hot foot bath. Okay? Ibabad nyo sa mainit-init tubig yung inyong paa para gumanda yung sirkulasyon. So, yun yung mga ginagawa po commonly namin sa mga clinics. Pag meron kami mga ganyang pasyente na may mga ano na complications na sa pakiramdam sa mga binti nila, nangangapal, namamanhid, or tinutusok-tusok.
12: Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Doc. Available po ha lahat ng mga produkto natin sa Yes to Health, sa Shopee at saka sa Lazada. Ganun din ha sa mga health shop, herbal store, Mercury Drug, The Generics Pharmacy, sa Watson's Drug Store. Available din po yan. Ang ating text line, sir, 9615322110. Galing po kay Ma'am Patricia, 20 years old ng Jones Isabela. Lagi po nakikinig sa inyo. Tanong ko lang po sana kung ano po ang gamot sa irregular menstruation. 3 buwan po o mahigit pa po ako bago datnan, Doc.
13: Oo. 20 years old pa lang. Bata pa, no? Alam mo, ngayong panahon talagang minsan nga at ano pa lang, teenager pa lang. Ang dami na nararamdaman sa menstruation po nila. So, commonly yan, hormonal imbalances. Maraming dahilan bakit nagkakaroon ng hormonal imbalances ang isang babae sa reproductive hormone. Kasi nga una, sa diet, sa mga kinakain natin, maraming mga hormonal disruptor. Ibig sabihin nyo, nakaka-disrupt ng hormones natin, na mga additives sa mga pagkain, mga chemicals ng pagkain. Minsan sa habit din na, sa stress din. Meron ako naging pasyente na dahilan sa stress, nawala yung menstruation niya ng 1 taon. Mm-hmm. Iniisip nga, una iniisip, baka buntis, nagtataka naman, wala namang boyfriend. So, ano yan, it's either natitrigger ng stress, hormonal imbalances, or physically, baka mayroong problema sa matres. Pero at the age of 20, palagay ko naman ay kailangan mo lang talagang i-condition yung iyong katawan. Una, mag-take po kayo. Sa herbal medicine, maganda yung sambong. Bakit? Mapait. Diuretic, maganda rin sa cleansing. If you know yung aloe vera, di ba may gel yun sa loob? Ang aloe vera gel ay well-known yan na naglilinis ng matres or nagkokondisyon ng matres, lalo na kung may mga dysmenorrhea, yung mga painful menstruation na yan, yung mga matagal na hindi nagkakamens. So, ginagamit yan ng mga ancient healers at it works naman actually, nakakatulong po. So ang gagawin niyo yung aloe vera, eh kumuha ka ng at least mga 2 tablespoon ng mismong gel. Tapos ilalagay mo sa tubig at every day ititake mo po siya at least twice a day. So kung kaya niyong i-sustain 'yon within a period of 2 weeks or 15 days, maganda po siyang ituloy-tuloy. So yung sambong naman, one cup 3 times a day. Mapait lang 'yon, pero pwede mong tiisin kasi nga yung mga mapapait, ancient ano na yan ng mga ninuno natin na ginagamit para sa mga ganyan sa menstruation. Ngayon, sa stress at saka sa hormone, pwede kang gumamit ng ating supplement. Ano, yung ating Santon Plus Gold, gumamit ka niyan, 1 capsule, 3 times a day. Meron kang dysmenorrhea o walang dysmenorrhea. Ituloy-tuloy mo lang, bigyan mo lang at least 30 days to 90 days na ituloy-tuloy mo yung pag-inom para mabalanse yan, ha? Yung iyong problemang ganyan. So, i-take mo po yan every day. At sabayan nyo na rin ng vitamin C kahit 2 capsules to 3 capsules per day. At kung nagkakape ka ng medyo mataas yung caffeine, eh medyo bawasan mo yung consumption mo ng kape or mag-take kayo uminom ng Santon Coffee Mix or Nature Soya Coffee. Kasi meron siyang soybean extract na merong active na isoflavone na pwede makatulong sa hormone ng babae. Kasi pag meron kang long-term na problema sa menstruation, delayed menstruation, tapos painful menstruation, I think kailangan mo rin magpa-check up kasi minsan nakikita nila may PCOS or mayroong bukol sa ovary. Pero hindi ko sinasabing meron. So, pag medyo tumagal at lumalala pa ng lumalala at hindi nakokontrol, pa-check up po kayo, punta kayo sa OB, ha? At huwag pang hinayangan yung pagpa-check up para maagapan kung ano talaga yung problema nyo.
12: Yan, maraming salamat, Doc. Yan ha, sa mga kabayan naman po natin, naghahanap ng sabon na makatulong po sa ating skin para manatili yung moist, hindi masyadong dry yung skin po natin para hindi mabilis kumulubot at para hindi po mabilis masira yung quality ng skin natin. Gamit po tayo ha, Santon Plus Herbal Soap. Yan. May natural antibacterial properties pa yan siya, kaya makatulong para sa pagtanggal po ng mga pamamahaw ng pangatawan. Sa mga kabayan po natin, may mga body odors, yung may mga acne, mga kabataan, mga binata, dalaga na may mga tigyawat, gamitin nyo pong sabon, Santon Plus Herbal Soap. Dahil sa antibacterial properties, meron pa siyang antiviral properties, kaya makatulong din para paggaling tayo sa labas, bago tayo papasok sa ating tahanan, yan, gamitin po natin Santon Plus Herbal Soap. Sa mga kabayan naman po natin, ha, na may mga panakit po ng pangatawan, mga muscle cramps, sa mga meron po mga pamumulikat o masakit yung likod dahil man yan siya sa trabaho, bugbog ang ating pangatawan, sa halip na mag-take po kayo ng mga over-the-counter ng mga painkillers, haplasan na lang po yung mga area na masakit, haplasan nyo po ng Santon Plus Herbal Oil. May soothing effect kasi yan siya, mga natural menthol, may natural anti-mosquito pa siya o mosquito repellent, kaya makatulong para maiwasan po natin na kagatin, dapuan ng lamok at para maiwasan natin yung mga problema na dulot po ng lamok. So yan ha, sa mga kabayan po natin, lahat ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga drugstores, sa mga local at saka mga leading drugstores, available po yan sa Shopee at saka sa Lazada. Mabibili rin nyo rin po yan, ha? Ganun din ang Turbo Herbal Supplements for Men para sa mga kalakihan at mapaganda yung ating blood circulation para hindi lang yung pagkalalaki ang matikas, pati yung buong pangatawan po natin. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men. All natural po yan siya, kaya wala mga bad side effects at mga adverse reactions. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may karagdagang tips pa po at payo para sa mga kababayan po natin para mapanatiling malusog ang pangatawan. May mga karamdaman naman para maipanumbalik po yung kanilang kalusugan, Doc.
13: Mm-hmm. So mahalaga po na kung mayroon kayong sakit, first is ma-identify kung anong sakit po yan. Kaya magpapa-check up po kayo sa doktor. Huwag po kayong matakot sa doktor na magpa-check up. At pag nakita nyo po yung karamdaman, kung ano talaga yan, wala pong sakit na hindi po natutulungan ng mga sustansya. Because nabubuhay tayo sa pamamagitan ng mga pagkain na sustansyang ating kinakain. Na yan po ang pinaka-importanting dapat nyo pong malaman. Ha? Maraming salamat sa pagtutok po ninyo sa amin sa gabi-gabi. Hanggang sa muli po, ako po si Doc Algie. Salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong palatuntunan.
12: Maraming salamat po, Doc. Yan po, mga kaibigan. Kasama po natin ang ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Dr. Algy Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Palagi pong antabayanan ang ating pong programa sa ganito pong himpilan at patuloy pong magbibigay ng mga health information ng ating mga alternative medicine doctor at sasagutin po yung inyong mga katanungan. I-text nyo lang po ang ating text line, sir, 961-532-2110. Hindi man natin masagot po ngayon on air, baka ma-replyan po natin via text message or basahin po natin sa mga susunod po nating programa. Yan, ha? Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok, pag-antabay sa ating pong programa, programang Kalusugan Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Dr. Samaritan at Yes to Health. Ganon din ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
0: Welcome po sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba? Ayon sa World Health Organization, mahigit 11 million na Pilipino ang may hepatitis. Ang hepatitis ay malaking problemang pangkalusugan ng mga Pilipino. Pero dahil sa kakulangan ng kamalayan at impormasyon, marami sa ating mga kababayan na saka lang nila nalaman na sila ay may hepatitis nung lumala na ang kondisyon at bumagsak na ang kanilang kalusugan. Ang hepatitis ay pamamaga ng ating atay. Alam niyo po ba na ang atay ay ang napakahalagang organ sa ating katawan dahil isa ito sa nagpo-proseso ng mga sustansya, nagsasala ng dugo at tumutulong para labanan ang mga impeksyon sa ating katawan. Pag ang atay ay namaga o nagkaroon ng pinsala, hindi na ito nagagampanan ng maayos ang kanyang trabaho na nagdudulot ng malaking pinsala sa ating katawan at pagbagsak ng ating kalusugan. Ang madalas na pag-inom ng alak, pagkain ng matataba o mamantika at gamit ng ilang mga sintetik na gamot ay maaaring pagmulan ng karamdamang hepatitis. Ayon po sa mga scientist at mga eksperto, ang phytonutrients na catechins ay makatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang hepatitis dahil sa napakalakas na anti-inflammatory at antiviral properties nito. Ang catechins ay isa sa mga active ingredients na meron po sa Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ugaliin pong uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para maiwasan at maibsan ang hepatitis at iba pang mga pamamaga sa ating katawan.
1: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine. Dating TV reporter ng Chapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix.
27: Ako si Teddy, isang estudyante.
28: Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
29: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
30: Mabibili sa mga butika.
31: The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Kayo ba ay nakakaranas ng hormonal imbalances na nagdudulot sa mga kabaihan ng problema sa buwan ng dalaw? Sa mga kalalakihan naman ay ang pagkakaroon po ng prostate problem. Abay uminom po ng Santon Plus Coffee Mix. May taglay na polypid

0: ang alkaline, the vitamin C.
1: Ito po si Marion, isang negosyante, late na ako kung matulog dahil nakabitak po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus, coffee.

0: maganda sa kalusugan.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili po sa Mercury Drugstore, Southstar Drugstore, TGP, at Watson, at sa mga Soking Butika. Para siguradong mabisa at epektibo, hanapin niyo po ang Tatak Yeast to Health at Doc Samaritan dahil ito po ay aprobado ng Food and Drug Administration. Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Isa pong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remilito Oy. Nawa po ang Panginoon ang magpagaling sa atin pong mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: FM Radio, The Vibes,
4: ang lupet!

0: rin. Wala silang masabi. FM Radio ang bed kabay sa malupit.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bed kasi malupit.
0: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Guess who's here? It's D-I-O-N-E.

0: bling bling, hey!
1: FM Radio, favorite music radio.
2: FM.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Napakianala!
3: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
4: Napakianala!
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
2: Napakianala!
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumiit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
5: Napakianala!
3: Bato-bato ha langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagianala.

0: è la 5-3. Otro mo pengen agar June 8, kumusta? Miyerkules ng adlaw. Pizza. Dosi. Pagkasigurado lang. Uno, dos. Mamay kahit ito, ano? Pagtitikang pala ng Agosto. Ha? Yan na, pizza dosi na. Uy! Patron na din si Tanawan. Ha? Ba't una Tanawan? Tulo itong patron, sunib-sunib, sukot-sukot mga kasangkahan, patron din Tanawan. Balita, as usual, ha? Hadi kita ito na itong taramdan, ngan iyo taramdan.
1: Napakianan na!
0: Ini ka vibes, Dani Murbusarkias sa Orupod kita. Ha? Upde ako na iyo balita. Midweek. Bali day. Parang nga dito na itong mga construction worker. Ano kuno nga Bali day? Pag-aamo itong siring. Kada Miyerkules, pwede ka pag-inin na kumbaga ikaw in liberal. Ambota di mga department store. No? Kung amo gihapon. Pero ito na itong imbabaro ang good. Basta di ka na itong inin na mga liberal. Construction worker. Pag-aabot itong Miyerkules, pwede ka na magbali. Kay pagkasabado, mas wildo naman. So, itong, ano kahit ito, itong pagador, itong kontraktor, sigurista, pwede ka na magbali. Kay una, kung nakatikang ka ng Lunes, Martes, so may danim duha kadlaw. Ah, matrabaho ka pa yan, ha? Miyerkules, tulog adlaw. So, pwede ka na bumali. Ayaw pagbalit Lunes, kaya wala ka pa magtrabaho. Bayan ka din sumulod, logi ako. Ay, siyempre, imi-maintain mo na lo at itong imugin bali. Bayad ni mo ng utang, ginutang ni mo tikang ng Lunes o tikang ng Domingo, diba? Lunes ng Martes. Nabayad ka lo at nga to. So, di na nalalot at pagsildo, itakbayad. Doon mahutang ka otro. So, amin eh, mga kasangkayan, ano? Amo, siring ko po man, kita nga tanan, binuhi kita at makagaraho. Basta ayo lang pag inukoy, ayo lang pag hinangad ka talangit, kaya wari mahulog kayo mo. May man mahulog, bangin iti, lahat ko lalapnit nga naagi. Ha? Oo, may klase pa sa alitbuhat, may trabaho, likewise. Labo din to Metro Manila, mga kasangkayan. Grabe lagi hapon itong baha dito. Maram ka mo di rin, basta-basta mahutos kay sige itong release itong tubig ha, mga dams, mga kasangkayan. Isan ko nahutos na di na ubos. Pero siring itong pag-asa, bahayin ko nyo ng simana. Paghamutos na ganini. Kay di rin ito, itong mga dams, mga kasangkayan. Nahira, kuan, kumbaga malapya na malapwas na di matpwede buhian da yung tanan. Nahinay, ito'y nahinay, di ba? Kahit kung buhian ito tanan, huna-huna, ha? Ngayon may bubuhian nga tanan, kumbaga, manhianod manhi, kuan nga tanan, ito mga aagian ito, di ba? Pati kabablayan sa alit, ginihinay-hinay doon. Ha? Oo, so kung nanuran, hindi ubos, mahutos na, ewaray naman uran, kada kay tikang lota igbaut gini gingkukuanan niya na amoy ni nga iton barantayan nga baha paghuraw amoy to. So may gihapong pipira nga mga ininbaraut nga panahon LPA nga magiging bagyo at gawas iton paro Philippine Area of Responsibility. Makikita nato nito amot maupay ni pag amot maupay ni mga kasangkayan niya ng mga panahon ano kay had to duro kitang kadependent ng pag-asa, di ba? Oo. Kadala kita haradyo. Naton ko nato ang mga an mga dagmit gud hadto nga sourcing information mga kasangkayan radyo. Hadto nga mga panahon. Oh, yan na adto na internet. In fact, bisan nga nitong pag-asa usahay, hadto na tawag pa kita pag-asa. Ano itong kahimtang panahon? Yan na diri na. Kaya mo na itong source of information naton pinagi social media. May datapagod mga comparison, di rin din na Pilipinas. Di ba? Di rin na singkitang waray gamit, di rin na kuwan. Ada lagi hapon, no? Kaya lang, singko pa man, ha, madali nga pamaagi ba in information. So, di kita social media. So, amin itong siringit pag-asa na bangin maging bagyo or may posibilidad nga maging bagyo. makasulod nga ni part tawagon ini nga nining an last si Maymay ano LMN Luis Maymay yan hinining liwat pero dana adaigbaw east side itong Northern Luzon magasangkayan so inen makasulod man ini bisan nga ni didi itong extreme heat Luzon diri ni magaigo posible ni sumulod ngang gumawas dayon kaya lang hahatakon itong habagat tikang didi ha ubos amo ni itong magpapakuan magpapauran lagi hapon. Di ba pangandaman before, siguro kundi ako nagsasayop, mga March siguro, or yes, March. Di ba? An atong pakiana din kung andam na ba? Kaya na ka naman na social media, nga pagbantay kita, andam kita itong super El Nino. Amin yung pakiana, andam ba itong Department of Agriculture? When we see super El Nino, makasangkain, makasililisa nga sirak, makalilisa nga ininpaso, di ba? Pero kung kikito naton, daw sugad hintaryas ito na itabo kapag kaya na. Kay kung baga, pero din niya aton, nafe-feel naton ini. Do diri super, kaya you know, may mga oran lagi hapon nag-experiensyan kita. Pero kung between itong Luzon, Visayas, Mindanao, kita din hitbaga kulang bisita, uran din niya Visayas. Kaya din niya Mindanao, before ang Luzon nga babaha, naiguman gihapon nila dito na bagat, magkalilisa nga babaha gihapon. Tapos nag-transfer nga sa Luzon. So din niya aton, kumbaga, mag-uuran man din ni Mindanao, nawawarikwikan kita ng uran, Visayas. Likewise, mag-uuran man dito ha, inin Luzon, nawawarikwikan gihapon kita din niya. Ha? So, hinautuntang diri kay kumbaga mga grabe kami pero kumbaga mga asing paman kaya kamo kaya ano kay bagkusog nga ni nga bagyo ani kita tiniigo kita aganyo lang ba asing paman akimbatian pero kaya ano sering paman it makagarahong pinamamatian iton no, dito ang Metro Manila, mga kasangkayan, tungod hihingulang na good manirang tubig, gitagan nirang tubig, kaya lang baga naduruhan lo tada. Kay naglalapwas na itong era, kumbaga, ang mga saluran, ang mga baldinira, nga na itong suro, kitubig, itong balay, ha? Ang mga tangki, nagsubra liwat, umapaw, kumbaga, di ba? Maram ka mo, although di rin nagtutugma itong tali, itong Office of Civil Defense, likewise itong Philippine National Police. So, pareho man itong era kung ano ni, pareho itong era scope ni, national itong scope ni. Kaya di rin nagtatali, nga diha Office of Civil Defense mga kasangkayan, itong fatality, kundik na sa sayop ni Cesar or ni Sutsu, while di diha Philippine National Police, it era tali umabot ng 26. Consider as may mga kalabutan hiton na tulong kalamidad. Ang Luis, may ngan sugad man hiton habagat hapag gaya na. Ha? Iton binggit ang may da pinakadamo. Ang pinakadamo, may mga landslide nga hitabo dito era o di inin na Cordillera Administrative Region. May da nira 16 nga patay. While Calabarzon, mga kasangkayan, ang remaining 26. Ang mga kausa, may da nagkalulunod, may daliwat nagkadato, may nadatogan hingkahoy, may da nakuryente. Amin yun, mga hinungdan, mga kasangkayan. Madaling isusurya, may kalabutan itong kuhan. May kalabutan itong na inin kalamidad. Iton kumbierno ada na. So iton barantayan lo atini. Pag hutos kay siyempre bisan nganit aton mga classroom sa pagkayana. Na inabot na hintubig andiri mga inaabot hintubig hanto baha. Yan na sulod na. Pira mga more or less pira 2,000 na naton record mga kasangkayan 4,000 classrooms iton nagkaruba. More than 4,000 mga classrooms. Pero itong budget yung nakikita natin, itong budget itong 2027, based itong, itong NEP nga gin-submit itong DBM nga itong Office of the President, likewise nga diha Louis House or Congress, it may na pinakadako nga budget makasangkayan itong DepEd, edukasyon, itong education makasangkayan. In fact, may na nilot dito budget para itong flood control, pero nasiring nga kinanglang, oo, kaya dapat i-monitor na ganin maupay. Kaya when we say nga, i-monitor na inin maupay, so may na mga lapses and mga previews, you know, nakikita man. Oh, nakikita man. Kaya lang, kumbaga, in fairness ito niya ng administrasyon, di rila iniya na, hindi hadto pa. Kaya langit na puruhan niya na ng administrasyon mga kasangkayan. Kaya siyempre, ikaw guntaada. Kumbaga, ang previous, anong tapa man ito? Kaya kumbaga, kaman responsibility, ang presidente during that time, waray na nga ni din hipri, supa. Ano pa man, kumbaga, asing pa man, ikihata man ikaw, ano pa man tak makukuha mo? Ha? Di naman applicable din ito restitution, ambot nga ni kung hauli pa ito, ahaton nga ni. Kaya lang, dan mga kuhanin eh. For example, ang sekretary ng DPW, saan eh? Senador nga ni, ikuhan, Mark Bill, oh, sabagay, oh, sabagay. Salibang ko, di rin babatian, ano? Ha? Ito na impeachment trial, di rin babatian ito na magbugto hi Camille ngan sugad man hi Mark Villar. Di rin ganin hiramin mo mga silent committee. Kaya lang, nakikita ko, bagan may preservation. Reservation, I mean. Bagan may reservation nira. Nga di kita pwede tumirahit luyo, di lot kita pwede tumirahit yan na, ng administrasyon. So, kumbaga, sing paman baga namang kasa dalawang ilog. Ha? Di kita pwede magpakita, mapabor kita kansara, despite nga itaton personal na klaro naman na ada kita kansara, pero di rin kita pwede magpakita nga adagod kita. Inanglan may reservation kita. Kay panumdum nga may da kita mga bahaw. May mga nagpakapinding kita nga kaso. Bayang kita sumunod tahaton. Uy, baga da mo bayaya na itong mga... da... Oh, anit doon nga magbugto. Ba daw? Kung anong paspasan nga nini, pati adi pahilurin. Tolo na lo may iban. Pero na, hi Marcolita, hi Jingo Estrada, hi Bato de la Rosa, ano pa? Kung mawara ini nga doang magbugto, lima. Hi Pia, nga ni Alan. Plus mawara pa, hi Kuan, hi Lorin Ligar. Kasi pagpapaspasan, Lorin, ala, unum it mawawara nga senador. Ha? Pero na lahat mabibilin. Ha? It mabibilin nala hi Ruben Padilla. Duha nga magbugto Bilyar ngan hi Amy Marcos. Wala, upat na la. Tama ba ako? Awhi kuan, hibunggo. Di ani bunggo kay bagayin king kukuno-kuno. May dalawad kunwaran tabaris itong ICC. Pero mintras waray pa, lima la na hira. Waray na. Ha, waray na mga kasangkayan. Takay. Ini nga doduha mo tak sinisiri nga bagan may da reservation tin nga doduha. Kay ang tutuluan to actually ang nakikita ko nga pwede kumbaga magkaadang swing boat no hiton impeachment Ligarda pwede pa hiya kumuhan kay in the first place aniya paglitas bagen kumbaga acceptable pa pwede ka pa makadiamon na likewise tini nga duduha yan na hilorin waray na di rin na iton kay you know makasangkayan ha iton gipapaspasan it plunder. So duhan nala, it possibly bumalhin. No? Ini nala ikaw, amo ito tak sinisiring. Nga may, ini nga duduhan, namamasada sini. Namamasada sini. Salit makita ka mo, member itong silent committee. Di rin na pakiana, itong kwan ba? Bisan nga ni, nagminaw, magmingaw, nagiha, o kakulup, nagbangat na loti kwan. An irasisyon, nagbangat na loti Irwin Tulfungan Higuan, Pia Kaitano. Kaya yung kuno kita din hipag-drama. Diri kuno din hi lugar para hin drama. Nasing ipiya kaita. Nasa rin lang itulpo. Kita at mga record nila. Never pa ako tigak maging senador. Never pa ako magdrama dini. Ha? Dapat ko no, saan ako no kamagyakan? Ang espihu anay, kay ikaw itong dramatista, wari balit sumiring, ikaw dramatista, pero iyang impapon. Ambot ka no, inihiko na no, nagiayakan nga ni inihiko, naghihinga-hinga, may sakit na din eh. Ha? May sakit na din, naghihinga-hinga, bagayang daw sugad kinakapos ito niya paghinga. Hipiya ba, hipiya? Siguro, amin itong, kumbaga, epekto ito niya, dadara ito niya emosyon. Di ba? Na naghihinga-hinga iya kung pananglitan nag kung sugad ini nga mga in delivery nga bagahin may emotion niya nga something bagan na epekt na pagapektuhan ito niya kuan adi hi ano kay ni paman hi Alan Peter Cayetano kumbaga suicide na leto iya pagkaya na kay sigurado gud nga mahinga ngadtuan gud ini. May nga nga to, anini. By the way, ano yan ang pizza? Pizza Lucy, Kutubiana, nangaroon extension. Speaking ito na ito, mga senador, nangaroon extension ikaw niyan na inin na Loren de Garda. Medical leave ngayon ito, iya. Di rin ko nira na escape. Mabalik ko no kami nga ni. Ay nasa nga Dani Buying ko, di rin bumaling nga ni. Bangin gusto nira nga. Bumalik hira nga ni nagpakapusa. Siya, pusasya na ikuan. Aton, klaro ito nga purusasan. Aadto hi Saldico. Aadto hi kuan. Aadto hi Hari Ruki. Klaro aton, singpanin mo kung pagpabalik nga purusasan. Amo to na haanay. Huwag kang magsalita ng tapos.
1: Napakianan na!
0: Nga ito kita itong kuhan, itong impeachment. O sige, buhat na balita. Buhat na. May da trabaho, may da klase. O sige, buhat itong klase. Hindi na maya, mag-urundang naliwat. Na Christmas break, o before Christmas break, na pa itong kuhan, may eleksyon pa. Ha? May eleksyon itong barangay ng sanggunang kabataan. Ma-inin na all saints day. Mga holiday ini. Kaya lang, baga, may ay pagad. Kaya no, October itong filing siguro itong COC ano? Certificate of Candidacy kung di rin ako nagsasayo itong filing itong COC or Certificate of Candidacy October ada kay maaram ka may pangilalaan mga kasangkayan nga di rin mapupostpone kahit presidente na mismo nanyamid impakyanan niya kung ano ti masisiring with regard sining nga mga ininplano pagkaya na nga pagpostpone naman itong kuhan itong na sanggo niyang kabataan eleksyon nanyamid nakiton naton itong calendar of activities itong barangay sanggo niyang kabataan o ipagandam ka mga daan kay you know bisan nga ni kuan ni attorney Makalintal kuan eleksyon lawyer in mga kasangkayan sing niya ipapakiglabang ko niya hindi nga di good mapuspon itong eleksyon. O hikuan liwat, may daniya, hi postponement at election, hi Chis Escudero. Pero gusto lang niya 5 years. May danabalaod para 4 years. Ayun, hit 5 years. Ha? O gusto niya yung postponement, makasangkain ni Amy Marcos, among yapon, gusto yung postponement. Now, iton aadi. Ako, may puruhan makasangkain ng madaday. Number one, wala ini may isguti didan kuan. Wala may isguti didan State of the Nation address. Wala may isguti ni makasangkayan. Bisan pahaging, wara ini may isguti. So, plus, ginpakyanan niya, i-ambus interview, nga to ka na inin na PBBM, baganan niyam idla. Anay ha? Ganto kita itong calendar of activities para at least naman la may nakita idea. Itong terabot nga sa barangay ng sanggol ng kabataan eleksyon. I-check anin nato, nadali niya si Ruel Montesa. Si Ruel, mapahingaga.
2: Mapahingaga, Mano Dani. Nga sugat man na natin mga ka-vibes nga nagkikita na itong Facebook Live na nanmamati ang ilang mga radio. Diyan natin ang lagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan ni Hercules. Ika-dusi, kadlawhan na Agosto 20-26. At natin minayo yung inahal nga provision later, padayon kita makakaposible makaabot lagi hapon in good weather, kalau sikon posible lagi hapon masira ang panahon. Itaton may experiencehan kung may mga pakuran man, tigda ay lainingan panalagsa, may tungod lang sinisaling nga local thunderstorm, nga usang ada duha ka oras, sa naman nabuhin nga local thunderstorm, kung makita ang mga Doppler radar at pag-asa, may issue ang pag-asa, thunderstorm advisory. Ngayon ko na niyo barangay, Mungto, or syudad, malagpatan ni nga local thunderstorm, pwede ito magkaroon makusugay nga oran, makusugay nga hangin, nga may kaupon ka pagkilat, ang mananabula ito sa kubinusa nga na duha ka oras. Basal liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, southwest monsoon lagi hapon o rangin na bagat ang nagduduminar habugos nga Luzon. Samtang may dakita nasipatan nga low pressure area nga togawa bagyo nga togawasan Philippine area of responsibility nga kaninahan na station magahon nasipatan ini base kang tanan nga bilabling rate nga naka 1990 kilometers or 1990 kilometers sinilangan ito na extreme northern Luzon may naiabit-bit ini nga hangin nga 55 kilometers per hora para na sentro nga pagsubas kung umaputin 70 kilometers per hora ang naglalakaton pa sinilangan norte sinilangan in 30 kilometers per hora sumalay itong pag-asa ini nga tropical depression nga ato gawasan Philippine area of responsibility abubuhin ni chance nga sumulod dapal pero pag mo-monitoron talaga pini kay posible ni paghatakon o pagkusgon ito na southwest monsoon o langin na bagat waray gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw tiniatropi salit na natin mga ka-vibes nga nagpapakabuhi kadagatan pinangin pangisda taluwas kumantuhan agad pagpakabuhi basta magikmat playeran mo pa para liwat hira makalikay hinanong pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo samtang hira at o kadagatan nagpapakabuhi. Patigi hapon na natin mga ka-vibes kumabiyahi ng adlaw pinagiyad agad taluwas giya pagbiyahi kay siring ko pa man kanina waray gale warning nga ginisan pag-asa diniatropit gan habugos nga sinilangan han Bisayas. At itong real time yan ang temperatura nakita 20 centigrado nga pwede pa mabutin 23 centigrado yan ang adlaw. At itong adlaw sinidulit din na may alas 5.29 matutunod niyan nga kulo alas 6.1 at itong daylight time yan ang adlaw may nakita 12 ka oras ng 32 minutos.
0: Sir Ruel.
2: Sir.
0: Ikapira na inihinining kung sumulod.
2: Kung nada. Nakakalimutan nga ako. Okay. Like record. Basta later in.
0: Hiloise si Maymay.
2: Oo.
0: Nang inihinining. Ang sigurado niya ng August, amin nga duha. Hiloise gani Maymay, di ba? Subali, ikatulo ini kung sumulod, hapar.
2: May katulo.
0: Oo, bakit bagalo agpat bulan?
2: Amo na.
0: Sige, Sir Will.
2: Ikawalo ada, ikawalo.
0: Hitbugos, hindi, nakarok sigunan niya ng bulan ba? Kaya di ba?
2: Oo, no, ikatulo ka.
0: Oo, kaya 2-4 ada, ito expected niya masunod
2: yung bagyo. Tapos nga da, upat.
0: Upat, oo.
2: Upat. So, katulo ka da, upat.
0: Oo, ikatulo na inininiing kung sumulod. Pero kaya atag ba, madaan.
2: Extreme.
0: O, waray sa rin kabaraka.
2: Maray sa dang pero ta hatabangin pa kus kun ni hayton hangin na bagat posible kita mahalagit.
0: Amo la.
2: Damo salamat mao pay nga aga late.
1: Napaki-anala.
0: Dapagya po nga salamat Sir Ruel Montes sa mga kasangkayan ano ito na kahimtang ito na itong panahon. Anyway, sige, ipadayon ta. Kay sering ko pa may posibilidad nga dakot posibilidad magkasangkayan nga madayon iton na barangay nga sangko ng kabataan election by November 2 2026 this year. Yan nga November incoming September, I mean August, September, October, November. Tulo na lang ka bulan. So kinanglan andam na, ha? Panomdom permanente nga iton election kwartat pa di siton. Ayaw pag sering nga na perde kay kwarta. Kay kwartat pa di sito permanente na ano ka ba? Adi itong calendar of activities. So amo na gudini, final na gudini. May kasangkay November 2, Barangay Sangguniang Kabataan Election 2026, calendar of activities. November 2, 2026, advisory. Republic Act number 12232. September 28, ano yan, August, September. So by September 28, October 5, filing of certificate of candidacy. So August, August yan na, September next month, no? Next month, makasangkayan, ma-filing na itong COC or certificate of candidacy. 1 week lahiya, kay 28 to 5, ito no October. So September 28 to October 21, di rin pa pwede pagkumpanya ha. Asaring campaigning is prohibited. Karong singon, ma-file kito ni mo COC itong September 28, kandidato ka na. Diba? Pero, igindidiri pa itong pangumpanya nga dahil October 21, 2026. May corresponding penalty ni amo din himasulod kung mangumpanya kahini nga period nga nasiring campaigning is prohibited nga mangumpanya kahini ani masulod din tinatawag nga inin ano kahini nga timprano nga pangumpanya. So, adi na pa October 3 to November 9 election period ngan ganban. Saan naman kunot campaign period? That campaign period in October 22 to October 31 amin itong campaign period. So ani ka kuan, ani ka pangungumpanya kay mangumpanya ka nganit ka man pag-file ito ni mo certificate of candidacy. Premature campaigning ito. Pwede ka ma-charge. Amo na ito. Premature campaigning. So, November 2, election day. So, December 2, last day, filing itong certificate, itong susi, ito ni mo, susi. Ano ba susi ito? Basan, imo expenditure, animo gasto, ini mga kasangkayan. So amin ni itong calendar of activities. Kaya anong naging kukwanta ni? Kaya may puruhan good nga madadayon teleksyon. May puruhan mga kasangkay. Kaya you know, manumdum ka mo ha, it presidente may veto power ba yan naman ito? Granting kaya pagkaya na, may nagduduso. In fact, taga Northern Samar, Congressman Daza, may napipira nga na support ito niya kwan, ito niya balaod nun to postpone ito ang barangay election. Sangkor yung barangay election. Likewise, di Dahigbo, may take care na ha Senate. Adi, Amy Marcos, likewise, he Chis Escudero. Kaya lang, ibat kan Chis Escudero, kay may naka-built-in di da, okay, hiton from November 2 to 2026 to November liwat 2028. So, madaling istorya. Uunahon na anit presidensyal. Nakikita ko na mga kasangkayan din kung nakikita ko na kay inin kung ano nga gusto. Bisan pa ito, granting, mahimo ito. Maging successful ito, maging maagi pa man ito baykam, okay, granting makalusot gihapon na baykam, mga kasangkayan, panumdum, kung it presidente na diri, may bito power presidente. Pwede it niya ikuhan, pwede it sumiring hiya nga,

hituig. So itong presidential election hino taada. Ah, it presidente, vice presidente, di ba? Likewise it dosing ang mga senador. Down to nga dihiton mga congressmen, ngadto ha pag ngadto ha mga inin municipal mayor. Amo ito konsihal, vice mayor, vice governor, governor, amo it mag-election by 2028. Presidential mga kasangkaya. Now, kung ikakadot November 28, how una na itira? So, kung madayon niya na eleksyon, kami nga mga mayor, kami nga mga governor, kami nga mga congressman, obligado kami paghatagayaran support. Ha? In preparation itong 2028, kay 4 years naman tira tem. Diba? 4 years naman mga kasangkayan. So, bisan pa 3 years, siya abot ang gihapon itong 2028. So, ipuspon talanay. Kay kung 2028, mga reeleksyonista kita, kung mahibutang kita, ha? Mahibutang kita, pwede kita mag-support, pwede luwag diri. Ha? Oo. Oh. Pero yan ang ane mag-eleksyon it November. Since mga reeleksyonista kita by 2028, it election barang obligado kita paghatag. Ha? Tagay ha mayor, for example nala, itong mayor, pero ito ni mo barangay, butang tanalan na pulo, kinanglan majority, itim susuporta rin dida. Ha? Unom or pito, kung mahimo, daruda mo pa. O, oh, di ba? Dit pwede kayo, no? Mga frontliners mo ito, kumbaga, imo ito reservation ni ito para ito ni mo kandidatura, ito mo pagkarilik, di ba? Obligado ka paghatag. Likewise, governor, don't tell me di ka gihapahatag. Congressman, di, pwede don't tell me di ka gihapon masupport. Di ba? Oh. Whereas kung mapuspon niya, hindi ka makakahatag in support. So, ma-election 2028, human na namon election, nanib lugar na kami, pwede kami humatag, pwede diri. Ay, amin, it's necessary ko. May mga personal interest. Di hapon. Standby, oras magkasangkala 5:34, mabalikan. Napakianan lang. Painom dumanay.

0: Radio, the vibes
1: and the facts.
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Southern Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Bibili sa mga butika.
5: Panindugan, karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog og komentaryohan, komentarista, Panindugan!
6: Sawa ka na ba sa sabon mo?
7: Ha?
6: Sulit ba ang sabon o madaling matunaw?
7: Ganon?
8: Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa.
7: Talaga?
8: Kojic Acid, Carrot Extract, Papaya Enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Antibacterial pa. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap.
7: Subukan mo.
9: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
9: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam

0: Food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual sa bayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FM Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits. Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Loban.
1: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa unsent heart and vibes.
2: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsak ka na. Mga kabayan sa tindahan, pati kabahayan,
3: walang... This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

alas 5:30 y 9 hoy buhat na. May klase, may trabaho. Good morning anay para nga dakan na John Max Minosa, sugad man hi Dr. Esther Di Pasay Aboyabor, Maylin Marba Ramilo. Good morning sa Dani. Good morning gihapon. Bago naton ining taga subaybayan. Edmond Tabirara, mayong buntag sa Dan, watching and listening from RE Glass Kalubian Leyte. Kumusta mo dia? Kumusta ka mo dia ha Kalubian? Likewise si Ma'am Nimpa Tampil. Good morning, Ma'am. Inin sugad man ang iba nga nakatutok kapag kaya na ito na PRTV. Sugad man ha haradyo. Haradyo gihapon. Anyway, sige. May meda niyan. Norella di dan Lunes kay grabe nga babaha oral no. In fact, diri kita nga ni sure kakulob kun madadayon or magkakadahin na hearing. Pero nagkaada man impeachment trial mga kasangkayan. Ha? So, pasensya la, nangaturog ako. Dire ako sure kung human na ikuan Hidil Campo ang witness mga kasangkayan nga taga-kuwa. Dire ako sure kung iuutruhan pahihapag kaya na pag-salang kung natapos ba ito kakulup bagawaray na ako pagkakuan. Waray na. Maram ka mo. Iyan na. Ambot ka ako direk pwede tumukuha electric fan or else grabe takbalas. Ginbaba mamalas ako. Nasubangin may sakit ako. Pero nagpa-blood kim ako. Bagan waray man so far. Baga puro man negative. Siguro kalawas gud. Pero kaya ako guti lang nga gios liwat. Bisan nga nit bagaw kong karigo. Nililiwan ako. Pastilan gino ko tagbalas. Magalilisang. Dahil sing ko digo nagpwede pa matron. No? Labi na kung mapaso. Dahil pwede pa matron kay, you know, makaun ka, magpapanurot yung balas, mas durog at gutom ta ni Dani Ho, kitang balas. Dira ko, directing pa matron, pira gabala. Nakanto lang ako, nagpagkabugtuan, kay Diri, katit lang misa, at ang kusina, open to kay Diri dinumero. At kanganit ko, maga dinumero. Labi na dahat, kagulat mga tantaran, litson, nasa pili. Kumbaga, sing paman, nananakan lubi nga lang, manihilasik lang ako ha, akong letlasik. mga, may nagtatantan nga ni mga nanhiaprak nga lang akong tadi ha. Sige palitaw, inin na, may day na. May dahiring niya na kung pananglitan na human nakakulop maupay. You know, damo na ito nakuha, kakulop actually, mga kasangkayan. But, inin, bagahin, pag-collaborate inihan na iuna, taga-kuwa, ang lalaki ba? So, kumbaga, ang naiuna nga statement ang taga-kuwa, gipapamatud ang tahading o sa nga taga-kuwa. Nga, kumbaga, tama ito, sakto ito, di ba? So, ito nga mga term nga mga usual, mga unusual, ito ba nga mga layman's term, kumbaga itong may intindihan itong kadamaan, nakukuhan, kay kumbaga may da mga technical nga inin term hitkuwa, gimpapa-explainin maupay ni kuhan para gud maintindihan. Although maram ito hikuhan, maram ito attorney Lord Nagapunan. So, gimpapakuan ni Hubad into layman's term. Ha? Madaling history nga. Baga may intindihan ko dito nga tanan. That's why, nakakaintindi ito nga tanan, tinuudla. So, do ini nga mga statement, kumbaga, confirmation ini, kay mga naging statement gihapon ini before, although dirihan ko, naging statement ini before, during han quadcom hearing. Diba? Ito ba nga, inin, may da one time nga nag-release, di ko nangangalimot kay ano, March 15. Birthday ko ito, March 15. Kaya lang ito, 2023. May da mga disbursement releases mga kasangkayan, 50,000, 100,000, 50,000, basta tinawas ako masing pamana at kinimil. Ha? Permala dito, puro, usala kakuan, usala nga pizza mga kasangkayan.
March 15, 2023, damo-damoan hinduro nga mga releases, mga kuan, mga kasangkayan, mga disbursement, true acknowledgement receipt, permala, waray ngaran. Permala ba? May permala, waray, I mean, waray ngaran nga, di rin naka, kuan niya, kuan ba, niya, name, di rin naka, surat, sign la, or permala. Kadamo-damoan duro. Basta, million of pesos gihapon. So pa, may disbursement gihapon nga siring paman ni kuan ni ano kay ni Tony Kapunan, kumbaga makakabuhat la ko ni Superman na si kaluyong anong bagan di rin ako irrelevant kaya naman hinuman ko tama liwat siring ni Kapunan her ay ka man ito ha nag-release usa nga pizza, pareho nga pizza amo nito nga March 15, 2023. Ha? Usa lang adlaw papareho nga pizza. May release din sa Luzon, may release din sa Visayas, may release din sa Mindanao, may in fact may na din sa Samar. Di ba? Kinimil-kimil mga kasangkayan. Ha? Ngalong halaga dito nga iyo ko no disbursing officer. Kuan ga dito? Inin Superman gad ko no ito. Uska daw, nalibot niyang bugos nga Pilipinas. Pan-release lang ko nito. Kaya no, kay ito nagpapakita lito nga sing pamahan nagugangan mga muhimuhi na lang kuno itong pagtaga acknowledgement release muhimuhi na lang kuno iton kaya naman may kabambay iton di ba oh kay ano nga disbursement officer kay waray iba nga magre-release waray iba ha kundi hiyala kahiya designated in fact ngadto kan latsika king question gihapon kay ano nga hilatsika an special disbursing officer mga kasangkayan nagkuha ang kwarta bangko so supposed to be kay head disbursing officer kung hino itong dapat tagan hiat ma disburse hiat mapa acknowledge hiaton di ba kung makuha ka di okay sige imo antan po sige ay kuan ini hialat ma release sorry ba pero gin instructionan hiya mga kasangkayan ni BP Sara nga ikadto ito kan Colonel Latsika. I-Colonel Latsika niyan ang nag-disburse. Diri kuno pwede. Illegal. Which is tama. Ha? Number one, may liability at presidente. Kaya ano naging kadto niyo mo ito? Amay, kaya anong naging instruction sugad ito? Ha? O, kaya ito nga era joint circular mga kasangkain. Kumbaga amoy nit Biblia. Hiton kuwa. Ire ni Biblia kung magag-guidance ba? Guide. Nga kinanglan, sukuan lang kita hini. Stick lang kita hini. Ha? For example, sumiring yan, it authorized la pag-disburse. Itong disbursing officer, hiyala. Kung i-delegate niya nga itong iba, illegal itong. Violation itong. Di ba? Oh. So, kadamo mga kasangkayan, di nga ni kita, di nga ni nakita, waray na kita, di rin na kita, kuhan, bagayin, kuhanan, han suspension kay eh, duha man la ito di ba di nga ni suspension disallowance so ini nga questionably before ka mga kasangkay magkuhan disallowance i-suspend ani kay audit man iton waray na magagin suspension tipo ano ni mi suspend iton nga audit kun waray man nga daan in han pagtikang pala waray supporting documents giging kuan amo la iton nga mga kuan. Amo lang ito ng mga acknowledgement receipt. So, kinanglan, may dahil ni supporting documents. Di ba? So, hino naggasto yun eh. Hindi ni may release yun eh. So, ito nga tao nga yung gin-release. For example, Hipiatos. Kinanglan, mga kasangkayan, in return, pag-release ni mo nga ito ay iya, hiyat magasto, kinanglan, iya gagasto, ultimo perdibli, mga nga ruyang presibo kung pananglitan, amat supporting documents, ibabalik niya nga ito niyan, han nag-disburse sa iya, kay papaliquidate ko man ito. Di ba? In fact, nasiring, di rin ka pwede pag request in another kuan, tawag ito, pag disburse ba? Kung di rin mo maliquidate, ano yung unang agin disburse ni mo? Di ba? Sugat man ito nag-counting, di ba? So, what is suspension about it? Kaya ano? From the start, what is man dapat i-audit? Kaya what is man mga supporting documents? That's why,
diretso hindi sa allowance. Pero itong dipinsa at kaluyo, makuri dipinsa ni tinuodla. Diri kita abogado, pero aliman stem ba or common sense ba? Tipo ano nun mo ito justify? Tipo ano nun mo ito babato nun? Yan na nakuha ko na kung kaya no. Nga instead yung pababato nun hiran mga previous mga kasangkayan, di rin babato nun, kundi ang permanente lang hiran nga i-dismiss it kaso, kinanglan, waray ito, kinanglan di rin magpadayo nito ng impeachment, kinanglan nito investigation, since nga, asukat lang ito. Kaya nun, yan ako lang kakuha, nga makuri mang gudin ni bato nun. Kaya unang naano lang, ha? Bukos nga Pilipinas nakadisbus kahin kinimil-kimil mga kasangkayan, nga ten different persons. Hamadlis, sorry, di rin, usala, for example, Luzon. Damo dito nga tawa Luzon na narilisan niyo. Kaya milyon isit ginirestoryahan din eh. Ha? Damo nga tao narilisan niyo dito sa Luzon. Usala kadlaw. Tapos din niya Bisayas, damo gihapon nga tao. Hinusa nga pizza. Likewise sa Mindanao. Usala kadlaw. Tipo ano na namiton? Tipo ano namit maja-justify? Lugar, pwede ko ni Superman ka. Ha? Kaya pagka-Superman, lupad ka dahil yan eh. Pagka-pirma ni Mdi, release, lupad kagihapon, kuhatos kadlaw. Pero aray, karton lahat, kuhan. Iminasyon lahat itong Superman. Diba? Mait ginirestoryahan na pagkaya na mga kasangkayan, kumbaga, inin, ada pala itong question na, itong mga, ito nga, ano term nira nga, mga, inin, mga unusual, or kung baga ada pala stage nga mga misuse itong paggamit, waray pa din mga personal. Waray pa. Puro pala ni hini pala nga daan nga misuse mga kasangkayan. Unwising nga misuse, diri subayhan aloday-day at paggamit. Violation at nga daan. Waray pa at din personal nga paggamit. Waray pa. So, makuri ba ito nun ini? Ano, depensa at kaluyo? Usala nga long, diri pa mag-final. Saan naman magiging final? Imagine 2023, 24, 25. It ko haliwat. Mga kasangkayan, kunwari hininga impeachment, anahan man niyo ito. Kaya dapat unta may mga time frame ka mo ito. Di ba? Kaya pa para mat-audit niyo ito ng ordinaryong opisina. Itatagan niyo yung time element. Tagan niyo yung time frame. Nga kinanglan makasabmi comply kay within hini or else. Di ba? So taan it, since 2023, nag-24 na, may disallowance na before. So after ang disallowance, ano man yun ito? Kung waray siguro impeachment, nagpapabilin niya ang disallowance. So dapat unta, may danini action din he. So di pa na naman, i-endorse niyo siguro ini nga to ombudsman, baalan to ombudsman, magkanda kira investigation. The first place, may kuan man nga nito ng ombudsman, mandate man, mandato man ngayon, kandak nga nga investigation, waray klaro. Waray pa klaro. Kaya may motoproof yung man. Oh, waray klaro. Pero yung klaro nira, pinagit pagkandag nira investigation, ito pa kaya nga may mga supporting documents ka mo. Reliable ito, reliable documents. Kaya tika nga commission audit. Kumbaga nag-investigar ka mo. Nag-audit ka mo. I hope nga diri ini damo nga sugad hini nga mga sugari or else wari gamit ito nga yung audit. Kung naamo lang ito. Di rin ikakantuin proper nga. Ano akong punto bang makagbaton? Kay sugat nga yun, hindi ka grabe mga kasangkayan. You know, kung baga 50%, ada kita 50% ka, di rin gudi sakto ang paggasto. Di gudi sakto. May dagod hindi. It nakikita ko dida, maram kat sugat hindi nga yung mga tao. Nakantukagan siguro ng mga lugar. Siyempre, may dani mo ito mga gasto, gagasto so ni mo, do may budget ito para in particular nga kumbaga discretionary ba. So siguro kung ano na laan mga hatag or what, ginko kun dito han kun confidential fund. Igin charge dito kaya no. May mga previous naman niya. Kaya di rin first time nagkaada yan. Di ba ka nag-aruhihin confidential, likewise nag-aruhihin. Hiyara hiyat confidential fund. Maybe handa ba umiyor pa hiya, may niya confidential fund, which is may da. Naara hiya nga, di rin man, waray man sugad ka, di rin man subjectin, mara man naman baya kita. Ngan ko umunsin sa aton, nga itong confidential fund, di rin ni subject hiya itong kuhan, audit. Diba? So nasugad rin na pagkaya na, kaya quick question. That's why di rin absolute.
nga kundi masing diri subject since may daging since nga questionably in particular nga mandated man itong impeachment court nga panginanoon i-confirm kung nahinga ingo dito amo ito hapag kaya na di ba nga maybe may nalihog dito masing tagian ito dito bagan automatic na ito hindi charged confidential fund the first place diri man ito kuan magawas nga kalugaringon kwarta di ba niyan kay ginaudit di ba na kun nga nito di danin han pumutok di danin hira nagkagulalang han pumutok na nga bahin kita i-audit niyan or maybe han pagkandak na pagputok na hininga pagtaga confidential fund kinahanglan o amo di na nagkagulalang himo-himo na lahira in mga acknowledgement receipt taga di man ito pwede yung acknowledgement receipt la common sense man di ba kaya kumbaga ito na acknowledgement receipt mga kasangkayan baga kalat di ba tada nga napakudak ka dito kuhan ng hadto ha di rito official actually pag acknowledge la ito pag pamatood nga na-receive ni mo ba di rito niya kuhan di rito official di ba so magiging official ito niyan kay subject man ito ito nga acknowledgement receipt karuksin kung gina-acknowledge ni mo that's why ikaw nga nangaruhin kwarta nga marilisan kay ikot na pirma dito kay madaling istorya gina-acknowledge ni mo nga nakarawat ni mo ang amount kang didahiya so kinanglan ni audit lot ni mo ito in return. Kung ano may gastusan, dirit masering, maghihimuhimu kalaliwat, dirit ito pwede nga maglilista-lista kala. Hidiri, kinanglan yung supporting documents, di ba ano no? Permanente, OR, official receipt. Ito OR, it number one good nga, attachment parehen liquidation or parehen audit, diri AR or acknowledgement receipt. Which is, itong era attachment, it justification here, hanpag gasto ito nga minilyon-milyon na pesos, nga kundiin, illegal. Diri pwede. Di ba? Oh. So, inenbangin yanak nga adlaw, kay bagang guti na lang nga, diri lot na patarogan kuhan, babae. Kampante, wari pa rin cross-exam niya. Wari pa rin cross-exam. Siguro bangin yan cross examination out on tay Robin naman din naman sumalida niyan ano kumbaga wari pa siguro katapos bangin igro cross exam yan yan so kun pananglitan kay Kutob Lalastres bangin next week siguro itong duha nga special disbursing officer and DepEd ngan han office of the vice president iparda in fact na mention dito itong ngaran ni Colonel Latsika kay hiya iton magsusumpay kuning kay niya inon iya pinanagan member iton Philippine Army. Anyway, mga kasangkayan, since oras naglalarang, may napagad kita 3 minutos, kaya lang may nagkita ba sunod niya taramdan. So, temporaryo natin sa dan, tapuso na lot ini atong taramdan. Iyo taramdan! Engineer Sam Latsika, Engineer Noel Canonigo. Hindi naman, hidiri engineer. Kundi hika vibes, Danny Murbusrik. Yes? Nagpapasalamatan niyo pa rin yung pamati. Oras makasangkay, 5:57. Maupay nga aga. Atong nga tanan. Napaki-anan na!

tamang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Napakayanala!
1: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
0: Napakayanala!
1: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
0: Napakayanala!
1: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklarulahin mga isyo.
0: Napakayanala!
1: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakianala.
2: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
2: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
2: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
5: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
2: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet!
6: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!

0: Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Napakiyana la.
3: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis an naaagrabyado.
2: Napakiyana la.
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan han mga mulupyo.
2: Napakiyana la.
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakaraot in ikasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
2: Napakiyana la.
3: Bato-batohan langit an maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
4: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
4: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
5: Hapon Hits!
4: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
6: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

0: is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: A las 6:19.
3: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
2: Apay nga ka mga kabugduhan at lawinahan na Merkules. Pitsa 12, Agosto 2026. Adlaw ni Mother of Perpetual Help, good morning ha iyong atran. Welcome na ito na taramdahan na panindugan. Ay da hulga hinduha nga bagyo. Ha bulan hiton Agosto, sering hit pag-asa. Gimbaba na bana nga bangin na duha nga bagyo. It sumulod ha Philippine Area of Responsibility. Yan na nga bulan hiton Agosto, no? Na mga pag-uran, nga mga pagbaha, nga makusog nga hangin in bangin magpadayon nga ini in maginhulga ha aton properties nga hulga ha aton kinabuhi. Noon mga human pala magtanom, sana diri kaduruhan, baga moruminos init perohisyo kung dumoro itong baha, pagkatapos magkalulumos, ito na aton mahapi, nga malumos, ito aton mga tanom, kay katanom pala yan na, no? Da kay burubintahain ni kontrahit, sering pa man maani ka na sa kagabinahaan. Pero sana di riliwat, no? Aditon 24-hour public weather forecast. Aga waray man hulga din ha aton. Ato ni ha may Abra, ha Calabar Zone, no? Dito ng mga area, ha Benguet, nga probinsya hiton Baguio City. Ito na damo it na i-experiensyahan nga perohisyo dumara ito na habagat nga na may da Bagyo Maymay, Bagyo Luis nga nagtatarap dito ha ira lugar na may da gihapon na landslide nga may da mga nagkatatabunan. May istorya dito hin usa ka pamilya, pito nga miyembrohan pamilya ang natabunan, no? May tungod ha na landslide, amin ito at sinisiring. Salit pag magbabalita hin uran, makusog nga tubig, pagkatapos hada ka muna ang ukoy, hin lugar nga bangin maglandslide, ayaw intalo niyo, ibaliwaray. It mga pahinumdom kay natatabo na nga ni, napakita na kakita nga sugan ngayon dito ka importante itong baga pagpasabot in bisan nagpapanunubra at pasabot aton pagpahibaro kontra at uran nga na mga rainfall warning mga tiabot nga bagyo pamati ko kaya mo ito't mas importante kay itong direct itama direkta aton pag tinamaan kan bagyo direkta ito na imo kaigo ha inin imo lawas nga na imo properties. Pero kung mag istorya pa kitang corruption, baga hurarayo pa. Pero kung bagyo na ngani, nga landslide, direkta ito, basta tikada ito na imo direksyon, no? Hi ikaw in tamaan dayon. Pero kung corruption, baga maiha-iha pa ito, no? Mamay kalabaka kulup ha impeachment ano usahan na mga highlight an reklamo han prosecution witness or prosecution nga waray hirasiputa han mga taga depensa han otro nira nga pagkita unta nga mamarkahan ang mga dokumento, no? nagsumbong hi Attorney Kapunan nga daha Senate Impeachment Court nga inindyan kami, no? Inindyan meaning waray magpakita, waray magtuman ng sabot nga may da mga dokumento nga mamarkahan, no? Dinini nga parte makapansin ka mo nga diri halaba iton cross examination hita mga tagaripinsa. Ah, ambot niya niyan kung hain ni Pupuruta, no? Ano kahalaba kay kung maram ka mo ita aton experience ito pang abogado kapag tinuod iton, no? Nga basarit mga ebidensya. Pinakamao pa ito ayaw pag halaba hiton pag pinamakian na. Kaya ano? Nakakabulig ka pag palugwa hita mga dapat diri na hikikitan hitusgado, no? Kung mahimo nga ni, diri ka na mag-cross-examine nga ni. Kay kung ani mo pag-cross-examine, madugang paghinga raot iti mo kliyente, iti mo kaso. Ani mo bubuhaton in ayaw nala pag duro pagtinghog pag pinamakian na. Ay iton papakianhan mo nga testigos, duro damo ito ni pakian na. Duro dugang it maisapong nga detalye didtohan na una nga nagpakian na. O kung papakianhan mo patagakuwa hinhala balabaan, ilabi na nga may malugwa ito nga diri niyo magugustuhan. So ang bubuhaton mo, halipot nala nga cross-examination para diri maging alakontra itong resulta nga dato iyo kagustuhan nga kaparte itong iyo dipinsa, no? Pero general rule itong, no? Pwede liwat itong diri mag-cross-examine kay bangin na waray man na dapat nga ipakiana kay waray man kaano, no? Waray kaano, waray kaapiktuhi an iyo kaso. So dapat palabyon mo nala kahit kung magpapakiana ka pa, bangin lugod magmaraot ngan masapungan mo pa hin maurupay nga ka bulikwat hin mga baton an pakianahan prosecution, no? So kung sharing pa man, huralipot o huruhaligot nga na huruharayo hakadilikaduhan. Nga na sering paman, less talk, less mistake. Gurugutian na sayop kung gurugutian yakan, no? Pero may amo ito, may imbabatian ka dito nga mga ngaran na kamuti. Kamuti, may pampano, may mango, mga diri ba diri ni mo baga ikakasurugat hin yano nga mga pag audit, no? Agot baga nababaraka hini nga mga testigo sa mga taga commission on audit, no? And umabot nga itong panahon, kumbaga itkapalaran na hita mga masunod ng administrasyon in sukuhay-haira. No? Ha? Matitigamnan ka ko dini, no? Pati actually, ibang mga testigos, pati mga taga-NBI, no? Pero ini, waray kita mahimo kay call of duty ini niyo. Di kahit ni pag sinupinahang kahit itong impeachment trial court nga na maging testigos kahit itong taga-prosecution, no? Di kahit ni mapwede sumira.

nga ni mo audit report in naging patamakan han disallowance. Disallowance nga ni diri na diri idadayon unta, no? Pero kay human naman ito, nagastos na ang bubuhato nito ipapabalik unta ang mga nagastos. Ang ini nga disallowance, ito na itong paghibaro. Pagkahuman mo ka gastos ang kwarta, pinapasabot ka nga diri amo ang kagastos, no? Kaya it was not allowed, no? Kaya disallowed ang paggamit ang kwarta. And kung nasuga din eh, questionably ang kagastos. Kaya mo ito nga mga nababalita, ini nga mga 72.3 million nga gindisallow han kuwa, no? Ha? May tungod kayo, no? Awaray magsunod han tama nga kagastos han kwarta, no? Ha? Waray na sering didang ginkuan mo. Waray, no? Nasing la nida nga disallowed, no? And 73.2 million pala, no? Nga inin mga igin-describe nga ni nga makalilisan kuno ka malaksi-laksihan ang disbursement, no? Ito na disbursement. Maro ka ito. Kala na baga ko noon na disbursement ni Superman, no? Amot oristorya ito nila. Ano ta karuyag sin ngon hit disbursement, no? Ita gobyerno, di rin kita pwede nga baga kalan pag-withdraw mo yung kwarta, imudayo na gastuhonin dire-diretso, no? Sano ito gumawas, maagi pa itong hina mga papilis, no? May hinihimuan itong hina voucher naman la, no? Kung may request, ihimuan hina request, may nag-aaprobar, no? Nga na ini, nga tanan, pag nahumanan mga pumirma, i-re-release na nga haw ito. Once ayos na ang papilis, makukuha mo na ang kwarta. Di dahi opisina. Iba pa ito ang pagkuha ang kwarta dito sa bangko, no? Ibis nga ni itong iba, nga mga hagtaas ito na hibaro. Pero pagka dito ang proseso, ito na pag-release, pag-withdraw it kwarta, no? Trabaho ko din ihit mga accountant, mga tag-recorder, mga bookkeeper, no? Accounting. Iba pa ito na tinatawag nga post-audit, no? Di ni parihot aton nga, di nat mga tindahan at pananglitan, para nat istoryahan pamana the other day, may nakita sari-sari store, may da kita karinderiya na pag-abot it kwarta, ay pwede la kita bumunlot di da ito na, di ba? Ita surud lang it kwarta, danay kasirula, no? Na bunlot itang kwarta, diretso palit nga to. Diretso ka dito, ha gobyerno. Ha gobyerno, diretso ka dito. Agianay danay, chiki pangani. Ita ihaatag ha imo, katapos imo pa ito igi-ingkas. Di good lang kay danay, kay kaod ganito, no? Amit at pamaagi ha gobyerno. Salita, inin mga contractors pananglitan nga na intra nga daha gobyerno, laki bitot mga nakakaiha hira mabayaran. Danay pat mga inaagian it mga mapirma haonong ka pa. Marong kat haonong, alams na. Ha? Ay, waray pa kapirmahi, no? Di ma-follow up ka dito. Maanakon ko, an, chiki. Hasta nga masaring ka na lang, sige, mapasnack na lang. Baga na ito. No? Mga suga dito nga mga oristorya, kay
ini nga mga proseso, di mo man pwede ni

0: nga hulugam-hugamon nga na magicon. Pero ang pag-release ko no, kung tama to na akong baga nabatian, baka ko no kan Superman. Malak si Hinduro, no? Tapa, imagine na daw ito. Kung baga iniina, amoy ni nga kwarta, tikang dito ha, bangko. Kung baga amoy ni ha. Pero kung baga diri man, amoy niya, da kay bangin umagi ka mo fire exit, no? Kung diri Asia, tapos sa mga istoryahin unusual, no? Pagkatapos, at mga pinananagan na nakakarawatin niya mga kwarta, amoy at mga ngaran, kamuti, mango, pampano, no? Nakakaw na kamon, pampano nga isda, no? Pampano, cultured na ito yan na, no? Tungod ito iya kamarasa akin adman ang mga taga fisheries, ang mga expert in Bachelor of Science in Fishery. Kung paano ni mo bubuhion ha imo fish pond an pampano, no? Nga para diri ka na mag linangoy-langoy hitaluag nga kadagatan para ka para parehot bangus na ba, no? Madali mo na, you know, anhidin hi it nakaturda ini kay kun mga pinapakaon mo hinbaga imbis nga natural nga tika nga kadagatan baga na amo na iton sumamay kay ton amot nga ran pampano kamote mango keso, no? Ano pa ton usa, no? Oh, ha kun baga waray na baga paghusgar kun ano man tira nang waray baga pag you know ini mga piatos mga pampano, no? Dapat yan may mga reaction kita nga mga Pilipino ini nga nakakarawat ko no ang gintagan ini amo ini kay inin mga papel nga ada dida nga ginistoryahan ambot ko na intindihan ini nga tanan ano ini nga mga ngaran in kamuti mga pampano mango kiso ano ini nga mga ngaran ini hin alias kuno han mga tawo nga gintagan nakakarawat ini nga kwarta, no? Kay confidential man kuno lagi amoy tot ira baga depensa confidential meaning sekreto kun gingkain, no? Ada kay ang nakakarawat ko, no? Amoy to hira mango, hira pampano, hira kamote, ang nakakarawat, no? Mga alias, no? Di mo man pwede isumat ito na tao. Di ka man hini katataganhin resibo. Ang resibo ba nga official receipt, no? Nga may surat dida, kanan BIR, tax identification number. Di ka hini katatagan kay ana tinagan in mga sikreta liwat, no? Mga sharing paman, mga agent, nira asset, banginan na nakakuhahiran information, ha? In pagkahumana, o adit bayad, animo. Parang suga dito ng mga pag-justify. Pero ang problema ito, kay waray ini pumasar hakuwa lagi. Ini nga pamaagi hin kagastos sin kwarta ni mga nakarawat mga kamuti, mga mango, mga pampano, waray ini pumasar hakuwa. Kaya mo nga ni nga itna testigos taga Commission on Audit, ano ang trabaho ang taga Commission on Audit pag kada opisina ha gobyerno may adayton pag-audit, no? Labi na kung may da mga orosahon may diri Asia nga pag-release ng paggamit in kwarta, gino-audit ka hita gobyerno. Nga na di dahil itong ira-audit, may resulta ano ang klasihan na kagamit in kwarta. Amo ini nga natistigos. Ipinapasabot, diri nga lang na itong mga taga-senado, ang mga husgado, miyembro itong husgado, kundi pinapasabot nga dahil itong mga tao. Nga ini ang iyo kwarta, inuha didi confidential fund, no? Igin withdraw, amini, uska adlaw, 128 million, Gagastos didi, ginkain ang kwarta, adi, may ginpanagan ini, ini nga mga ngaran, nga aton ginbabalik-balik, kamuti, mango, mukuno nakakarawat, mga alias ni, no? Ano man na nataboy ni, ada kay bawal ini, nasing ita tagakuwa, no? Amo ito ta, ada ito nila, no? Na pinapasabuti ni katawan niya tanan nga ginsugad ini an paggastos han kwarta no amo ini an kagamit no amo ini ta kuti-kuti hit panel ang prosecutor no amo ini ta gin papamatud-an hit panig hito na taga House of Representatives no era private prosecutor hi Lorna Attorney Lorna Kapunan amo ito ta binubuhat ito nida no well ha Metro Manila aton pagisuryahan no madali kada ko no humubas ito na mga baha na nalipay hi President Bongbong Marcos kumpararan ho na. Pero maaram kayo na, grabe itong pag sastrang hit basura, no? Nga ada itong mga kasapaan, especially Pasig River, para maintindihan hit mga tao kung ano ka raot it pag lalabog lahimbisan diin. Labi na yung mga plastic, mga styrofoam, mga nakakabarahit mga kanal nga nakakahugaw nakakapulyot ito naton mga kasapaan alasays 43 pahinomdom
1: maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay makagahon ug maasin nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcorp Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcorp Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcorp, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
5: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
6: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
7: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at mentimpilang ito.
2: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Alas 6:48 na ni nanatun unta istorya hunla an basura ha Manila, no? Pero din hihaatun pala may istorya kitahin mga nagpatay ng mga isda habay bayon han Kankabato Bay, no? Kankabato Bay ha Tacloban, no? Mag-iimbestigar daw it Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Dapat ngahaw imbestigaron ini. Ita pag-imbestigar ini lakipita pag kita hit contamination itong dagat kung may nakasalakot nga chemical. Abangin na amotin kaunan na in mga isda nga mo ni kinamatay, no? Ta nagkakadalan chemical itong dagat. Nakakamatay nga isda kung may daging buhat itong tao. Unless may dala la, na disgrasya nga nahuwad, nga waray tuyo ah. Ito in talagsalanga ha. Pero kung may adalibangin, inibay na baga nakakaalarma nga istorya, di magpapatayin aton na mga isda, no? May daba klasihin pollution, no? Na nakakadistroso hita aton na mga kaisdaan, no? Sana malaksi ang resulta kay maipasabot dayon ng mga tao ano ang bawal, ano ang dire pwede. Kay kun maiha pagkatapos may nagpapadayon nga pag butang hinakakapulyot nga nakakamatayin isda ang kadagatan, damo pa nga isdaan na mapipirohisyo ini. Mangi naman diri to karigsin yun pa naman hadagat nga kundiin may natadaan niya mga isda dito ang chemical nga lugar pa. Ani pananglitan hakan Kabato Bay, diri karigsin yun kung may mga patay nga isda kan Kabato Bay, dinhi ang pollution, contamination. Mangintay kang haibang lugar an hikita dinhi in nagkaadalahin mga sinmalta nga mga namatayng isda pero diri din hihaaton an pollution kay halo agiton kadagatan, no? Main an hangin intipakanhi kaya dinhi ra na agnas sa aton na kadagatan, no? Ha? Amin iton gamit iton aton mga patakaran mga balaod hita environment labi na fisheries nga side, no, nga ipinangangarit ito nato nitong patit mga labi na't mga taga gobyerno nga nagpapatuman itong mga regulasyon nga bawal it kung ano-ano nga ilalabog ngadto kadagatan, no, kay bangin ito na aton kaisdaan in magkabibiktima in kamatay, no? Mahulat kita hit resulta, no? Hining matatawag makokonsiderar nga fiscal ngan tigdang kamatayin mga kaisdaan na usang lugar tungod hin chemical o tigdala nga paghabubo han oxygen, no? Amo man gunitot kinakabuhi hita isda. Nakita kamot iyo mga aquarium ay binubutang dida nga wagan makina nga nagbubura-bura ito in na-supply hin oxygen kay para masiguro nga mabuhi itong isda, no? Nga na Metro Manila, makita niyo ha, mga balita, makakita-kita hita distroso. Yan na nga ni, ito na aton mga basurahan. Di rin nalang natatamo ita pag-enforcer. Binubulag na nga aton nga daan, it plastic, nga di rin natutunaw. Nga niton mga natutunaw o biodegradable, ng mga nakakapulyot itong lugar. Ini nga segregation of waste nga igin mamandar may pamaagi pagdispose ini ana mga natutunaw binubutang hira dito in lugar nga pwede maka patambok ito na kun amo man, no? Iba it ira pamaagi pag inin labog but adton mga solid ay da pamaagi tinatawag nga solid waste management, no? Nga na diri ira pwede pagsalakton it plastic nga na itong mga natutunaw nga plastic na re-recycle it iba mga puthaw pwede ma-recycle ay daliwat iba diri na matutunaw or aanon, no? Pag-dispose may mga balaod kita iton kaya ito na aton mga basurahan nakita mo. Sana umabot na itong panahon nakikita di rila pa paturapak ba magpakabana kita ini kay di riman ha aton tumama it dagok, no? It environment at ito na aton mga apo it mga masunod pa kay nawala naman ta istorya pirmi hit super typhoon Yolanda nagkabot-bot ang mga environmentalist mga scientist pamiling nirahin katadungan. Nag-research sira ano ang rason kaya nung nga nasugar. Well, damo pa man istorya, siring pa man ordinaryo na kumon nga tao para huwaaton. Nasugar, kaya makusugan bagyo ko. Ano pa tim gusto? Pwede ba't kaya makapoy ng puro pinsar, di ba? No? Di rin na nanglandamo pa mga pinsaron pa, no? May da usang batanon bata pa mga ambot may mamay kanaligis hintrak ang atugod na sirong hindi may San Julian Eastern Samar, no? Ano na aton masiring it madali ma madisgrasya kadalanan diringa ni kabataan at aton mga senior citizen in talon nga mag luya-luya na. Pareho ito nit rason, no? Pagtatabok, medyo nalilipat na, kabataan, diri pa maaram, ita idaran, nahabaro ito noon una, pero adan at mga edad nga, baga maluya na. So kung may maglalakad ha iyo, nga senior citizen na iyo pamilya, anhad to diri niyo inuupdan, kay okay man lahiyang osa, kung maluya na yan ha, upod-upuri niyo, no? Nga, nanay had to, apaka niya takloban niya baga maluyan, nag-uusahan na, sige na, bangin at maaluhan din niya. Sige, yung patagdang kaninik ismali din niya. So, pinapa-updan ito na nato, no? At ito ito mga kabataan, mga kag-anak, nanay, anay kita ini, baga, dila ka mo baga mahiubos, ha? Nanay ni na aton kadamo ito't mga anak, ambot, di, damo ta trabaho, mag-aandam pa kita tatakaraonon, no? Nanay at mga anak, labi na kung magpasaway, hindi rin natin mapabuot, di na sulod balay, at doon na nga ay nakalsada, nagdurdalagan. da na insusumata na lang kita. Hindi, hindi na mo kuhan. Ani na igbos, ani mo maligis, ani minasus. Ano ba ito, nanang? No. Mangingin, ginaganahan lang kita at durog, di ba, Mano Felix? No? Napamantay na nga ni... Pantay ko na idudurog kita, di kita malutsan. No? Pag higit na inyo, no? Nalulutsan na kita pagkatapos niyang ko na... Eh may diliwat mga nagda-drive, nga mga, you know, diliwat baga nag... gagamit tama nga kalaksi di na ito na aagian anagay kung naging kakatama nga bata kawari pa itong buot no madalagan tigda nga na kalsada kay tudas no aminin na tabo nga may balita di ni San Julian na kay patay gad kay nangato pangan sirong hatra kay tinaraan god ang kaliding no ini mga nasasayang kinabuhi ba no. Itong kinabuhi itong tao at ikang pag-anakan haim at ito pangalap pagburod may da na itong daradara nga istorya itong imo kinabuhi no kada hita kahuman nga tanan no di ka maaram magiging hino ka di ka maaram paano timpulos nga gamit hakatilingban paano ka maka serbisyo makabulig sa ibang tao no pero waray na itong tanan hikap lagi kay naligis ka man la no ang kita kay ton no kay na aton 22 anyos nga pinahatay didi hamay ini na nagaaway ira kay tungod lagin istoryahan na inin panukutan na barangay Matlang ha Isabilite mga suga dito ba no may balita ka kulop mga ini na traffic enforcer may dahiya sinita no nga nagmamanihohin motor ini ha damo gihapon ito naton hibabaruan ini diin bat nga lugar balita ka kulop no basta somewhere in National Capital Region no may traffic enforcer nga ni na ito yung reservisyo in Intalon nga maging maayos itong daloy ito naton trapiko. Di rin nagkakagumok-gumok, nag-aaragaw, pag-lusot, tabok pat na mga tao, di na itong sarakyan. So, suka dito, no? Nga mga istorya. Pag agihin nga nakamotor, waray helmet, no? Nga na bawal nga ni nakachinila sila, no? Nay, mga suka dito ba, no? Nga mga istorya, waray helmet, nga tapos ang motor expire ang rehistro, di gina inin dakop, nga igin pa impound ang iya motor. Ka-impound ang iya motor, naghinangyo ini nga tag-iya, nakadrive ang motor, nga kung pwede makuha ganiya at iya motor. Ha? Takay may damanggod talapas. Ha? Baga nagta kasi yan iya baga paghinangyo no duro na siguro iya kangaralson humukad han iya pistola pinusil ha ulo ang traffic enforcer at kay tubtub lain talon dida no nakita mo ito nga disgusto ha kadalanan no nga mga sugad la ito na bangin diwat nakakitaan na ini nakatalapasan motor nga baga hininga paggamit han otoridad no para iliwat siguro mapakalma nga maistorya hihin maupay nga ini bawal ini talapas ini no diri naton ini tinutugo ta kakalsadahan pasensya ka na kay nagtatrabaho la kami pero may na kasi mga nadadakupla nga di rin man gini-impound itong motor. Aamo ito siguro baga kulang dida nga para maintindihan. Ay tinitikitan ka la, no? And tinatagang kahin na pagpasabot itong violation nga may da ka pinalidad, multa nga, you know, kinahanglan mo bayaran. Para ba din hit mga taga Tumiko, no? na aton nga hindi na dinadayaw itong aga pang aparte hita ira kakamada itong traffic nga maayos na ito naton na you know kakalsadahan nga daday ito niba nalilipat no kay pag implementar ni dati man hadto na agihira sugad ito nga oras og sa mag alas 9 niyan may bag-o nang patakaran no nasasayop itiba anay nadadakop na titikitan no. Pero it mga pagbabag-o tigda it mga ruta no. Tinatagan naton iton hin sadang nga pahibaro hit publiko nga tanan mga motorista. Kay ning pagpapasabot hin wahad yang klaro san mo igimplementar due process ito haira no. Dire kay yana ana pwede umagi pagkabuwas meeting implementar dayon bawal na adakop dayon dire to patas no ana amo itong may hindi man maga mga umabot iti ira kasinahon no may damahi ubos kanada ito na hangad to hit tagdumara hit it kangaralson iton nga pagapaghiubos dire la na ada na nasa sa, sangput haimo ngadto pat masataas sa im ita gindadangatan ito na paghiubos. So, mga siyahan pa lang ang mga pagbago kay bag-uman ito nga patakaran, bangin na waray nga ni hanuna nga ni, bisan hanuna pa, mga di kabayo pala. Nagpapalusan nga ni Anhadi in bag-o nga patakaran ni Pamuhis. Di ba? Igin papaskin anay, di dat mga kahoy, kundi indamo itong hanuna, waray pa man ito mga Facebook nga pwede kabutangan pagpublikar, pagpublish. So ini nga pagpapaskin hin mga pahibaro di dat punot kahoy kundi in man ni hibabasan mga tao publication ito. Nga na ito nga publication na moderno na la iton ang mga pamaagi pero iton buo dito di nga punto nga pahibaro due process iton. Nga san o mo sirutan gin pahibaro daan. Ha? Da, pina, di ba? Una, gin, tawag ito bandilyo. Pinapasabot, ang katanan. Buwan. Tinika nga buwas. Wala mo ito. Makabati yung mawaray, basta kay gin bandilyo mo. Makabasa mawaray, kay imo igin pahibar. Mama ito na ulabasa din na waray ka maasyahe, haniya ka patamak, haniya patakaran na enforcement, han trapiko. Eh, waray ka man umayon na pinusil mo haulo, patay. No, mamay ka ito. Well, balita politika nga baga may tunuhin pagkasyubis. It, baga ginoro istorya yan na. Naman na hi Boy Abunda kasi suok maninikan Chris Aquino, ano, no? Hey, Chris Aquino, waray na ganito di rin nakilala aton. Kapot lang ito na mga bagong usuhin tao. Bagong henerasyon, no? Ito at mga kabaguhan. Na nalilipay si Boy Abunda nga. Naka-recover good. Naka-recover han iya maupay ng panlawas. Si Chris Aquino. Si Chris Aquino, hindi rila kay inin ha television ha pelikula kay nagartista man ini nga mga in pa nga showbiz niya nakilala ini kay tikang ini prominente nga pamilya no ana nanay tatay ini Benigno Aquino in kilala hinduro no nanay ini naging presidente ng Republikang Pilipinas Cory Aquino. Ang bugto hini Hinoy Aquino naging presidente gihap natikang congressman naging senador hasta nga naging presidente han Republikang Pilipinas and masyado kakilala duro-durohan kakilala i Chris Aquino yan punchline nato nini kay Chris Aquino in nakikita kan first lady no Lisa Aranita Marcos. No? Nakikita kan lam, no? and here in ginupdan ni Bimbing and mga anak. Bispa kung ano kung ito nga tuno, baga pakikita, no? An interpretasyon ito in harayo. Kaya na ha, pamilya Aquino, it baga nabarugod nga simbolo ito ni pamilya. Hi Chris Aquino nala, ay waray naman hi atong Presidente Noy Aquino. No? And kung itong hi Chris Aquino, humarani nga dahin na first family nga suga ni pamilya ni President Bongbong Marcos, dako-dakuan hinduro ito aningal, no? Ita sikal nga pag-reverberate ito impact iton, iton pagkikita mo. Damo hinduro nga mga istorya nga kahulugan ito ni mo pwede ma-interpretar ito, no? And, well, kanakot mag-interpretar, ha? Tub-tub lang kita nila. Kabaga di dala kita, iniin, may da na maupay nga relasyon, eh, Chris Aquino, nga dan first family. First family, may tungod nga, hira man ito, tinatawag man ito nga first family, ito na presidente, si President Bongbong Marcos, nga ito niya, kaya nga tinatawag first lady, or first gentleman, no? Nga na, ini, itaton makuha ini didang, nga meaning ita kahulugan ito nila nga maupay it relasyon, no, ni Chris Aquino nga first family, no, naka na first lady Lisa Araneta Marcos. Kay there was one time adto ada nga inin an first family or first lady in bumisita liwat kanda Chris Aquino. Pero ha doon, mga pag sinubaybay, tikang kita mag tikang mga pagbalita, no? In 1991 pa, nga pag tinikang pagbalita, bisang kakan uliwat, waray ni nahibroadcast, nahibalita, nga nagkabaton, nga nagkabalyuhin maraot nga pulong, hi President Bongbong Marcos, nga na nira Chris Aquino. Hira ba? Nga mga anak ba? Higher ang mga level, no? Bisan ko na former Senator Binigno Aquino, tatay ni Chris Aquino, in mahugot nga tagsuson han administrasyon ni President Marcos Sr. nga na nangungunahan opposition. Pero era nga mga anak, waray ito kumadto, you know, hin level ha, personal level, hin baga na maraot mapakito na publiko, na kaistorya, maraot ang pag-atubang, no? Nahanom dumakwan to. Namatay nga ni former President Corazon Aquino, eh, President Bongbong Marcos in bumisita, kantuhan na guminatay. Nga na pagpakita, nga naduyog hira, kasubuanan, no? Han pamilya. So, hindi naman nga nag-maupay Chris Aquino na siguro may pagpasalamat. Pero budoy ha, politika. Itak masiring. Usala ito kakumpas ni Chris Aquino. Itong mga Aquino family, nga ng mga loyal Aquino family. Kundiin ita Marcos family liwat, kumadto itong sunod nga eleksyon, bangin magkaurosa na ito. Ha? Kita-kita ito. Ay, may da common denominator. Ato hi, inin former President Noy Aquino, bisan kumbaga, wari kita man hiasiyahi din yan na katratar nga na pagkadi kita na kaabuyon na kahandolan Bagyo Yolanda ng mga epekto, ng mga maraot din hi. May da din hi common denominator nira ni President Bongbong Marcos, no? Hirain na diriing corruption, no? Isang paano ito nga mga inin intriga, pakaraot, pero nagyakan ito na itong presidente, nga amo ito, tiya patakaran. Na ito hi former President Noy Aquino, may daman niya, saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Di ba? Anong dumkaman? Kung walang kurap, walang mahirap. Di ba? Di ba para pareho tutuno nga? Mahiya-hiya naman kayo. Di ba? Para pareho ito. No? Maamoy ko ng mga tunog, no? Amoy. So, hapatakara naman ekonomiya pareho. Pareho maaram kay hin economics. Importante ito doon pag padalagan ni nasod, no? Di rin it pagpadalagan hit nasod it nakakatambal hit ka kapobrihan. Di rin iton para pamatay. It na nakakaupay hit kapobrihan maaram ha governance. Maaram ha ekonomiya, namamahalan it presyo halabag uha na dakuan it buhis halabag uha. Ha? Di rin po iniubuson nga waray buhis, waray kita kwarta madugang kapobri, madamo itong pobri, no? Dapat maaram ka at suga dito, no? Kinahanglan ini kung mga nag-aambisyon pagka-presidente, no? Ilakip ito niyo dida it pagkikita, hit iyo kayo man ito na gahom it pagpili, no? Ilakip ito ni naton unta dida it pagyag kita-kita naton. Diri kay naubos na pananglita na naton mga drug addict, pero... pero never mind, no? Ha? Maga kung pwede nga baga maga inin na di rin niyo baga mamaraoton kay di man iton baga siguro sayop ita sugar ito, no? Bisan ko ikaw ita ikadatan ubos-ubos nga balitang yung panggobyernohan, di ka nakaabo yun kung ni Kapitan Siglat Tagay na na damo na ini nga mga problema at barangay at kapitan waray pa, you know? Ah, nanobo na lang atanan kagurangan, kagurangan ng ligid ang kalsada. An kanal hinsabutan na puno na ngayon ng basura kung nauran, no? Hi kapitan, sige lang naman. Ay, nakapili ka man hina. Kunin ka data kaya ito ni na national government, no? An ano iton kapadalagan eh salit kung nagraraot iton kadalagan iton gobyerno diri iton pwede nga masering la kita kaya mo you know sabagay bang hindi ri asian imo minamanok na diri amo ni migin butos amo nga ha may kakatadungan nga baga sumiring nga diri ito na ko ha waray kito lakip ito di diri kito dida no. Good morning, Mylin Maharlika Ramilo. Wow, I like Maharlika, no? Maharba pala, no? Maharlika Highway ngayon na to, and, you know, Boy Bits Asudnim, and Esther de Paz Aboyabor, Ching na Baro, no? He Art Birdan, he Dino Dasa, no? He Wilma Mulito, and Herminia Angela Kabil. Og Felix Andrade and Hiboy Maurilio Hirahin upang nakasunod ito nato na programa kamo nga mga naghatagin comments and reactions na nakasunod permi ito nato na mga balita ayaw ni baliwaray pag nakusugit uran ha pag matikod ka ani niguro kita ini mabuhi para mabuhi pakitan maiha. Pagkatapos ginbaliwaray lang nato na makausag nga aura, nag-landslide na takupan simbako ang nato na inuokyan. Ang aran na nato mga iging kaupo, dira Runel, angay-angay, Samla Chica, hi Noel Canonigo, hi Jade Berino, Emmanuel Yeren, ngan hi Aljez Villafuerte, inihi Nick Ismali. Maupay nga aga. Good morning, good morning!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: FM Radio, The Vibes!
2: Ang lupet!

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio

0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio Ka Vibes!